0: Luano Inupan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod.

tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Okay, dekat selamat kumusta. Meng buntag no sa paghikalaning lain nga. Adlong Biyernes mga igsoon. Thank God it's Friday. Ay ka manghigalan trabaho sa 5 days week at work mga kaigsoonan, no? Until Friday but the City YouTuberan Campus manghigala. Wag yapay classes Biyernes, no? So sa uban mga kaigsoonan, mga trabahoan like dito sa atoang munisipyos pagkaroon din sa atoang lungsos tuburan. Balik na sila manghigala Lunes na sa Biyernes nga trabaho mga igsoon o pag-servisyo sa publiko. No? Sige po mga igsoonan, inyong makaban kini pubring igsoon, pubring silingan, apaladunahan sa respeto o pagmahal si Sig Kingon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way deportivo.
0: Makiguban kini mga higala sa hangtod, sige po mga higala sa alas 9 sa Kabuntagon. Kan live ta mga higala din his 98.1 FM Beta Radio. Gibarungog mga higala no ning ato ang tulumanon mga igsoon. Pura kalambuan sa lungsos tuburan pinagi mga higala din his ato 98.1 MHz sa Beta Radio mga higala.

Dres Tuburan or City Tuburan Campus mga igsoon. Makita pa tayo live sa Facebook mga igsoonan. This is DYPS Bito Radio 98.1 FM Facebook page. O sa akong account paghihigala Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente. Facebook account paghihigala. Ah, sige po, atong ipadangat karong Biyernes kabuntagon paghihigala kini mga nagkunang balita karon mga igsoon no sa nasod paghihigala ingon man sa probinsya o labi na gyud sa tuang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Nga ipasupot karon mga higala ay kini mga iskutanan usab sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Atong pagtagaan mo sa paghigalag oras ang pagisgutisgo sa mga kalambuan ng tagalungsod ubos administrasyon ni Tuburan Mayor kining Christian Daniel Cidi Jamante o pinagis pagsuporta ni Mayor Aljon Jamante. Kanhi Mayor mga higala ang lungsod sa Tuburan mo yatong hilagway ng may founder o amahan sa kalambuan ng tagalungsod mga igsoon. Samta mga higala ato sa pagkasawaan kini nagkariyang issue karon nga may labot ang haring lungsod mga igsoon. Itisgutan ato di mga higala sa karon to taon no. Nagyud ni mga kaisunan kaluoy taon ano ito gipus ni share na kubro kini taong saka kuha no. Ililimos mga higala in taong usar gid in taon to mga higala ang magduduyog mga kaisunan. Ha? Yan ini ang litos kulon. Idakop man wala sa kasabos pang gobyerno ro mga higala sa uban no murag ang uban mga higala ang mga gitugyanas as balaod ba mga higala no sa kanang gamayng posisyon ragod mga higala des kan usay wa murag way konsiderasyon ba no mga gagmayng butang mga kigsunan da ginuton pagyud mga higala no iwas la kibaw mga kigsunan og kinsay mga nagpaabot nga pamilya ni ini mga igsoon. No, dapat mga higala sakto ba na pagpatuman tas balaod but di na to kalimtan no ang ato ang pagka kuan ba kining humanitarian ba talaw na to ng tao mga higala bisan unsa na kaubos makililimos or unsa mga higala pero nilaban nagpatas mga kigsunan no aron lang mabuhi ning kalibutan na mga higala kining kalibutan nga daghang pagsuway mga igsoon no mula nga ato ni sigut-sigutan sa karon mga higala ning isyuha karon kay medyo sakit kay sdoghan ko nagbasa ning balita mga igsoon samta mga higala. Ato sab nga patalinghugan kung doon na may mga comments no greetings ug public service and announcements mga higala siya karon mga kigsuonan sa ato ang Facebook mga higala pwede nyo ipadangat no sa ato ang Facebook live karon. Don't forget to like and follow mga higala no sa ato ang Facebook account Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente naata diha mga higala no naka live karon no sa duha ka mga Facebook or social media platforms mga higala sa Facebook page mga higala sa DYPS Bito Radio o sa kuang Facebook account mga higala no, naatakaro diha sa Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente mga igsoon. Okay mga higala sibuk ta mga kigsoonan diyan ay 9 minutos man kalabay alas 8 sa kabutagon ding adlaw nga Biyernes mga kigsoonan sa 15 sa Mayo tuig 2026 mga higala hinunga layong buwan sa Mayo mga igsoon di ba? Sibog na po dahil ta mga higala buwan sa Hunyo mga igsoon kapupos aning Mayo magkadali aray kundi pagitad dugay mga higala ang nag lingaw-lingaw sa City of Grounds mga higala itong kalabay na itong music festival mga higala sa itong kapistahan pero mga higala singabotasan ang atong fiesta mga igsoon. Ito patunggi susi po mga higala si Engineer Fernando Bagubas Jr. Doon na ba'y mga bakanteng oras mga higala panahon unya sa alas 5 sa kapunon during our opening salbo mga higala no sa ato mga kaigsuunan unyang live misa on the air mga higala misa nobina mga higala nang i-live dari sa BT Radio alas 5 sa hapon mga igsoon June 4 sa opening salbo mga higala hangtod alas sa itong kapistahan Senyor San Antonio de Padua mga higala sa lungsod sa Tuburan. Akong balikon mga higala it's a 15 taron sa Mayo tuwing 2026 adlawng Biyernes. Kumusta nyo ang Biyernes kabuntagon karon? Ha? Medyo naglagiting gihapong init sa adlaw no? Ay ako din i-greet o belated happy fiesta diyan sa kuang lugar po diyan sa Sitio Tapon barangay Tabunok lungsod sa Tabuilan. Aulog sila silang kapistahan gahapon. No? Happy happy fiesta ninyo diha. No? Ang mga kaliwatan as Ascendiente family. Nagikan pa dito mga higalang ubas. Loriga San Miguel, mga higala. May uli diha sa to ah. Sa Tabuilan, aromamista mga igsoon kagahapong adlaw.
hopefully nga kinini ang malinaon o kapsay lang ha, ang gipahigayong disco kagabi diha sa Sitio Tapon mga higala des Rojas South kuan no lungsod sa Tabuylan mga higala. Alta mga kaigsoonan, sa di pa ta mga higala mo padangat sa tuwang pagkabalita to sa kuan mga kaigsoon. Great mga higala nga to ang ng opisyalis ni nga to galungsod mga higala pinangaluhan of course sa tuwang pinalanggang mayor. Kugihan, Mabtikon, Batanon o very humble mga higala. Mayor C.D. Jamante, good morning. At to sa tuwang ever supportive Vice Mayor ni ito galungsod sa Tuburan, Vice Mayor Danny Jamante. Sa amahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan, former Mayor Aljon Jamante, good morning. Sa itong mga konsihalis, mga higala, good morning, may pagpaminaw. Konsihal, Dominador, ado, pisyaw, mga higala, may pagpaminaw ni muna, konsihal. Ang ato, mga higalang, number 2, konsihal, mga higala. Ah, naaron dias, Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, may pagpaminaw ni muna, konsihal, ado, pisyaw. O sa itong numero 1, konsihal, mga higala, si Kuya Konsihal, Frido Jamante. So, manab na itong kasakop sa Sangguniang Bayan, mga higala, Konsihal Eugenio Arrigo, good morning. Konsihal Glenn Regado, Konsihal Marvin Monterola, Konsihal Rodel de la Serna, ingon man ati Konsihal Carmelo Luz Hirona Suizo, o Luis Potencioso, mga igsoon. Sa ito ang ABC President, Kapitan Udi Jabante, mga higala sa Barangay Kolonya, may pagpaminaw, Gwen Buntag, o sa ito ang ISKI Federation President, Mambiril Encabo. Arta, mga higala ni Balita, mga igsoon na dito sa Nasyonal, matod pa, mga higala,

usa ka insidente sa pagpamusil sa Senado nitong Miyerkules sa gabi, Mayo 13, 2026. Sa usa ka press conference nitong Huwebes sa Mayo 14, 2026, giila ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanio ang dinakpan nga si Mel Oragon na 44 anyos gikan sa Camarines Norte. Nadakpan siya sa ikaduhang andanas edipisyo diin nadungog ang mga buto-buto sa armas. Nakuhagikan sa sospek ang mga buhing bala og magasin alang sa M16 rifle. Base sa mga taho, ang dinakpan usa ka Drivers National Bureau of Investigation kung NBI, apan nagdumili pa si Tuanio pagkumpirma niini samtang nagpadayon ang investigasyon. Dugang pa niya gisusi sab nila ang posibleng kalambigitan sa dinakpan sa maong pagpamusil. Ibutyag ni Tuanio nga ipaubos ang maong lalaki sa paraffin testing. Pasakaan ang dinakpan og mga kasong illegal possession of firearms and ammunition, alarms and scandal, grave threats, direct assault, and attempted homicide o violation of Senate Security Regulation. Sa usa ka press briefing sa Malacañang, niingon si NBI Director Melvin Matibag nga si Oragon dili opisyal nga empleyado sa NBI kundi usa ka volunteer. Uy, manghigala yung tao sa driver, no? Ano naman po ni paapupa man siya, nga nung appeal man po manghigala dito. Ha? Pamusil nga nung nalambigit po manghigala. Hino, para yun pang investigasyon na nini manghigala sa gihimo sa PNP mga kilsunan. Driver na di ay manghigala. Okay. 14 minutos man makalabay na sutsus kabuntagon manghigala. Arita rin mga dagkong updates karon sa tuwang nasod. Manghigala ko din matod pa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Manghigala sugda nas Mayo 18. Formal nga sugdan sa Senado ang husay sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa sunod simana. Manghibaw ni sa Senate Senate President Alan Peter Cayetano ni adtong Huwebes nga gilaumang magtapok ang mga senador isip usa ka impeachment court sa Lunes Mayo 18, 2026. Sa usa ka suwat nga gipadala ngadto kang House Speaker Faustino D. III, si Cayetano nagkanayon nga ang Senado ni kuha og proper order sa reklamo sa impeachment og mupadayon sa proseso subay sa konstitusyon og sa mga lagda sa impeachment sa Senado. Mato di Cayetano, ang majority block sa Senado walay nakitang rason nga usbon ang kasamtangang mga lagda sa impeachment. Dungan sa pagpasidaan nga ang bisan unsang kausaban mahimong makalangan sa dagan sa kaso tungod kay kinahanglan pa kining ipatik o ipublish mga higala. Ubos sa proseso,

kan maluoy pobre ka di ka maluoy sa simhang kaubang pobre ha o palitag mingon tag bag-abot ito sa babaw bro ba mo kwala ta dito matubang ta sa to magbubuhat masukmatan ta mga igsoon kay grabe uban mga higala dunay mga pipila sa dato nga naay gamay posisyon mga higala mura nag si kinsa pod mga igsoon no? Patiluya po dito. Arta bagay higala, 23 minutos man kalabay lang susos kumuntagon. Di ay public service mga higala. Naipitaka nga nawa mga kaigsunan nga doon ay ATM card mga higala. Gapon is alas 4 di sa Pangas. Ang maupitaka, gipinag-iya ni Geraldine Lupango. No? So, kisa mo ito nakakita in town, ano yung gapitaka? Nga doon ay ATM mga higala, nga sold, ATM card. Hapon na sa alas 4 na hug, no? Diha sa may sitio Pangas, no? Diha sa Barangay Manga, mga higala. Ipanagiyan ni Ma'am Geraldine Lupango. Kung kisa ito'y makakita, pwede rin iton over this 98.1 FM BT radio station. Hingin na lang ang gwardiya diha sa sitio o asa, mga higala, or iton over ninyo diri ang inyohang maong butanga nakita ninyo, no? Kinipita ka nga doon ay sold ng ATM card, mga higala, ipanagiyan ni Geraldine Lupango. Samtang ako din i-kuan po, no? Public service, mga higala, yung town po, no? Kining lubong sa ako in town, kinini ang hug nila ko, mga higala, o pag-umangkon mga kaigsuna, no? May panaw in town ni mga higala, si Dong Agustin Borja, niya ang halubong ikatakda, karong umabot Domingo, no? Niya ang misa ni ini, anha sa Catholic Church mga higala dahil sa itong simbahang Katoliko ng atang lungsod sa Taboran. Ilubong siya karong adlaw Domingo siyang katapusang kapahulayan dayon mga higala dahil sa Municipal Cemetery sa Barangay 2 mga igsoon. Condolence nga to sa pamilya ni Dong Agustin Bihasa Borja mga igsoon. Balita mga higala, dugang mga balita mga igsoonan, ipadagat po mga higala ni Bro Alcer Dongog. Bikas linya karon mga kaigsoonan, ako usab ding i-greet mga higala. Og advance sa happy birthday. Building Lakers mga higala, giswip mga kaigsoonan, pero mag-birthday LeBron James. That's Kigotwal karong umaabot Domingo. Pizza de Cities, Mayo mga higala, tuig 2026. Happy birthday! Happy birthday din mo na pre! LeBron James mga higala, paldo gahapon mga kaigsoonan. Usa kabuk manok duhay bihag. Happy birthday! Tansyong parang pagyod mga igsoon. Ay pagpaminaw di ba na? Ang advance happy birthday, Tatsuki LeBron James Gutwal. Happy birthday! Okay, mga higala niya.

0: Related, happy birthday usab nga kigsunan wa nako mag-greet in town nakalimtan nako gahapon. I'm so sorry gyud no diha sa akong igagaw das barangay Libo. Anak ni manghigala ni Dong Tirso Bihasa. Nagsaulog siya sa ang ihang anak no nga si Jade Andre Bihasa manghigala. Nagsaulog siya ang adlaw na tawhan kagahapon 5 anyos mangigsoon. Okay, happy birthday po ni mo diha Dudong. Jade Andre Bihasa. Og advance happy birthday sab karong May 18, 2026 ni Iris Sheen Alphon mga igsoon. Happy birthday. Pisinas tupag mo in habilin mga higala. Karong Lunes ihang adlaw na tawhan usab mga igsoon. Okay mga higala. Natay 26 minutos man kalabay na sa 8 kabuntagon na naspikas linya mga higala bro Alcher Dungog siya mga report mga igsoon. Daku kabildo boy, Kuya E. Please come in.
1: Yes, bro Jirel, may buntag nimo ni DJ Roland Botoy og sa tanang nagsunod sa programa ang Kalambuan sa Lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. 14 ka barangay nakadawat og 2.150 million nga financial nga tabang. Si Gobernador Pamela Pambarikwatro mao nangulo sa pagpanghatag og 2.150 million nga financial nga tabang ngadto sa nagkadayang barangay atol sa turnover ceremony nga gihimo sa Cebu Provincial Capital ni Antong Merkulis. Ang mga chiki nga nagkatidad og 50 mil hangtod sa 250,000 matagusa gamito na lang sa mga proyekto sa infrastruktura, sosyo-kultural nga kalihukan og uban pang prioridad nga programa sa komunidad. Ang mga benepisyaryo mao ang 14 ka barangay sa Tibok Probinsya, lakip ang manipis sa Talisay City, Poblacion North sa San Fernando, San Isidro o Bago sa Asturias o Kugon sa Tuburan. Kanlumapaw sa Toledo City, Gaas o Matunog sa Balamban, Bateria sa Daan Bantayan, Corbas Bidilien, Poblacion sa Compostela, Western Poblacion sa San Francisco Camotes, San Juan Pilar o Santa Filomena sa Alegria. Sa paghatag o gibugaton sa rural development o food security, giingnan ni Gov. Pamela Barikwatro ang mga lokal nga mga opisyal nga maghimog mas aktibo sa paghimo og mga proyekto nga magatabang sa pagpauswag sa panginabuhian sa ilang mga constituents. Matod pa niya, paghimo mo resolution para sa farm to market road, iisip suporta sa agrikultura, matod sa gobernadora, ngadto sa mga lokal nga opisyal o giyang gidugang nga ang farm to market roads magatabang sa pagpaayo sa pagbiyahe sa mga mag-uuma o sa ilang pagdumala ngadto sa ilang pagdumala sa produkto ngadto sa merkado. At ulusab sa seremonya gihagit ni GoPam Barikwatro ang mga leader lokal nga hugot nga ipatuman ang civic regulations aron mapadayon ang kahapsay og sa publiko og kalimpyo sa palibot. Alang sa Kalambuan sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio og nalukan na lang diri sa Cebu to. Shout out ni Sir John Jones Malinog, John D. Bihasa og sa tanan na lang mga lineman diri sa Cebu to. Kini ang inyong tigbalita, Daku Kabildo Boy, Kuya E. Alcher Dungog.
0: Ay, pagpaminaw, may buntag na si Biko Dos. Dagan salamat usab, no, ni Bro Alcher Dungog. Pagpaminaw lada karon ni Boss John John na Alibyo Sumalinog. Ay, pagpaminaw diha ni Gaujandi usab, nga Bihasa. Yung Christian or SG Security Guard ato diha, Christian Montesilio. Mga kumanan atong mga amiguhan diha sa Cebu 2. Arita mga higalas, dugang mga balita, mga kigsunan. Ato tatong kuano? Usaka odi kini sa Bipat mga higala ning training class 2026-03 mga higala. Dito sa Lungsod sa Buylan mga igsoon. Ay pagpaminaw may buntag sa tuang mga ginsakpan diha sa mga miyembro sa Bipat mga higala. So, niadtong Mayo 14 mga higala. Sa mga adlawa ng Mayo 14, adlawang huibis mga kigsudan, kagahapon ng adlawa, alas 8 sa buntag ang Tabuelan Municipal Police Station ni pahigayon sa ikaduhang adlaw sa barangay

pining sa ikaduhang adlaw, malampuson ang pag-uswag sa katakos o pagpangandam sa barangay peacekeeping personnel. Ang kalihukan nakatampo o pagpaligon sa mga inisiyatibo sa kalinaw o hapsay nga nakabase sa komunidad o pagpalambo sa mas suod nga koordinasyon sa mga stakeholder mga higala. Mokad to mga kaigsuna, no? Ang gabalita, usab, dito sa itong kasikbit ng lungsod, mga higala, dito sa lungsod sa Tabuylan. Ngayon pagpaminaw, may buntag karon ng Agaw Jerome Asinginti, mga higala, diha karon sa Tabuylan Traffic, mga higala. Sakop niya sa Tabuylan Traffic. Good morning, may pagpaminaw ninyo diha karon. Antas dugang balita, mga kaigsuna, din his lungsod sa Tuburan, mga higala. Itong Mayo 14, mga kaigsuunan, Barangay Kugon, Tuburan, Cebu, received 50,000 pesos aid from the Cebu, saan siya? Kalihug ta sa kuwan na ni bro, eh? Si original bro, ating kuwan. Doon namin siya ay kuwan. Bisaya, mga higalang itong di balita, no? Itong Mayo 14, 2026, ang Barangay Kugon, Tuburan, kadawat og 50,000 kapesos nga tabang gikan sa Kapitolyo sa lalawigan sa Sugbo, alang silang umaabot nga kapistahan. Si Kapitan Dexter Clarite sa Barangay Kugon, Tuburan, Cebu, personal nga nakadawat sa baong cheque na kantidad og 50,000 kapesos niya itong nakalabing adlaw Mayo 13, 2026. Gikan sa opisina ni Cebu Provincial Governor Pamela Barikwatro. Ining pinansyal nga tabang gitagana aron suportahan ang mga kalihukan sa socio-cultural sa Barangay Kugon isip pagpangandam sa ilang umaabot nga piyesta sa barangay ug pagasaulugon karong ga Mayo 28 ug 29 2026. Kini nga pundo gitumong aron matabangan ang komunidad sa pag-organisar ug makahuluganon nga mga kalihukan ug mga programa na may kalabutan sa ato ang kultura isip kabahin sa ilang naandang pagsaulog sa fiesta. 35 minutos man maglabay alas 8 sa kabutagon maghigala. Dugang gabalita mga kaigsunan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga kaigalan. Arita maghigala, no? So dunay umaabot nga maanindot mga higalang basketball game mga higala. Tuburan 360 versus Cebu Greats. This May, karong umabot Mayo 30, mga higala, tuig 2026. Atulgit po ding dua ang mga higala sa birthday sa kuang pinalanggang bugoy. Dudong Scotty Boy, Asinjente, advance, happy happy birthday, Dudong. Miss you so much, no? Ako ang bugoy, mga higala. Karon sa Compostela, Cebu, mga higala. Yes, Barangay Panangban, Compostela, Cebu. Yeah, condolence di ay, no? Diya sa pamilyang Kuhit Mingaw, no? Kay sa sila hangga ko ano kaliwatan po diha nga mitaliwan po mga iso. So akong Osbon mga higala, Mayo 30 ni 2026 ang Tuburan 360 o ang Cebu Greats mga higala magtigi mga kaigsuunan. So saka basketball exhibition game mga higala dali sa Tuburan Covered Court. Experience another thrilling night of basketball excitement as Tuburan 360 takes on powerhouse of Cebu Greats this coming May 30, 2026 at the Tuburan Covered Court. So mag-abot mga higala kung usbon ang duha ka baga

igon mga higala ning basketball team mga higala ang Tuboran 260 og ang Cebu Greats mga higala. Get ready for non-stop action, electrifying plays and an intense battle of the hardcore as players showcase their skills of passion of for the game mga higala. So nindot ni mga higala ning kasiyas duha kay mga banggiitan mga higala ni ha nga mga players no sa duha ka team mga higala. Catch the exciting preliminary game between the Lapu-Lapu 50 Up and Tuboran 50 Up mga higala team featuring veteran players bringing experience and excitement to the court. Una kong giingon mga higala na karon ngilngig na kayroon mga kaigsuunan. Ilang mga batan on 15 under mga higala isuportaan aning ato ang panggoberno mga higala dis lungsod aning sports nga basketball mga higala kundi lakip na mga kaigsuunan ang kining mga 50 up mga higala. Kaysa una, magisura to sa una, eh, tawagun magwanggits, laina pa minaw. Walihon mo ng wanggits, tiguwang biya na. So, isa pa may ganahan mo, duwa mo nga. Sa pagkuhan mo rin, taghimong katawaan na bro, di ba? Ah, duwa ros mga wanggits. Ala, oy. Sus, intawon ang mga mangguwang na ito mga higala, di nagkitita mo doon kay sus, umawaman, makingkoy naman hinoon mga igso, no? Pero karon mga higala, ato yung gikwang, at least, no, ato silang mapagawas na tugbalik ang ilang kusog mga kaigsonan, ha? Huwag ka lang kaligon mga higala, ha? Ang ato ang kini mga nagpangidaron o 50 up mga higala. So doon na may power 40, sanay panawag nila mga higala, dahil sila mga kategory sa basketball. Una 12 under, no? 40 above, no? Inana mga higala ba, no? Muning ganahan, karon daghan kayo taron mga higala, mga may panghidaro na, nga naghilig og maayos basketball. Doon na yung ubang bro, og kaingon tagwa, matiguwang. Hindi mo kumbati mga higala sa basketball, mga ison. Tapos morbida, murag aling atong trabaho ba? Doon na yung ubang bitaw po, tagwa, matiguwang mga higala. Ipon mo, tapos morbida mga higala, no? So, nindot niya, ato ning atngan kay doon naman di ay mga higalay. Duha ka mga games ani mga higala. Ang Tuboran 360 o Cebu Greats mga higala sundan po mga kaigsunan sa Lapu-Lapu City 50 Up o Tuboran 50 Up team mga higala usap sa basketball. Limang ka mga higala. Ang Lapu-Lapu 50 Up mga higala nangayaw mga kaigsunan din his ato ang lungsod mga kaigsunan. Kaya nga no, kahani mga higala, no? Adding more thrill to the night, mga higala, witness the exciting half-court shooting competition during halftime between Lapu-Lapu and Tuboran, mga higala. So, murag, doon ako'y nakita nga post, ani mga higala, nga dugay naman gini mga kaigsunan, no? Nga giplano po ni former Mayor Aljon Diamante. Nga makig-competition po siya, mga higala, o three-point shoot, mga higala, usa sa itong nilapod mga higala nga dagkong negosyante po dito sa Dakwel Sugbo o sa Lapu-Lapu ba ito mga iso. No, kinsay mo daog nila ang premyo ilang ihatag charity. I don't know, saan nila mga higala paghatag tabang baron nila sa barangay o kung sa baron mga higala. No? So nindot kayo mga kaigsunan. Kay si former Mayor Aljon Diamante mga higala, kay ba mga kita rin silang sustuburan mga iksoon. Sa matag barangay mo duwa magidag basketball mga higala o gani din hera na sa tuang lungsod mga kaigsunan nga kung dunay fiestas barangay maatol gay mga higala nga dunay basketball game exhibition game sa tuang mga kapitan usas makapadag alegre ana mga higala kining half court mga kaigsunan sus nakachamba kong kausan ito with fiestas barangay mo ti alegre ha nakasyat ko sa half court mga higala 3,000 kapisos mga igsoon so kini kay di amagini sa tuang lungsod kay nakapahigayon, nakahimo mampuntaan ni mga higala. O si former Mayor Aljon Diamante nakahimo mampuni dito sa lungsod sa Mualbual. Nga dito gyud mismo sa ilang sentro sa lungsod mga higala. 5,000 kapisos ang ipapremyo mga igsoon dito sa lungsod sa Mualbual. So dunay duha nga nakashot mga higala. Usa kabatan-on dito sa tagalungsod sa Mualbual. O usa diri nga atong gida mga higalang kapitan. Kaya nangayaw lagi mga kapitan diri sa Tuboran bro. Ngilingig kayo nga Kapitan Tuboran ngayaw dito sa Mualbual no? Panong basketball mga kaigsuunan no? Exhibition game po sila dito mga igsuon sponsored by Ako Bisaya Party List mga higala to tunduwa mga higala.
So, mga babae sa dito, tag 500 pesos bro. Asa bagong ka na mga higal. Og di kakabot, balik ko kag isa patungtungon pagkag bangko mga higal ang former mayor Aljon Diamante. Aron jud ka makasyat og kadawat kag 500 pesos. Hala kamo mga babae ha. At ngay gininyo mga kaigsunan. Kay sa may pizza ha bro. Ay, Mayo 30 lagi. O Mayo 30. Birthday kong anak mga higal ha. Kay may kini ato. Tota manimpahad ani kay masig. Ha? Kapaldot ani kapalitag. Ha? Ginini ang misag usa lang kambuok. Ginini ang kalde ha ni kuano. Ni Agaw Glen Pahis. Nagpalitag. Lantaan ng Goldilocks nga ginin cake. No? Para tuhol ani ato. Pwede rin ganap. Tapos bikiri palit o cake. No? Bukan lang nag kandila o na daog na. No, so makasiyak na ito. Talaw na ko ni mga higala. Di ginin mo ubus 5,000 kapisos mga kaigsonan. Ang half court ini mga higala.

Tikbalikon, mag-isod ko nga itong kusab. Sambag ito siya nga na timingan yun mga kaigsunan. No? Nga nakasyata maghigala. So, kusanis maghatag og lingaw mga igsuon na to. No? Yadugay na ning himo ni former Mayor Aljon Jamanti maghigala. No? So, wala siya magmater mga kaigsunan. No? Upila iha magasto maghigala diha sa panahon aning mga dunay mga yunani maghigala nga event. No? Siya isa pa yan niyang gasto. Ang importante, gusto niya malingaw ang tuburanon mga igsuon. Oh, di maniingon mga higala ang pakitang tao lang mga kaigsunan kay may manigkausa ra mahitabo. Iya gidi siya ang gididikar mga higala. Kini iya na gining gisustiniran mga higala ning maong pahap court mga higala og pretro or diha gistungod sa range mga kababayenan mga higala. Tungod lang gyud no sa paghatag og kalipay natong mga tuburanon mga igsoon. So, di naman tama ignorante ani mga higala, di na tama irihis, di na tama baguhan ini mga kaigsunan ning maong kalihukan kay matag barangays kapistahan mga higala. Naa man gyud si former Mayor Aljon Jamanti aron sa paghatag og lingaw mga higala sa mga basketball tournament or exhibition game pinaagi mga higala, no? Sa paghatag og pa-premium mga kaigsunan sa half court mga higala og kining sa mga babaeng anhas tungod mga igsoon. Di na nato bag-o ni mga higala. Nya ato alang gyud pasalamatan nato mga higala. Aduna gitay leader sa tuang lungsod, ang amahan o founder sa tuang lungsod sa Kalambuan mga higala nga igrasyahan mga higala unya mi-share si iyang blessing. Tay nagiingon bro nga the more you give, the more you receive mga higala. Nya matod pa ni former Mayor Aljon Jamanti obserbado man gyud niya mga higala. Kasi iyang pag-share si iyang blessings mga kaigsunan mas daghan man pud kuno mga higala iyang nadawat nga blessings pod. So, it's better to give than to receive mga higala. Maupo din sa ato ang tuburanong pagtinabangay. Nya siya man po, mga higala, yung utor aning ato ang tuburanong pagtinabangay. Siya man ginaning kamot, naninguha mga higala po din former Mayor Aljon Jamanti o si Mayor Cidy Jamanti, mga higala. Ha? Si Mayor Cidy Jamanti, usas na nga nagsuporta na ito, mga higala. May nagsapuang po na ito si Mayor Cidy Jamanti na ito. May may atong mayor sa lungsod. Unya ang nag... utor gid ani mga higala ang nagsugod gid ani ning kamot mga higala si former Mayor Aljon Jamanti. Mao nang siya moy atong gihimong adviser og ato ang general organizer si Buklungsod muna si Konsyal Cristino Tino Lukmayon mga higala. Oh, iaw ni muna dihan kamong taga Barangay City mga higala. Duol lagi kayo mong mga kaigsuonan sa panahon sa inyong panginahanglanon. Ha? Sa serbisyo publiko, duol lagi kayo mo kay kamo taga Barangay City, tabangan kayong ubang barangay, anong tinabangay mga higala, kamo na ba kahadiyas Barangay City mga igsoon. Diba? So, kini mga higala, ining maong duwa mga kigsoonan, di lang ni ingon nga duwa sa kasulugan sa tuwang pista mga higala. Hinoon nato na yung gididikar mga kigsoonan, gihimo nato ni kalingawan, tungod og alang mga higala sa tuwang patron, Senyor San Antonio de Padua. Gawas niya na mga higala, ang paghatag nato mga kaigsoonan og kalipay sa matag tuburanon mga igsoon. Okay, kung unsay gihimo nimo sa imong isigkatao, mo masakuno na ang serbisyo nimo dito sa atong magbubuhat, bro. Hatag kag lingaw sa imong isigkatao, naghatag ka, nakashare kag blessing sa marasad, no? Nga imuhang itagaag or gikahimuot usab na sa tuang labaw makagagaho mga higala. Oh, mana nga kini duha. Hatag niglingaw na to ha. Adto gid wa ni, ginugsipyata kay murag taas yung linya ni sa

court ani. No? So mga babae, practice gyud mo kay tan-aw na ko ani murag di mo ubos tag 500 pud kay nahitabo na ni dia sa tuang covered court, bro. 500 puto sa una, mga babae, mga higala. Okay, mga kaigsoonan, niya matod pa mga higala. Okay, no? This much awaited exhibition game is proudly supported by Municipal Mayor C.D. Diamante. Together with the former Mayor Demokrito Aljon Diamante, continuing their commitment to promote sportsmanship, unity, and community engagement in Tuburan. Community engagement, mga higala. Nakadawat at tag-award, ano yung mga higala? Ha? Sa tanong sa Tuburan, nga usata mga higala sa LGU, ngang liderato mga higala sa itong pangagamhanang lokal diri sa tuang lungsod mga igso. Gikan pa sa pangagamhanan ni former Mayor Aljon Diamante. Ang ato ang community engagement mga higala. Kuan gyud mga kaigsoonan, ha? Seryoso gyud mga higala ang ato ang kininiabang kining atong outreach program mga higala. Usa na na nga naghatag mga higala nato sa community engagement, indikasyon sa community, ha? Kinini ang consistent nato mga higala nga community engagement pang higala. Ato yung giadto ang matag lugar mga kaigsoonan weekly. Dili ingon mga higala, muadto lang ta mga kaigsoonan dito panahon og mangilad o mangilad. Mangulo-ulo mga higala. Ha? Ha? Kanang uban mga higala, ulo-ulo naman gunang uban mga kaigsoonan sa ubang mga lugar. Muadto lang mga higala mga kampanya, magpakita lang mga higala og panahon sa timputing eleksyon na. Pero sa panahon, mga higala, nga taas kayong katuigan, mga igsoon, nga angay nilang upakita sila dito, aron nga basla nila, mga higala, ang mayuriyang gihatas mga tao, pero wagyad patimaw, mga higala. Pero dali sa talungsod, lahi ni mga igsoon ni nga tua. Kay gikans Hulyo, mga higala, humans binilias Mayo, pagservisyo, baliks Hulyo, mga higala, ato din ang gihimong matag-adlong Martes na ito, mga kaigsoonan, nga community, usas mga community engagement na itong gihimong mga igsoon, o usas pagpanerbisyo na ito, mga higala, ha? Nga sustainable, mga igsoon. Kining outreach program. Gawas ni ala, mga higala, sama aning ato akaro, mga igsoon, mga basketball exhibition game, mga igsoon. Unity, no? Ang panaghiusa, mga higala, mo'y usaka dakong butang mga igsoon sa usa ka lungsod, usa ka lugar mga higala nga magmalambuon. Ang panaghiusa, no? Kay ugway panaghiusa mga higala. Ingom nitong kapitan nga di ta mo panto sudlon katas opisina anang mayo nga di man taniya supporter sa una dito ba talabas pikas. O mo ingon ana mga higala nya kisa may makaluluoy ug ginanaon ang iyang mindset sa usa ka kapitan. Kitang constituency sa barangay, pero kita mga higala, wa na to na himo ang mga kaigsoonan, no? Kay every Tuburanon is deserve mga higala nga mudawat sa serbisyo sa pangagamhanang lokal ng atuang lungsod. Since before sa pangagamhanan ni former Mayor Aljon Diamante, Mayor Danny Diamante mga higala, og sa karon sa kasamtangang administrasyon sa tumbatanong mayor mga higala, kinahanglan nga ikaw Tuburanon mga higala makatilaw gyud mga igsoon sa serbisyo nga gitaganas munisipyo alang limo mga igsoon. No, kay watay political color, walay bahid politika mga kaigsoonan ng atong pagpanerbisyo. Serbisyuhan ang tanan mga kaigsoonan nga way pili mga higala. No, sumunay mga kaigsoonan, unity tungod sa pagnaghiusa mga higala, reconciliation mga kaigsoonan sa kanhi nato mga kaatban sa politika. Nagkahiusa mga higala gumikan usaret tumong og tuyo mga igsoon nga mga pagserbisyo sa mga Tuburanon. Manong dili hiusahon mga higala ang ilahang tumong og tuyo. Ngaron ang tao mo'y mahimong bulahan mga higala. Tanawa karon. Paspas ang paglambo, ang transformation sa tuang lungsod mga higala. Sa matag kabarangayan mga kaigsoonan, paspas ang kalambuan. Nga naman, kay walay political color mga higala. Ato silang gihiusa mga kaigsoonan. Uwas atong kapitan nga. Kuan lang yun, di yun mo. Doon ay yun po siya iyahang garbo mga higala. Kining garbo sa mga kaigsoonan. Moro ba gini makadaot mga higala? May tag imo ng in English yun. Pride mga higala. Kay sabon man to, humot kayo mga higala. Tumabot na napabaghay pride doon nga sabon. Akong nahibawaan, tied naman to. No? So, og ang kining garbo mga higala mo patigbabaw, luoy yun ang mga constituente mga isoon. Tanawa ng mga kapitan mga higala nga, ha? Ang atong pangagamhanan mga higala, dili niingon nga, madinumtanon or unsa na di, inana maging pinili ay mga higala. Ah, di ba?
Dunay mo daog, dunay mo pili. Ang importante nga, inig, kinsay mi daog, mga higala, servisyuan ang tanan. Walay pili, mga higala. Huwag mo na itong himo, mga kaisunan. Nakita nas mga kapitanis, nga maayo yun, nga makahiusa ta, mga higala. O karon mga isoon, o sanay mga higalas indikasyon, or makapakita na to, kamatuuran, mga higala, ang panaghiusa, mga higala, nindot kayo. Ha? Pinagin na itong mga basketball game na to, matagkabarangkayan. Nga tanang mga kapitanis, mga higala, hasta mga kapitan nga mga babae, mupakitag suporta, mga higala. Ha? Di man tuod, mga higala, muduwag basketball, kay laki raman yung mga kapitan nga basketball niya. Pero ang mga babae, mga higala, makita ni mo, nga ni suporta, mga higala, sa moong, ha? Ining ato ang basketball game, mga higala. Uy, murag pista po karon, mga higala. Ha? Dias barangay tumugpa, I don't know, basin o karon, mga higala, doon na karon baka ang ilahang basketball game. Okay, wakoy ko kabalita pa, mga higala. Dungan po sa Barangay Syutis. Happy-happy pista dahil sa Barangay Syutis, no?

diha karon sa kinini ang barangay Tumugpa Manghegala ni Kapitan Malupay Manghegala. Pagpaminaw ron ninyo diha. O niya mga higala, yan ang malanta mga ikigsunay City Minutos ato ning igahin bro sa ato ang kwan. Mga greetings din hikaron. Akong Usbon, advance happy happy birthday mga higala karon Domingo mga kigsunan. Ang binansagang LeBron James ng Tuburan, Tatski Gutwal mga igsoon. Tatski Double G mga higala. Ano nga nung Double G na o? Tata Guapo Gutwal. Ah, ngingiga. Ha? Kaliwat sa G family mga higala. Ayos, Dong Birhel ko nung hapon ay. Ha? Silang ubana dito sa Paldo, Dong Birhel. Pero sa kikaduha ko nung dito ko nung dito ko nung pikas ko nung linggo. Ano magkatong? Alam mo to, Dong? Ha? So, iba kanyite. Mayong buntag, Sir Jeriel. Mayong buntag sa ninyo daog sa ni Kapitan Idol Lixter Clarity. Piding nasantaan ni Ugma Idol. Okay, pero bintim ganda mo Idol susulbida. Okay, ang tanang barangay mga kiksunan, maningkamot ang yadugin ani mga higala, no? Nga himuon uli sa basta-basta o minus-minus bukag panudlanan murag purdoy na ni mga kiksunan, no? Yeah, so, ayun, dimanggo ka lang uban lugaw-lugaw rin maging na mga higala pero kining kada Sabado himong kapatay Idol Lixter Clarity. Sudan yung klaro, kanon yung klaro mga higala. Sabaw, higup sabaw, kit-kitaan ang unod mga higala dihas baboy, no? Bakagan mga higala. Yan, very nutritious kay gikalbasaan. Doon nagi utanon mga higala. Asam ko ka ng feeding programming unana. So, daghang kayo salamat, no? Sa servisyon yung tinodanay, Kapitan Idol Lixter Clarity. Si Doc Idol Garner Verano mga higala. So, servisyo publiko po mga kaigsuna. No, po ni. Ah, si Juan, Kapitan Idol Doc Idol mga higala, no? Ang veterinary medical doctor atong maalagaron Garner Verano mga higala. Kay may serbisyo po ni diha ninyong mga na nag-iag mga kahayupan, no? Mabinuhi man mga higala pets man ninyo or kanang inyuhang mga livestock mga igsoon, no? Doc Idol Garner Verano may pagpaminaw das barangay 5 karon. O diha karon mga higala ni isa pa man eh, no? Ang greetings mga higala si Mar Abunda sapid mang baba pre. Sapid pre, no, digid kalikayan pre. Ay, labi na gyud ka ng uhaw kayo, no? Uhaw kayo nya. Kada na abang giuhaw tungod sa mabugnaw kay nangamig ng botelya pre. So bida pre. No? Bing Bagyo, good morning Sir Jeriel. More power to your program. Thank you. Warren Jamante bro, good morning ni mo na. Naminaw siya Karos Bite Radio. Happy Friday. Thank you sa pagbasa bro. Si Jesus Kundiman, good morning sir, shout out ko sa tanang taga Barangay Sumon og happy fiesta. Og si shout out ko no matod ni Iris sa Tahianan. Ah, okay no. Oh, diay ni diha sa kuan nagpaminaw karon diha sa Tiloring diha no. Sa mga sponsor po nato sa SBT Radio mga higala no. Ang advertise inyo ang madunggan. Mga tingog ni Pare Junmar bangga-bangga no. Ya sa QYM no. Tiloring diha sa may ubos ni kuan no? Ni Consul Glenn Rigado nga

0: kanang siyang anak kinini ang building diha no as ilaw mga bahin mga higala si makabalhin po ni sila mga igso no I don't know apito na koron mga higala Lindon Bihasa Burha ayong buntag diha gaw kanaw siya karos ato ang live shout out is kanan atong parinti Bihasa family no and God bless salamat kay ni mo gaw niya akong usbon condolence pag-usab ha sa tibok pamilya ninyo diha Bihasa ug Burha ya, sa barangay Kugon karon Tatski Gutwal, happy pistas tanan taga Barangay Syutis karon pre. Yo, mot happy birthday. Lebron James on i-comment ini mga higala po, no? Pa shout out noy babe. Ug nga ati Biti Ablanya, just by Junjun o classmate niya nga si Charlene Ablanya. Ex-consial ED Induna ug ni ati Jubilin diha karon ug ni Dudong sab diha sa Barangay Tuminhaw. Salamat inyo diha, ha? Consial ED Induna. Nya si Irish pagreet og happy 9th birthday ni Arian Binting na akaron sa Muhon Colonia. Okay. Birthday. Happy birthday ni muda. Ati Arian, no? Diha sa Muhon Colonia karon sa tanang makapas og Binting family may pagpaminog may buntang niyo da karon. Evangeline Parilla. Nagtanaw nagpaminaw nato mga higalas ilang atong tulumanon karon sa Barangay 2, no? Burj Parilla, good morning og may pagpaminaw. Sa mga vloggers ko no muari mga vloggers pistas lungsod tuburan ah, okay kining tuburan mga higala gihugupan ginis vloggers no kay tungod sa gifeature ni mga higala karon sa pipila ka mga vloggers ning atong lungsod mga higala gumikan atong tuburan 360 trail run mga igsoon pagkadaghan mga vloggers mga higala nga ning apil atong maong trail run mga higala gawas ni anak mga kigsunan gumikan usab mga higala sa pagkatukod anang tuburan 360 diha o pagkamalambuon sa tuburan coffee farm mga higala mauna siya mga kigsunan nga nailang ato ang lungsod iaris mga vloggers mga higala unya ikaw ang taga tuburan di ka mapasigarbuhon ha unang gingon ako mga higala ipaubos lang garbo e doon na mga itaw mga higalang uban nga nagpakabutabungo lang yun mga igsoon ang anong di man ginato dawaton og unsay angay natong ipasigarbo sa tuang lungsod mga higala dita malipay isip tuburanon mga higala mat kibaw man ta mga kigsunan the majority sa tuburan mga higala is nakita nila og unsay tinud-anay nga kausaban sa tuang lungsod mga igsoon oh so anong di mga higala no? Tungod mga kigsunan aning mga gipanghimo nato nga mga kalambuan sa turismo mga higala muni hinungdan nga gihugupas mga vloggers ning atuang lungsod mga igsoon o karong pista, matod pa ni Dung Borge Parilla. Muari ko nung mga vloggers, mga higala. Apil na si Rila Rigo, ane? Dobre, good morning ni Modena karon. Asa mang kagibutang sa Ginooron. Okay, mga higala. Wala kita igong oras, mga kigsunan. Kaya impunto alas 9, bini magiti, mga higala. At nga nanasag ko ninyo karong umabot Lunes, sunod si Mana, mga higala. Sa dugang pag-iskutisgots, mga kalambuan sa lungsod sa tuburan. Together with our municipal PIO mga higala si Miss Shanmay Villaronte mga igso. Murag nga tong next nga outreach program next kuan mga higala Tuesday is uwa ko masayop barangay Kalunsing mga higala tuburan Cebu. Ha? Alam kita-kita niya tadi ha. Boss Kundring no diha nga hida. Ay pagpaminog may buntag ron mo diha. May pinya ka ron diha. Ang pinya in tao. Ah, pagpaminag may buntag kita niya tapos sa outreach program Kundring hida diha sa barangay Kalunsing Consial Jerry Lariosa mga higala may pagpaminag may buntag diha karon sa barangay Putat diha sa Sitio Matog ati Mamay Helen Lariosa usab. Para kita yung oras mga higala hangtod sa sunod si Manapuhon samantak nag samang istasyon 98.1 FM Bito Radio sa Gyapon kini ang iyong pubring igsoon pubring silingan apanadunahan sa respeto o pagmahal sa isig gengon Jeriel Asidente manamilit na sa gugmingon inyong adlaw Bernes Kabuntagon magbabungahog magbalipayon daghan salamat sa pagpaminaw o mayong buntag Mari Mary Arnado Putat Glass Consial Al Nicole kanhi Consial das Barangay kanhi Kapitan sa Barangay Bagasawi Bunji Lanterna og ni Abner Arneho
1: Julian Asidiente Servicio Way Lipod-Lipod Servicio Way
2: 98.1 BT Radio
3: Oh opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos ka.

0: dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong AGMA. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yan po. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Original Hagkuray Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: DJ patulugin mo.
10: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, ngano man akong kumpare nga gwardiya, mura magwa mahimutang siya ang bag-ong uniforme. Akong duolon. Pare Junmar, ngano man ka nga mura man ka og wakoyon sa imuhang uniforme sa security guard?
11: Mao lagi pre, giyon sa kani pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga porti pang luaga. Usaw man ako ani pag duty karon.
10: Sus, kanara na yung problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
11: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
10: Oh, asa mga pre Junmar?
11: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
10: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglikon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa Buntag, hangtod sa Alas City sa Gabii sa Tanang Adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring, giparag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
12: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
13: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
16: Hello, kung naminaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kung sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
17: The home of real music.
18: 98.1
19: BT Radio.

0: Taas pa ang imo blood sugar.
1: Ato na kay diabetes.
0: Mag DTX 500 ka.
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic property.
1: Samo sa
0: Charantine,
1: gagapo mo po sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide.
1: Gapanahong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
3: Susas Lechon Manok and Liampo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susas Lechon Manok and Liampo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susas Lechon Manok and Liampo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susas Lechon Manok and Liampo.
3: Tara na!
4: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang gimintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry na ko. Ako si Joe Elenio, ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex,

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
1: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
5: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ugangalang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron, subok na!
3: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon to ang taga Ruxin ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kahit kung dugan mo siya at si Manon Bito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon Bito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
1: Vitron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
5: and now the home of real music. 98.1
6: BT

0: 1.1BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
2: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
3: tulog pod ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training, o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungo

0: kay samtang katigulang ta, yan, mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
0: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-aswat, o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
0: Mm.
1: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
0: Mm.
1: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen, mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Ah, maulagi.
0: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
1: Mm. Kung
0: nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gaga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga na kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas.
0: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy back up nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa mong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 타데이 로이스 리처먼 오브 리전 벨리 어그 리암보 나게레 바이부당 사 에메도스 스트리트 사바라게 콰트로 투브란 시본 옥 나우삽 디레 미스모 아투방안 사 시티 오투브란 캄포스 나우삽 실라 사타보엘란 아스토리아스 옥 사발람반 시본 마콘타 가페라게 사 셀폰 넘버 09661942224 Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon man og lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon man og lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang tadaylo is lichon man og lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sa sina o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita? Mm,
5: Monching.
4: Oh, Mamunching, Monching, Monching yung mangga.
5: Ah.
4: Yung Mamunching, nitangas kami diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon dai ka?
5: Oo, kapuyon to.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
5: Okay na.
4: O sige, salamat sa tingnan natin. Masa mo, ma'am, Monching?
5: Monching. DJ
6: Patulugin mo! Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kupari nga gwardya. Mura mag-wa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
7: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
6: Sus, kanara dahil mong problema? Agto patahi, pre.

0: sa KYM Tellurin nga naa mahimutang sa ground floor sa area sa Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
1: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, ya antang una ka diha. Adto na ko.
0: Oh, asa magapre dyan, Mar?
1: Adto na ko sa KYM Tellurin kay Basin. Masiradaan na ko.
0: Ang KYM Tellurin naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabii sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tellurin gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: The home of real music. 98.1
5: BT Radio.

0: Bagong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Pasadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash Pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita

0: Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
1: Marami na ang believe sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi. Lactopapi.
3: Lactopapi. Sa Lactopapi.
4: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your life.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Kuya,
2: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganun ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Alam, niad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
2: Dogdreds Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: V-tron. Subok na!
4: Ang madami sa V-tron, kuya. Kung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung V-tron, no, kaya dakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong nga siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa V-tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
3: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: ET Radio.

0: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Sir President, pwede pa yakap?
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 103.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Senado magkoconvene na bilang impeachment court sa May 18 para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. House Prosecution Panel kumpiyansang tumayo.
5: BT Radio.

0: social media post na nagpakalat ng fake news at ng hikayat na manggulo sa Senado, tukoy na ng DICT.
1: Headlines.
0: NGCP pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na kawalan ng kuryente sa Luzon at Visayas. Yellow at red alert status muling idineklara sa Luzon at Visayas grid mamayang hapon.
1: Headlines.
0: Payout para sa TNVS at motorcycle taxi drivers na bigo makuha ang kanilang ayuda magpapatuloy bukas at sa susunod na linggo.
1: Headlines.
0: At tatlong buwan na PITX terminal fees para sa PUV operators aalisin na simula May 18.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at the Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga balita. Aarangkada na sa May 18, Lunes, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara o nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang question dito. Oras na matipon ang impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa-handa na ang 11 prosecution panel para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon sa Bangon Bayang Mahal, sinabi nitong halos araw-araw na silang nagpupulong para pag-aralan ng grounds ng articles of impeachment. Maghahati-hati naman ang panel para magkaroon ng grupo-grupong paglalahad ng grounds at ebidensya sa gagawing paglilitis. Lahat naman ng miyembro ng House panel ay mga abogado, kaya't kumpiyansa sila na tumayong prosecutors at matibay din anya ang mga ebidensya laban sa bise, lalo na sa unexplained wealth at sa pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker ng Kamara.
3: Tingin mo talaga na malakas po yung mga ebidensya, no? So, kung puno sa threats against the President, makikita mo natin. Yung po nga press conference sa atin po nga pangalang Pangulo, talaga nagbanta naman po siya. Sa atin po Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker. Yung po yung una, sa unexplained wealth, kitang-kita naman po natin, no? Linhado sa bayan.
0: Yan ang tinig ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-arangkada ng impeachment process, dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon mula Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na itong nagkasala. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak, napatas at malinaw na matatalakay ang mga issue sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado

0: ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinuturing ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Manases Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 milyong pisong civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ang mambabatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
3: These are all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming binabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw ho namin yung Bank Secrecy Deposits Law tsaka yung Anti-Money Laundering Act. Wala po. Wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
2: Si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at marisolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang panggulo para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay de la Rosa na dating PNP Chief.
4: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay, of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
2: Si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng inter-agency collaboration ng mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kognay sa mga susunod na hakbang.
5: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
2: Si NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano na 100% hindi diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi para o nung isang gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules.
6: 100%. I mean, I can tell you honest to God.
2: SP Cayetano sa PNP at AFP na kung gaano sila kabilis maglinaw ng fake news, ay ganun din sila sana kabilis mag-debunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President, ang fake news lang ang impormasyong kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok noong isang gabi.
6: 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa kabilang side ng building sa GSIS.

0: ang CML Party Representative Leila De Lima na dapat imbestigahan ang mga naganap sa Senado nitong mga nakalipas na araw, kabilang na ang umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa mambabatas, nakakalungkot at nakakabahala umano mga pangyayari na anya hindi dapat nagaganap sa isang demokratikong institusyon na tulad ng Senado. Gate pa ng mambabatas, usapin na ito ng integridad at dignidad ng Senado. Mungkahin ito magkaroon na isang independent investigation sa insidente na hindi panghihimasukan ng mga senador. Mahalaga umano magkaroon ng hiwalay na body na magsisiyasat nito para maging malinaw ang buong pangyayari. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na ligtas na ang Senado. Kaugnay pa rin ito ng naganap na kaguluhan sa Senate building nitong Miyerkules ng gabi. Ani Aplasca, mahigpit nang nakasecure ang buong Senado at ligtas nang makakapasok ang mga senador at iba pang staff at empleyado ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
3: I can assure everyone, our public, senators and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of this time.
2: Yan ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest na sangkot sa panghihikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na i-refer na nila sa otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda na wala namang naganap na anumang cyber attack, kundi nag-ugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
4: Meron na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo social media. Ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko, buti na talang mo ako. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news.
2: DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas ng mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi. Muli namang nilinaw ni Browner na mga security detachment na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar ng mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng armas noon. Gayunman, hindi na rin nagtaas ang AFP ng alert status nito kaugnay ng nasabing insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hiniling ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang 3 opisyal na National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng shooting incident sa Senado. Sa kanyang liham sa Pangulo, ikinabahala nito ang umano'y pagpapaputok ng NBI na nagdulot ng takot at pagdududa sa seguridad at pananagutan ng mga opisyal. Dahil dito, hinimok ni Senadora Amy si Pangulong Marcos na pansamantalang suspindihin sina NBI Director Melvin Matibag, NCR Chief Emeterio Donggalio Jr. at OTCD Chief Jerome Bomediano habang iniimbestigahan ang insidente. Duda rin ang senadora sa magkakaibang pahayag ni Matibag na nasa isang hotel ang NBI officials para sa fellowship kahit may mga ulat at video na nagpapakitang nasa loob o malapit sila sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Matibag, karapatan ng senadora na magrekomenda, subalit patuloy anya silang tutupad sa tungkulin sang-ayon sa kanilang mandato.
5: That is the prerogative of the good senator, pero tayo naman

0: Nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso.
1: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mid-year bonus ng mga empleyado ng gobyerno sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management. May ulat live si Lawrence Tanhoco. Balikan natin ang report na yan ni Lawrence. Samantala, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tuguegarao City, Cagayan mamayang hapon para daluhan ang iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center mamayang alas 4 ng hapon. Sa pamamagitan nito ay mas pinalapit pa sa mga pasyente ang mga serbisyong medikal at hindi na kinakailangang pumunta pa sa Maynila. Samantala, present din ang Pangulo sa gagawing sa Cagayan bawat bayan o bawat bayan makikinabang program bilang o mamayang alas 5 ng hapon, tampok ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balikan natin ang report ni Lawrence Tanhoco, mid-year bonus sa mga empleyado ng gobyerno, sinimulan ng ipamahagi ng Department of Budget and Management.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ed, good news nga, no? Sinimulan na ngayong Mayo 15 ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus na mahigit 1.9 milyong sibilyan, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni DBM Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 months mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon na natili sa serbisyo at may satisfactory performance rating. Saklaw din ng bonus ang mga empleyado ng local government unit o yung LGU. Ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kanikailang sanggunian bago maproseso ang pagpapalabas ng nasabing benepisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito pa ang iba nating mga balita. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, bandang 1:27 ng hapon ay pinaalam sa kanya ni Senador Jingo Estrada na wala na si Senador Bato sa Senate building. Nakatanggap rin si SP Cayetano ng mensahe mula sa asawa ni Senador Bato kung saan sinabihan niya ng senador na batid nitong habang tumatagal na nananatili ito sa poder ng Senado ay mas nadadamay ang mga taga-Senado.
8: Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos ito, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate.

0: ay warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas na siyang kanilang kikilalanin. Nilinaw rin ni SP Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senado si Senador Bato dahil kusa itong umalis.
1: Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the fifth floor and then nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre and then sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills. Lumipat siya doon.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na walang bagong travel record si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pag-alis ng senador sa Senado habang mahigpit na ang seguridad doon. Wala namang tugon ng immigration kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling mamataan sa airport si de la Rosa. Si de la Rosa ay may warrant of arrest mula sa ICC cognize sa crimes against humanity dahil sa issue ng war on drugs noong siya ay PNP chief.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na naiwasan sana ang kaguluhan sa Senado kung sumuko na lang ng matiwasay si Senador Bato de la Rosa. Ani Jokno, malinaw ang obligasyon ng Pilipinas bilang isang estado para irespeto at isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato. Dagdag pa ng mambabatas na dapat ay tumalima rin ang bansa sa international legal commitments nito.
3: There's really no question about it na dapat igagalang ng ating pamahalaan ang initial warrant ng ICC. Whether you belong to the legislative department, you belong to the executive department, or the judicial department, yun ay isang obligasyon natin bilang Estado. At kahit sabihin natin na wala na tayo at hindi na tayo kasama ng International Criminal Court, may jurisdiction sila sa kaso dahil nangyari yun nung tayo ay membro pa.
0: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid mamayang hapon. Epektibo ang red alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang ang yellow alert ay mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at susundan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Sa panig ng Visayas Grid, magsisimula ang red alert mamayang alas 5 ng hapon na tatanggal hanggang alas 9 ng gabi. Habang ang yellow alert ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at susundan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy patuloy na nakatutok sa energy grid ng bansa kasunod ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. May ulat na live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Chad, patuloy na nakatutok ang kagawaran ng enerhiya para nga sa ating energy grid ng bansa kasunod nga ng mga naitatalang yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na idinideploy ang kanilang mga technical teams upang umagapay sa ilang mga grid areas mula sa Luzon at Visayas dahil nga sa naitalang mga rotational brownouts at upang kahit papano ay maibsan ang ilang manual load droppings sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Dagdag pa ni Garin na sinisiguro nila na on top of the situation ang kagawaran upang patuloy na ma-monitor ang kalagayan ng energy supply ng ating bansa. Samantala, Chet, inaasahan na magkakaroon ng red alert at yellow alert mamayang hapon sa Luzon at Visayas Grid at sa mga nabanggit na oras ng NGCP. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsumite ng mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan.

0: Gan ng Luzon at Visayas grids habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP, ang eksaktong oras at lawak ng mga alert declaration, ugat ng problema sa grid, listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating, reserve at demand levels ng panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
1: Ay bunso, doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
0: Si NGCP Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Security plan para pigilan ng krimen sa gitna ng rotational brownouts ipinatupad ng Philippine National Police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinainting pa ng Philippine National Police sa kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pananamantala ng mga kawataan sa gitna ng umiiral na rotational brownout. Hindi kasunod na rin ang pagnipis sa supply ng kuryente dulot ng mga plantang nagpapatupad ng force outage. Bunso na mataas sa demand ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., naglabas siya ng direktiba sa lahat ng commander sa ground para tiyakin ang agarang aksyon sa mga lugar na mawawala ng kuryente. Partikular niya pinag-utos ang pagpapahigti ng foot at mobile patrols, lalo na sa residential area at commercial hub, para masiguro ang kanilang kaligtasan. Ani Nartates, kadalasan sumasalakay ang mga kawatan tuwing madilim ang paligid na isang mainam na sangka para sa paggawa ng krimen gaya ng akyat bahay o pagnanakaw at iba pang street level crimes. Inatasan din niya ang mga lokal na unit ng pulisya na makipag-ugnayan na mabuti sa mga lokal na pamahalaan at barangay para mapalakas ang mga watch system sa panahon ng blackout schedule. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagdadala at patuloy na pag-iisip ng mga programa para sa mga nangangailangan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa sa mamamayan ang mga programang para sa kanila, lalo na sa mga nangangailangan. Ayon sa Pangulo, patuloy na dadalhin ng gobyerno ang mga programa sa mga nasa barangay at makatulong sa taong bayan. Sinabi ng punong ekutibo na asahan ng taong bayan ang gobyerno na nagpapatuloy at hindi humihinto sa pag-iisip ng mga kaparaanan para lalo pang matulungan ang mga tao. Magbibigay din ng Pangulo trabaho ng pamahalaan upang tumulong sa mga nangangailangan kaya't may mga programang ikinakasa gaya halimbawa ng bawat bayan makikinabang. Kahapon ay 1,500 na benepisyaryo mula sa 187,455 na target sa Pampanga ang tumanggap ng 10 kilong bigas na kinabibilangan ng mga katutubo, solo parents, farm workers, PWDs at iba pang low-income families habang nagbigay din ang Pangulo ng scholarship. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang tigil ang arangkada ng payout ng cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang weekend at sa susunod na linggo para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders na hindi pa na-claim ang kanilang ayuda. Kabilang sa payout schedule ang in-drive drivers na isasagawa bukas, May 16 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Nilinaw naman ang Transport Network Company na hindi ito second wave payout, kundi para lamang sa mga driver na may unclaimed cash assistance. Kailangan ding dalhin ng mga benepisaryo ang original driver's license, kasama ang photocopy nito at screenshot ng notification mula sa in-drive app. Samantala, nakatakda sa May 19 hanggang 21 ang payout para sa Lala Move drivers na gaganapin sa The Tent sa Villar City sa Las Piñas City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan din ng Lala Move drivers.

0: sa terminal fee exemption. Posible namang palawigin ang waiver kasunod ng assessment.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak mismo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na naibibigay sa lahat na apektadong residente ang mga inilaang tulong ng pamahalaan dahil sa epekto ng aktibidad ng Bulkang Mayon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani Gatchalian, higit sa pamimigay ng family food packs, pangunahing hiling ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa Albay, ang pagpapalawak pa ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga apektado. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11 million pesos ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance na nasa 6,411 na magasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
2: We scaled up since and we are now dispersing close to 65 million pesos because we're looking at a cash debt of around 6,500 families. I came here because one, we want to look at the actual disbursement to make sure that nasa maayos na pamamaraan. But more than anything, I met both because nag-usap pa kami on Ways Forward. Sabi ko nga sa kanya that the President's instruction is very clear. The national government, DSWD in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, nandito ang DSWD.
0: Yan ang bahayang ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na palalawigin pa nito ang tulong sa Bicol kahit pa nasa recovery period mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa kagawaran, pinaghahandaan nila ang worst case scenarios kabilang ang paglilipat ng mga pamilya sa evacuation centers mula sa danger zone, lalo na kung may lahar flow punsod ng malalakas na ulan. Bukod sa pagkain, tinututukan din nila ang pagbibigay ng livelihood grant sa panahon ng recovery. Una nang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 65 million pesos na tulong sa mga residente na na-displaced dahil sa Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 na beneficiary sa Cagayan, habang mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiary sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong, ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, may higit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa 8,000 na pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
3: We facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries served. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
0: Si DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: All set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayon ng programang Boses kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginanap ang Open na Gov Week dahil maging mga gobyerno na ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layo na nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag panilita na sa ilalim ng Open Government Forum Partnership, katuwang din ang pamahalaan ng mga civil society organizations.
4: May inisyo na circular letter ang DBA.

0: PM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
1: DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Central at Western Visayas, nanguna sa Senior at Youth Division ng National Prisa Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Nakatakdang iuwi ng Central Visayas ang overall championship sa National Prisa Games 2026. Umalagwa na ang rehiyon tungo sa 120 golds, 69 silvers at 53 bronzes para sa kabuuang 242 medals. Bagaman partial at unofficial pa ang tala ngayong umaga, sigurado ng number 1 ang Central Visayas. Pumangalawa naman sa rankings ang Western Visayas na may 210 medals buhat sa 98 golds, 60 silvers at 52 bronzes. Nabang nasa third place ang SOC Sergeant na may 48 golds at silvers at 43 bronzes para sa total na 139 medals. Samantala, siniguro na rin ng Western Visayas ang overall lead sa youth division matapos kumakot ang 260 medals taglay ang 90 golds, 84 silvers at 86 bronzes. Nananatili naman sa ikalawang pwesto ang Central Visayas bitbit ang 82 golds, 43 silvers at 50 bronzes para sa 175 total medals. Pangatlo ang Calabarzon sa bilang na 69 golds, 60 silvers, 78 bronzes para sa 207 medals sa kabuuan. Samantala, mamayang hapon na gaganapin ang closing ceremony ng National Prisa Games 2026 kung saan lalohokan ito ng mga lokal na opisyal ng Bacolod at Negros Occidental, gayon din ang official national board ng Prisa. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united...

0: ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
1: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Ang Presidential Broadcast Service,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ang oras po natin, 11:47 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Umpisa natin sa ating mga kasamahan sa Luzon. Starter toolkits na ipamahagi sa 304 na benepisaryo ng Special Training for Employment Program sa Mountain Province. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas, Bontok.
3: Radyo Pilipinas, report.
8: Na ipamahagi ang mga starter toolkit sa mahigit 300 benepisyaryo ng Special Training for Employment Program o STEP ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Mountain Province, katuwang ang tanggapan ni House Representative Maximo Dalog Jr. sa Bontok. Kabilang sa starter toolkits ang mga kagamitang pangmaneho gamit sa pagluluto at iba pang training-related equipment na ipinagkaloob sa mga scholar na naka-enroll sa iba't ibang programa tulad ng Driving NC2, Masonry NC1 at Cookery NC2. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga benepisyaryo na maipamalas at magamit ang mga kasanayang kanilang natutunan sa pagsasanay at masuportahan sila sa paghahanap ng kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Hinimok ng mga opisyal ang mga scholar na gamitin ng wasto ang pagkakataong ipinagkaloob sa kanila at patuloy na pagyamanin ang kanilang kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Harvest Festival, ipinagdiwang ang masaganang ani sa Nueva Ecija.
3: Radyo Pilipinas, report.
9: Ipinagdiwang ng National Irrigation Administration Aurora Nueva Ecija Irrigation Management Office ang saganang ani sa pamamagitan ng isang harvest festival at monitoring activity sa Loor Nueva Ecija. Ang aktibidad ay ginanap sa sakahan ni Jeremy De Fiesta na nagsisilbing Board of Director ng Loor Communal Irrigation Association. Pangunahing layunin ng pagtitipon na kilalanin ang pagsisikap ng mga lokal na magsasaka at masusing suriin ang kasalukuyang estado ng produksyon ng palay sa lugar. Binigyang diin sa programa ang paggamit ng hybrid rice seeds at mga modernong teknik sa pamamahala ng pananim upang masiguro ang mataas na kalidad at dami ng ani. Nagkaroon ng aktibong palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga magsasaka at ng kinatawan ng NIA kasama ang iba pang katuwang sa sektor ng agrikultura. Tinalakay rito ang mga estratehiya kung paano mapapanatili ang sustainable production sa kabila ng mga hamon sa panahon ng supply ng tubig. Ang Harvest Festival ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na monitoring at suporta ng NIA, layunin ng ahensya na higit pang patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Loor at yakin ang seguridad sa pagkain sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Pangasinan, report mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan, ibibigay sa atin ni Ricky Kasipit, mga jeepney driver at operator sa Lalawiga nakatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD Field Office 1.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga sektor na naapektuhan ng naunang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, 15 ng Mayo 2026, mga jeepney drivers at operators mula dito sa lalawigan ng Pangasinan naman ang tumatanggap ng suporta mula sa kagawaran katuwang ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dito sa may CSI Stadia sa may lungsod ng Dagupan, aabot sa 2,127 na jeepney drivers at operators ang tumatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa ilalim iyan ng cash relief assistance. Kasabay niyan, isinasagawa rin ang payout sa Alamino City kung saan 218 na jeepney drivers at operator naman ang binipisyaryo ng naturang tulong pinansyal. Sa ating panayama, kay LTFRB Locos Regional Director Crystal R. Simayan, sinabi nito na bahagi ang pamamahagi ng suporta ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabigyan ng agarang suporta ang mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Punta tayo sa Bicol. Halos 800 magsasaka sa Kamaling Albay tumanggap ng tig 10,000 piso na ayuda mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
10: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region katuwang lokal na pamahalaan ng Kamaling para sa emergency cash transfer payout para sa mga apektadong magsasaka sa Kamaling Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng Municipal Agriculture Office Kamaling, nasa kabuuan 785 farmers mula sa 10 barangay ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa nasabing bayan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng tig 10,230 pesos o kabuuan 8,030,550 pesos na tulong pinansyal mula sa DSWD. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabilisan ang pamamahagi ng tulong pinasyal sa mga biktima ng kalamidad. Walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pagpapabot ng tulong at mga proyekto para sa mga sinalantang komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na

0: Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Bagong Animal Bite Treatment Center binuksan na sa Palapag. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog ay may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang binuksan ang Animal Bite Treatment Center sa bayan ng Palapag, Northern Samar, bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ito ang magsisilbing pangunahing sentro para sa agarang paggamot ng mga kaso ng kagat ng aso at iba pang hayop, kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang anti-rabies vaccine, rabies immunoglobulin, tetanus toxoid at anti-tetanus serum. Ayon sa pamahalaan, layunin ng pasilidad na mabigyan ng mabilis at abot-ayang lunas ang mga residente upang maiwasan ang komplikasyon dulot ng rabies at iba pang impeksyon. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng bayan para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tungo tayo sa Mindanao, mahigit 15 milyong piso na halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsam sa operasyon ng Davao City Police. Sa ulat mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasamsam ang higit 15 milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bago Galyera, Davao City kagabi. Inilahad ng Davao City Police Office o DCPO sa kanilang inilabas na pahayag na nakuha ang nasabing halaga ng ipinagbabawal na gamot sa isang drug suspect na kinilalang si Alias Bay, 22 anyos, na residente ng Villa Conchita Subdivision. Sa report, bandang alas 6:04 kagabi, nang maaresto ng kapulisan sa pangunguna ng Balyuk Police Station ang suspect sa loob ng tinitirahan nitong subdivision matapos binentahan ng isang sachet ng shabu ang isang pulis na nagkunwaring buyer. Nang halughugin ng otoridad, tumambad ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuhang halaga na 15.6 million pesos kasama ang isang revolver at iba't ibang drug paraphernalia. Kasalukuyan ang nakapiit ang suspect sa Balyuk Police Station kung saan haharap ito sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may ahati na balita si Dandy Macarambon. Magpapalabas ang citation ticket sa paglabag sa mga ordinansang may kinalaman sa kaayusan sa lungsod ng Iligan, mahigpit na ipatutupad ng pamahalaang lokal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigpit ng ipatutupad ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang pagpapalabas ng citation tickets at mga kaukulang penalty laban sa paglabag ng mga ordinansa ng lungsod may kinalaman sa kaligtasan, kaayusan at seguridad ng lungsod. Kabilang sa mga paglabag ay ang mga ordinansa sa anti-bullying, liquor ban at curfew violation, anti-smoking, anti-noise, environmental code, revenue code violations at iba pa. Kabilang sa mga penaltiya ay ang pagbayad ng multa, community service o pagkabilanggo depende sa bigat ng paglabag ng ordinansa. Para sa mga violator na residente ng lungsod, may 3 araw sila para bayaran ang multa habang ang mga hindi residente ng lungsod ay kailangan nilang arigluhin ang kanilang violation sa pinakamalapit na barangay office o di kaya ay sa city treasurer's office ng pamahalaang lokal. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
8: We know you're always on the go.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

Maingod to Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, lakip na tibuok kalibutan. Pamagi sa tong Facebook page Bantay Radyo Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sa ta sa ito ang mga local radio station nga naka-hook up karong mga orasa. 98.1 DYPSBT Radio Tuburan na silang Sir John Manggubat atong station manager, Sir Renel o si Sir Roland. Maing hapon, maing unto ninyo diha mga taga-tuburanons, no? Mga tuburan atong mga I Love Project taga-tuburan diha. Maing unto ninyo diha talan. 107.1 Real Radio Toledo City, Sir Alan Puloyapoy taga Toledo City, maing unto. 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, no? Si Sir Alan Puloyapoy og at nahong mga kaubanan diha sa Lutupan, no? Kaning mga I Love Project member na to diha o mga equalizer member diha sa Lutupan o kaning PNPFI, no? O niya 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan, si Sir Alan Rosite. O niya nasa ta sa 94.9 Radio natin Balamban, no? Si Sir Jojo Minorias. Maingod to taga Balamban, taga Sambuan, no? Dito South Area. Maingod to kaninyong tanan diha, no? Kumusta mo? Kumusta ato ang mga suking tigpanaw? Nagsunod ning ato ang programang Gabay sa Kalambuan, no? Adlaong Bernes, Pizza 15 sa buwan sa Mayo, no? 2026. Nya, mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programang Gabay sa Kalambuan. Pero sa di pa ta maghisgot sa mga maayong balita or maayong testimonya sa paggamit sa produkto sa Asin Laboratories Incorporated o sa Lactobiotics Sudard Corporation, ato asang pasalamatan ang ato ang nagpasiugda ning ato ang programa. Wailain ato ang former board members 30 Distrito sa Sugbo o CEO sa Asin Laboratories Incorporated o sa Lactobiotics Sudard Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Onya ang inubanan usab sa iyang anak, no, sa ato ang BP admin, no, si Attorney Michael Sanchez Sabaliro. Maingudto niyo diha, Attorney Ma'am G, maingudto niya ako sab diha ang inyong kauban William Muyet lang gyapon magkuyog taning usa ka oras nga programang Gabay sa Kalambuan alas 12 niya hantod alauna karong udtoha, no, ato ang topic karon, no, atong panagisgutan karon mga testimonya, no, sa nakagamit sa produkto niya na ay taga asan eh taga Tuburan, no, na ay taga Barangay Mangga ug naa poy taga Kambayog poblasyon Taboylan Cebu, mga beneficiaries ni sa I Love Project mo na atong paminawon unya ang ilang mga testimonya unsa kabahin unsa maanindot nga kaagi nila sa paggamit sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated, no, niya. Ang mga produkto ni Asil, money ang mga produkto, ang mga lactoplant, no? Pero ato sang pang-greetings, no? Ato ang mga amigo or kaubanan, niya, pista ron. Kay Happy Pista, Senior San Isidro Labrador. No? Daghan kay ning, nagpista yun aning San Isidro Labrador, kaning Mayo 15. Pero halos-halos mga barangay, muadto kag south, muadto kag norte, naagoy nagpista ani San Isidro Labrador, no? Sa muasa ni, sa muang barangay dito Buhol, pista karong adlaw, no? Si Senior San Isidro Labrador. Nya ato ang mga Kai Love member, ato ang mga PNPFI member, ato ang mga equalizer member, no? Kumusta mo diha? Nya ug duol mo nagpista mo sa inyong panimalay o sa inyong mga kapilya o sa inyong barangay, pipista ninyo tanan diha, no? Senior San Isidro Labrador. Okay, unya nga to ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated kaning lactoplant, no? Katong mga tanom ninyo nga hinay kayo mudagko, no? Unsa man kaning hinay mo tubo ba? Isang sa kanong bugbo-bo buntag hapon, hinay kayo ang tubo unya minus ang nutrients, no, niya mo na ang bunga gagmay niya luya luya kanunay tanaw ni mo ug wakay gana mo tanaw si mong umahan mo na nga niya ang dahon anang mga dahon ba bisag kanang murag luyahon siya murag yilohon murag hinay ba resistensya, no, gamay rag nutrients nga kwan niya mo na gamitan na to aning lactoplant, isprehe nag lactoplant kaduha sa usa ka semana basa imong tanaw si mong tanom inana nagnaw, no, gagmay bunga, luya ang dahon, gagmay ang dahon, gagmay punuan,
kaduha gamita sa usa ka semana. Ang templada, 80 ml, no? 80 ml tulo katabon sa atong produkto sa Lactoplan og 16 litros nga tubig kanang usa ka backpack sprayer. Kaduha sa usa ka semana. Basta inana na ang tan-aw nimo sa imuhang mga tanom, no? Mga utanon or kaning mga fruit bearing or kaning ato ang mga ginikanan na to nga nananom diha og mga usingan ani mga mabuwak ba no sa tugkaran na to nga hinay kay buwak gagmay kay dahon ato mga orchids luya kayo gamiti og Lactoplan no Lactoplan bio fertilizer oi kaduha kaning icon na to nga organic insecticide katong daghan kay mga mudugok nga mga insekto unsa man klase kung naa ka sa imong maisan.

Parihara gyapon, no? 80 ml for 16 liter water niya. Kung naigo na na siya, nakita na niyo nga naanay depek ang ato ang mga pangtanom, kaduha lang, no? Kaduha gyapon sa usa ka semana. Kaya ron masumpo gyuto, mapatay gyuto ang inyuhang katong moy nakadangan ba sa ato ang mga nindot nga putot, nindot nga buwak, nindot nga mga dahon, nga busok-buslutan lang, masumpo gyud siya sa icon. Wala at inyo gyud ang isprihan ang inyuhang mga tanom kung nasudlan na nanana kay ayaw nagpadugay-dugaya kay hotdon gyud siya, no? O nya ikatulo kaning ato ang antika. Unsa man ning antika, no? Kanang kamatis bitaw nga ang dahon naglukot-lukot na. Paliya, no? Gagmay kay sus, gikan da. Gagmay kay dahon pa lang samot na bunga gagmay gyud na, di ba? Nanay sakit, no? Nasudlan nag sakit ang imuhang paliya, imuhang kamatis. No nya. Mulukot ang dahon, magluko-luko, gagmay ang bunga na gagmay sad. Mo na i-control na nato, no? I-control na nato sa antika. Unsa man ning antika? Fungicide and bactericide, no? Fungicide mga punggos nga midugok das dahon sa punuan o paingon dito sa putot. O nya mga bactericide, no, kana mga bacterial leaf blight or unsa ba na nga naa diha sa ato ang mga labi na humayan kay adto kini musod kani mga bacterial nga sakit sa atong mga humayan. Nya muyilo, kani muyilo ang dahon. Na bati ba kanang tan-aw nimo luya? Bati ang imuhang pagtan-aw sa mga ay imong gipangtanom. Mo na nga ang templada, no? 80 ml per 16 liter water. Nya kung nakita na na nimo nga naanay sakit, mao gyapon to tong pagabuhaton kaduha sa usa ka semana. Ah, mga paliya na to, taong nga naglukot-lukot na nang yilo ang dahon. Ano na, ato nang sulbaron sa antika. Anya, ay kalimot og sagol sa 3EC sticker. No, kaning 3EC sticker na to. Mao ni usa ni seaweed base ni siya, dili kay sticker lang ni siya. Mas nindot ni kung nakapilit gyud dito sa angay na to nga gi-sprayan. Ato pa kung 80 ml sa imuhang antika, icon og lactoplan, ang 3EC sticker 5 to 10 ml ra for 16 liter water. So, usa ka backpack sprayer, 5 to 10 ml imong isagol, o niya ang imuhang antika o icon o lactoplant, 80 ml kada usa nila. Pwede na nimo isagol tanan sa usa ka backpack sprayer ang upat na nakay lactoplant nga 80 ml, nakay icon nga 80 ml, nakay antika nga 80 ml, plus 3C sticker nga 5 to 10 ml sa usa ka backpack sprayer nga 16 liter water na natanan. No, nasagol natanan, i-spray nimo dito sa mga depiktado nga mga tanom. No, mga leafy vegetables, mga carrots, unsa pa na uban nga nasakit na. No, kaning ato ang mga root crops, pwede ra yun gayon ni atong produkto. Ay niya, og namuhi, tagbaboy, kaning atong lactobet. No, unsa man yung lactobet? Lactobet na to, nga mao ni pang probiotic nutrients, no, pang nutrition, no, para ligon, o nya mahilis magamit yung gikaon nga mga pigs nga gipanglawog na to sa tong baboy, manok o unsa pa atong mga binuhing kahayupan. O na ang templada ni ana kung manok 5 ml per liter of water, no, 5 ml ra sa drinking water nila, usa ka litro nga tubig, 5 ml atong isagol, matag adlaw nga imnonon sa tuang manok. O nya kung kanang baboy 10 ml, no? 10 ml per liter of water. Muna, karadlaw nga imnonon sa baboy, ang usa ka litro nga tubig, sagula na to og 10 ml. O nya, kung manok, 5 ml. Ato isagol sa ilang drinking water. Matag adlaw. O nya, ang baho, no? Ang hugaw sa ato ang mga manukan. Sa ato ang babuyan, hugaw og ang langaw, ang baho, ang kasulbaran, Insumo plus, no, natay or disinfectant and odor control. Kung flooring o kaning surroundings lang, kanang flooring ba sa atong babuyan or kanang flooring sa itihan sa manok, kung naang mga ite, kung naang hugaw, mas maayo ispiso-ispiso ato gisagol. Kanang 100 ml, no? 100 ml per liter of water. I-spray na nimo. Kung asa to ang mga hugaw sa manok nga nasa flooring o hugaw sa baboy nga nasa ad sa baboyan, isprehe na, no, sa insumo. Kanya ang sagol sa insumo, unsay mixture niya,
100 ml per liter of water. Ato pa isog-isog siya kay naaman dito ang nang ite, naa ang ahugaw sa baboy. Kanya every kung di nimo kuhaon ang ite bilaw kanang murag kanang sinimana. Oh, sinimana every 7 days. Kanunay ka mo spray ito kada semana. Oh, mana pa makontrol ng langaw o baho sa imuhang area. Unya nindot sad ni og quality no kung organic high nutrition niya high quality organic fertilizer kung naa ka tong mga manure no nata tong mga hugaw mga hugaw sa manok o hugaw sa baboy or hugaw sa baka mas maayo imong i-treat og insumo daw sa nimo ipalata ba no kanang ipa-decompose ba no niya ang sagol niya niya kung napo ka kilo estimated nimo na po kakilo ang kaning gidaghonona. Muna, timplahan na nimo o isprehan na nimo o insumo. Oh, ang templada ni ana, kantora gyapon. 100 ml per liter of water. Moto imong ispray. Dito sa imuhang mabasa-basa na siya. Anong tanaw nimo nga nahumig na tanan sa insumo. Anya, isirado balik ang sako nga imong gisudlan or tabune. Anya, 15 to 20 days. Adto na ka makakita o kanang nindot nga organic fertilizer, kanang high nutrients o high quality nga organic fertilizer. Muna at mong gipangbuhat po, dire, no? Gipangtudlo po na to sa ato ang mga namuhi o kahayupan, labi na yun o ng mga manukan. Kaya daghag iti, tabunan lang yun na nato o kuma na to spray sa ato ang Insumo Plus. Kanya, another product, no? Kaning gasa nga suwil amelioran. Oh, registrado ni siya sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standard, BAPS. Kanya, kani siya organic plant supplement. No? Kung isang naanay mga nakahibaw ni aning produkto, kaning organic plant supplement. Kanya, lactobacillus, no? Lactobacillus based ni siya, probiotic soil conditioner, plant growth enhancer. Kanya, muna yung makapa-soil fertility, kana makapabalik o fertile sa ito, pa-conditions itong yuta. Kanya eliminate sa katong mga pathogens ba no katong mga daotan banga bakterya nga naa dito an toxic substance nindot ni ato ang agasa nga suwel ameliorant kanya gamito no ni sa labi naghumayan kanya saan man ipagamit kita mo sablig man tag 50% nga mga inorganic na to nga mga fertilizer. Kay wa man tagsa pa man gyud kayo naturon nag 100% nga organic itong gigamit. Nindot na kayo kung organic lang. Isagol na nimo murot ning 3 ka kilo sa usa ka ektarya. No, isagol na nimo sa imong mga granules ngayon sa imong ibang subleg. I-mix na nimong 3 kilos sa usa ka ektarya kung humayan. Kung maisan sad mo sad gyapon imong pagabuhaton. No, isagol lang gyapon ni og kanang mga granules na to nga mga fertilizer. 50% niya na niya 3 kilos sa ato ang soil ameliorant. Muna ang mga produkto ni Acel Laboratories Incorporated, no? Niya, asa man ato mapalit? Asa mapalit na to ang ato ang mga produkto sa Acel? Kung naamo diha karon Bohol, no? Nani sa Alturas. Alturas nga mga supermarket ni Alturas kanang ato ang grocery. Nani diha ang gikan sa Lactoplant, Antika, Icon, paingon sa Lactobet, Insumo, no? Una-una, nani diha nga display. Kung naapod mo diha sa Zamboanga del Sur, kaning EG Agribet Trading. No? Tanan diha nga mga outlet ni EG Agribet Trading, nani mapalit ninyo ang tanang produkto ni Acel Laboratories Incorporated.

0: no? Kaning Lazada o Shopee o kaning mga online na to nga purchase, no? Search mo dito sa Lazada, pangitaa dito Asil Laboratories Incorporated, or ari mo sa Shopee, i-search lang ninyo diyan na makita ninyo tanan. O di ba? Nasa ato ang comment section na di ang link ni Lazada o ni Shopee o ari mo sa Asil nimbang agricultural na to nga mga produkto. Pero pwede rasad mo mutawag, no? Mutawag mo sa amo ang cellphone number, no? Dire sa Asil na amin 0926-655-0212. No? Makita ninyo na diha sa monitor na to. 0926-655-0212. O niya, automatic na aray mo tubag ninyo ni ana sa ato ang mutawag, mo-text mo, nga mo-order o mo-inquire. Tawag raw. Di ba, mo-mensahe mo dito sa Asil, no? Sa Asil nga FB page. O niya, huwag na ka diha sa Paluliti, na diha si Merlinda Marson Fabi, no? Kaning EF Wine and Liquor Store diha sa Barangay Gindapunan, Paluliti, no? Mapalit ninyo diha ni Ma'am Merlinda. Huwag diha kang Ma'am Bibi Torsino diha sa Kanangaliti. Mapalit ninyo ang agri products ni Asil Laboratories Incorporated. Muna ang ato ang mga produkto, no, sa Asil Laboratories Incorporated. Inya maminaw ta og kanang mahinundanong pahinumdom gikan sa Asil Laboratories Incorporated.
1: Digid sa yun ang pagpananom.
2: Ato kanang hinuong sa yun. Urbans sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo. Ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basa sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lucky Plant pagka-half-size magtulo sa tanom sa natural na pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo. Ug paglipay sa 40% ang matubo sa imong maani. Urbans sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga binipiso sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
4: Bring health into your home.
2: Grow, uban sa Coffee Grow. Usa kini ka probiotic na makatabang pag-ayos sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo kayo paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Muturo kayo ang iyong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal.

katambuan. Oh, nya Lactofapi food supplement ay mo kalimot pag-inom. Kay kani dako kay ni og mahatag nga kayuhan labi na katong natay mga ipang maintenance, no? Natay mga ipang maintenance nga mga tambal, kaning mga pang high blood, no? Unsa pa ning uban nato sa atong mga senior citizens, sa atong mga ginikanan og atong mga lulu og lola. Anya, karon wa na manipili ning maintenance kay bisag nag-edad na og 30 pa kape nanay maintenance, no? Nanay maintenance ato ang mga kaubanan, ato ang mga kaila, ato ang mga amigo. Awa na. Nag-maintenance na niya. Naamo dias tayasan. Oh, ato palit mo dito sa Angel's Pharmacy. Oh, Angel's Pharmacy, Courage Pharmacy, Ike Pharmacy diha sa Tayasan Public Market. Oh, namo

Ayungon, kaning butika. Butika jail, no? Diha sa poblasyon Ayungon. O namo sa Himalalod, kaning butika Genesis. O kaning New San Sebastian Pharmacy, mapalit nyo da sa Himalalod, La Libertad, Gihulngan, no? Gihulngan City. Muna yung mga diha dapita sa Negros Oriental, no? O garipod mo diha sa Dumaguete City, na day-day dagang rose diha, no? Ano mga Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, or uban pa nga mga local pharmacy diha, na nay mga display nga Lacto Papi. Nakadiri sa Cebu City, bisita alang ning mga suki na to diha sa Majesty Pharmacy, no? O di ka aning Didings. Yan, nabantay Queens, Didings, Alpar, kana diha dapita nga mga Brigada Pharmacy. Oh, kaning dihang lunglong daghan kay nag-stocks nga Lacto Papi. Og na mo sa Sambuan, adto mo sa Acacia Pharmacy o kaning Lucitas Gutana Store sa Sambuan Public Market. Remos Toledo, na 360 Ugros, kanang Toledo City. Kanya kaning Gaisano Grand. Na diha, makita ninyo ang Lacto Papi Food Supplement. Balamban, no? Among taga Balamban, nga naminaw karon ron, ano ang programa, pamaagi sa ito ang radio natin diha sa Balamban. O, na diha, Sinyang Pharmacy. Kaning Grace Longaki Store. Anya, naapod ni diha sa Norhaya, di Kampung Store, diha sa Balamban Public Market. Ato mo sa Gaisano, Gaisano Grand Mall, Gaisano Country Mall, diha sa Balamban. Makapalit yun mo og Lacto Papi diha sa ilang mga grocery. Ang nakas pinamungahan, no? Kamong taga pinamungahan, ato mo sa Crystal Pharmacy. Nga, daras Public Market, das Crystal. Ang nakas tuburan og kaning Asturias ug tuburan, mga local pharmacy diha og 9360 pharmacy sa tuburan, makapalit mo diha og Lacto Papi sa ilahang mga stores diha sa 360 or uban pa nga mga local pharmacy diha sa maong lungsod, no? Niya karon gisgot aning Lacto Papi, gini advice, no, kaning advice si Doc Bunny Bernardo ato sa ning paminawon kay kani iyahang gitambag, no? Iyahang gi-advise ka para nato pagpahibaw nga nindot yun mo gamit ka aning Lacto Papi Food Supplement. Sumala sa iyang advice, importante nga atong lawas permi balance, no? Kanang balance ang good bacteria o ang bad bacteria sud sa tuang lawas, no? So, para healthy, kaya adto magsugod ang kusog sa imuhang immune system. Kung luya immune system, luya sa ang imuhang panglawas. Muna, ang ingon niya, ang Lacto Papi makatabang pamaagi sa unsa man pag-ayo sa kanang digestion, kanang imong pagpagawa sa hugaw, no, matag adlaw anya mutabang ni pag breakdown sa pagkaon ug mas maayong absorption sa nutrients nga imong gipangkaon. Pagpalig-on sa resistensya, unsa man ni pagpalig-on sa resistensya tungod sa probiotic nga mao'y nagbantay sa atoang tiyan, ang mga daotang bakterya, no, katong mga bad bakterya makontrol to sa good bacteria. Kanya, paghatag og kusog sa lawas, labi na katong mga tao nga kanang dali maluya ba, daling kapuyon, no? Oh, lakaw lang na, kapuyon na. Kanya, kulang sa kanang ganas pagkaon. Kanang dili bitaw gamay-gamay na, timi-timi ra ba, dali ra kayo mo undag kaon, no? Kanya, way gana mo ng daot, way gana niwang. Kanya, dili kayo himsog, no? Di ka himsog kanang kay gamay ra magresistensya nga nasod nga kinahanglan ta tog dungagan og resistensya ko pamaagis pagkaon. Muna pag inom og Lacto Papi, no, pag inom og Lacto Papi, unya kaning pag maintain sa healthy lifestyle, ha, dili lang kani tambal kun dili kani suporta adlaw-adlaw nga resistensya sa panglawas na to. Unya gipasabot sab niya nga ang paggamit ani nga food supplement sama sa Lacto Papi

tumor. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung

0: magiging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay, kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At sabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
1: Okay, no? Drink Lactofapi every day. Kung nakakada sa Argao, palit mo dito sa Argao Pharmacy. Ano? Nya, ang Rose Pharmacy sa Argao, Lolo Kikoy Pharmacy, Butika Santo Niño, no? Butika Santo Niño diha sa Argao. Nya kaning Life Pharmacy das 36 og kaning 360 Pharmacy diha sa Argao, no? Karkar, kamong taga Karkar, naminaw na to karon, no? Ang tanaw nitong FB Live or Facebook page na nadungog po ninyo ning mga radio station, ang naamo sa Karkar karong pa mga orasa adto mo sa Sisters Pharmacy kanang Rose Pharmacy, 360 Pharmacy o kaning An Pharmacy das Minglanilla, no? Ay inayagan paingon diri sa Minglanilla na ay 360 o na ay An Pharmacy diyan kapita. Ay mo pagpanukod diretso mo dito para labi na gyud og katong na ay agi pamati na sa panglawas karon. Aya, nanay mga luya na kayo, way gana mukaon. Kanya kanang humok maluya, ano kanang pila lang kalakaw na maluya na. Imni na og Lactofapi 30 ml katulo sa usa ka adlaw kung nakay gi maintenance. Ha? 30 ml lang na shot glass. Nya katulo sa usa ka adlaw og wa kay gi maintenance, pwede ra ka kaduha sa usa ka adlaw. Humagkaon buntag paingon mo trabaho, paingon matog. Ay ni kagabi eh, pag-inom og 30 ml sa Lactofapi food supplement. Natay 1 liter, natay 500, natay 220 ml, no? Paiguan na to og gamay wa ta kay budget, natay 500 ml. Og daghantag budget nga good for 1 week or good for 1 month ang atuang gustong i-purchase, natay 1 liter, no? Anang 1 liter kung usa ka katawo, abot na nimo og duha ka buwan siguro, no? Kay gamay ra man mang gamay ra man ang mainom matag adlaw kay 60 ml. Ay nana, no? 60 ml raman ang usa ka buwan og tunga kung usa ka 1 liter imuhang paliton. Mo na nga kung ganahan mo palit sa pamaagi sa Lazada o Shopee, ang link ni Lactobiotics Worldwide Corporation naa sa tuang comment section karon, no? Pwede rin niyo i-search pod sa Lazada o Shopee, Lactobiotics Worldwide Corporation, makita dito ang produkto ni Lacto, no? Gawas ni ana, naa po tayo sabon, no? Naghimo sa ni og body soap ang atoang Lactobiotics Worldwide Corporation. Naatay carrot soap, naatay papaya soap, ug naatay katong premium, no? Classic na to, gold. Lacto soap gold. Kana puti. Mahalin, halinon kay ni puti na to kung kanang ting harvest ba, no? Tinggab sa humay, ting harvest sa mais, ating sanggi sa mais kay mga dapaw. No, kanang dapaw o kaning pangagod, nindot kay na gamito ng ato ang Lacto Soap Gold, no? Barator kay na, nya daghan kay kag dugay kay na mahurot nimo. Og naa sa tay mga kabatanunan karon nga kanang manggawas bitaw ng bugas-bugas ba, no? Kabantay mo magong tubo ron nga daghan kay nagbutoy-butoy ang naong. Gamitin ninyo anang Lacto Carrot Soap. Pangitaan na ninyo.

0: ang mga pharmacy, pangitaan na ninyo kanang lacto carot soap. Kay mogyo na makapatay sa ato ang mga pimples or sa ato ang mga kaning bugas-bugas, no, sa ato ang naong. Kay og mo na makaut nimo magbubuho na, no? Magbubuho atong naong. O nya mo na gamitin ninyo anang lacto carot soap. No nya naputay papaya o kanang carrot soap na to orange. Kanang papaya na to green. Kay hilaw atong gigamit. Wala natay lacto papaya soap. Ano nya? Pwede mo order, no? Pwede na i-order on sa Lazada o Shopee gapon kaning ato ang sabon. Inya, og dari mo diri sa pisina. Pakita na ninyo tanan ang produkto sa diha sa atong tindahan ang produkto sa Asel o sa Lacto Biotech Food World Corporation. Onya, kung I Love member ka, no? Kung I Love member ka, automatic discount ka sa mga liquids. Pero kaning ato ang sabon, wag ni one discount kay murag one naman tay ginansya ani. No, kay mahal kayo mga ingredients ani niya. Wag yon, barato ras mod kayo. Affordable ra gyud kayo na bisag mo try lang mo anig tag sa kabok, try mo aning carrots, mo try mo aning papaya, try mo aning gold. Kana mga gold na to niya natay mga sakop diha nga labi na gyud nagtrabaho sa manukan. Oh, nagtrabaho sa babuyan kanang mga adj baboy niya makuanan diri sa butas, no, kay magbutas man na niya ana makatul-katulan ba nay murag mga pangagod ba gamiti aning lacto soap gold na mo, no, puti kay lulimang kag 25 ka tuig na minghinimuay aning kaning sabuna. Perting daghan na yung nagsunod ni ani, no, no, daghan yung kayong nanggamit aning atong mo na mahurot-hurot among stocks dire kay dili man guni mo ay porte gyud nga mo ang gi-production. Saliat-saliat rani kung mabakante, nana, mo na pagbuhat og lacto soap. Pero naagyod may lacto soap, naagyod may sabon para sa lawas, no? Tibok lawas, gamitan, apil o. No? Buwa kay ni, kumunay mong isabon si mong o. Kana mo imong buhok ba? No? Og wakay buhok, og upaw rab, nindot kay ni gamiton. Nindot kay ni gamiton ang produkto sa Lacto Biotech Food World Corporation. Pwede na Lazada, pwede Shopee, pwede sad mo direct mo na mo dire sa amo ang opisina o among tindahan dire sa Inbakalso, no? Kanya karon ato amang paminaon atong tawagon to ang ato mga testimony sa nanggamit sa produkto sa Asel Laboratories Incorporated na ay taga Tumburan, Mangga ug naa po taga Barangay Cambayog, poblasyon Taboylan, Cebu, no? Pero sa dili pa na maminaw ta og mga laing pahinumdom, no? Laing mga painomdom gikan sa duha ka company sa Asel o sa Lacto Biotech Food World Corporation.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahilig sa party, miss

ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao, ikinahanan nga perming lagsik o abdik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi, dugay na na akong nagainom ni ini, sugad pa kaniadto. Kung gusto mo, nga kanunay, nga alerto, o protektado, Lacto Papi, sik

gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid,

0: balikta sa atong programang Gabay Kalambuan, ha? Ato ang mga I Love member das Tuburan, ta Asturias, usapay uban na to, Toledo, no, Balamban. Kani nga ato ang mga gipantawa, ato ang gipang video artong patawagan karon, no, ato ang gipang ipang play karon nga kay Minos mag-signal dito muna atong gi-record ang ilang mga testimonya dito gyud mismo, pero makita ninyo, no, makita ninyo ang area kung asa sila dapita. You know, kaning nasa kani si kaning Mangga Tuburan Cebu, o naagyo dito mismo sa farm, giadto gyud ni sa to ang technician, no, giadto gyud ni sa to ang mga kaubanan, si Sir Nolan Tulod og si Sir Archie Irag dito sa barangay Mangga kani Tuburan Cebu. O nya iyang testimonya ni ane kay sige, nakagamit naman din, naka-purchase man din siya sa Lazada, oh, Shopee, no, naka-purchase man din siya niya, maayo ang tubo sa iyang mga utanon kaning batong, usap ni uban niyang ipangtanom, no, niya dako kinig luna siya karon ni dugnas na pod niya, mo balik na pod siya pagpananom kani si Ginito Pikit-Pikit, no, na nga ato ang paminaon, no, ang iyang mga kasinatian or kaagi pod sa or kanang giunsa niya unsa iyang mga namatikdan nga paggamit niya sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Atong ipa-play sa ato ang technician.
1: Ang ato medisina na ko nga icon o lastupan dito yung bitay na ko. Mga balik daw ka bumbahan.
2: Nakasumbahay ba ganyan? Natapos ko nisma.
1: Ilihara ka ba? Ako nga isbihan.
2: Ang ako sa saling ito. Guwapa mo kayo? Dada, sumana ka din ba? Guwapa mo kayo?
1: Di, at ito nang Lunes, usban ko ni si Giyab ibuwak. O na, mo nang buwak ka, subo. Kaya o?
2: Buwak ko ito?
1: O na o?
2: Imbes na malugnas na tali?
1: Kani siya, guwapa ni siya, mo di sinaha. Ngayon ni siya pa doon nga, mag-anam gini si kagwa. Pero karoon na o. Ay, balik
3: rin. Balik ko. Lapyo. Dahon.
1: Di ba siya kumutuo nga sa uwan eh. Kaya kuha mo sa basang yuta. Kuha, basa. Now. Kaya, mag-ispli mo kita kung karun.
3: Wabi akong mulakaw o buwangan kay. Mag-ispli. Iwan ko
2: ba? Hindi ka pa na rin eh.
1: Uwan man. Ano ko kami di sila ni? Ano ko ba?
2: Di na tayo sticker.
1: Wow, pa ko kagamit ano?
2: Di, isaguli mo sa para mag-isa mag-uwan.
1: Mupilid ka. Mupilid ka, maminaw mo yung kurang.
2: Nakapot tayo ito ka.
1: Na, ba da?
2: Lahot na lang. Lahot na lang ko.
1: Kani siya? Mais ni?
3: Ay, isang kasulahan.
4: Ani ang mong batong? Kawa pa ko magamit sa medicine ng Asi Laboratory. Ang batong na mo makaguwang mura nag iko filaga.
3: Kaya na kayo?
1: Dagong po nga may duwag
2: ito. Bago ito
1: ang ano ba itong dili mo gagmay ang tumoy? Nagtulong nga po. Pero hindi ang matuwa. Nasaot na si Ainit.
2: Oo, saot. Kung hindi na kalusot na.
1: Si, nasaot ang Ainit. Nagdahat ka rin. Hindi ba?
0: No, mo to ang nakasinatian po sa to ang farmer, no, nananom og kaning batong kay kung iyang namatikdan katong mga pangidaronas batong mga guwang nagmayo mura ra kunog ikog silaga gidagkuon ang kaning bungas batong, no, kani si Ginito Pikit-Pikit, oh, komedyante sa gayo to ang jali sa gayo ba kanang wa putak kay kapoy bisag musaka patat buntod dito pa ingon la, no, nya inana imong kauban nga historiador sa gayo. Nindot siya kayo niya mag-uuma, no? Nananom yun. Mauna mga utanon. Kaya karon. Dako-dako po ito yung area dito. Kay murag happy to mo 2 hektarya. Niya, muna iyahang iugmad. Muna gisaligan po sa ilahang pamilya. Kondisyon, no? Naya, survive. Pagkasinati niya sa asil ng produkto, dako niyang kalipay. Kay nadyo'y kausaban ang pagpamuwak. Ang sa patuuban nakita niya. Muna nga, kato, igo na yun to namong giadto kay nanawag to siya sa to ang programa, labi na yun programa ni Ma'am Gigi dito sa line nga Picas Station, no, sa kanang matag Sabado, pero magtigpaminaw to na to, matag 12 to 1 nga program to sa Diris Gabay sa Kalambuan. Kanya, maminaw din na siya sa kanang DYPS Biterijo kay mo may makuha dito sa Barangay Mangga Tuburan Cebu niya. Moto naka-order siya sa Lazada. Moto iyang mga testimonya. Kaya pagtan-aw niya maayo man, no? Maayo ang antika, maayo ang lactoplant nga kusog yun mibuwak pagbalik ang iyang mga tanom nga o tanon. Motoy mga kasinatian pud ni Sir Ginito Pikit-Pikit diha sa Mangga Tuburan Cebu. Daghang kaayong salamat ayon taon pag pagkalaay sa pagpananom Sir Ginito, no? Sir Nito, ayon taon pag ingon kag di na ka mo tanom kay wa na gyud mi mapalit pud diring batong or unsa pa mga utanon nga imong abot diha sa Barangay Mangga Tuburan Cebu nya. Maito mabisita po to sa ato ang Municipal Agricultures para po makita or maalalayan siya, matabangan po siya sa ato ang gobyerno diha sa Tuburan. Kay ibaw ko, may puas ni silang pagtabang sa ato ang mga mag-uuma. Labi na gyud, gikan diri sa ato ang Provincial Agricultures, diri sa kang Gubpam Baricuatro, atong gobernadora, grabig suporta sa mga mag-uuma. O niya, giduyogan usab sa ato ang consultant, no? Si Ma'am Gigi Sanchez, consultant sa provincial consultant diha sa agriculture o sa food security, Engineer Gigi Sanchez, plus naapagkugihan kayo dito nga ato ang Municipal Agricultures Tuburan, si Sir Kent, no? Kay mao gini, huwag mo makit-an to ninyo si Sir Ginito Pikit-Pikit, taga Mangga Tuburan Cebu. Kung unsay wa mahatag sa I Love Project, ay bao ko, kumpleto ang ato ang Municipal Agriculture Office diha sa Tuburan. O niya, aprobado sana ni Mayor, no? Nga kinahanglan ko po na ito mag-uuma, matabangan, maalalayan, para mulambo ang ilang pagpanguma. Sagang salamat, Sir Ginito Pikit-Pikit, no? O niya, nasa taylain, no? Kaning ato ang I Love Project na to, kaning atong I Love Project, daghan na po ni mga tao nga natabangan. Daghan na po ding mga farmer nga natabangan. Ganya, atong gitabangan, kung sa ilang girequest, nga kinahanglan may mga seed sa mais, seed sa mga otanon, o mga inputs nga gikan sa ASIO Laboratories Incorporated, pero ang I Love mo ay naghatag na ito. No, kay kani, mga I Love member na to, di po ni malimot sila kundi sila gikan nga nakahimo sila, nakatanom sila pagbalik sa ilang mga tanom, sa ilang mga mais, unsa pa na ilang ipang tanom. O niya, og naa sila'y maane or naa sila'y ma-harvest, magahin po na sila og para itanom po sa lain ng

pagmahal sa bugas mo na nanom og mais para sa bugas. Wala tong para sa yellow corn, wala to inato. Gamay na pero kasagaran ron mi balhen para bugas. Mo na nga gitagaan na to og similya, gitagaan na to og lisos mais para moy matanom niya para sa bugas, no nga mais. Pag harvest niya, wapon niya gipagaling tanan. Naghatag pud siya dito og lain nga mga similya ba. No, ang kuha niya gihatag po dito sa dito speakers nga mga mag-uuma. No, mao na nga kani si I Love Project member na to diya sa barangay Kambayog, no, poblasyon Taboylan, Cebu. Kani si Sir Wilson Armas. Mao ni yang apelyido, niya yang pangalan Wilson Armas diya sa barangay Kambayog, poblasyon Taboylan, Cebu. Giadto ni sa tuang mga kaubanan po dire sa I Love Project na to og atong mga technician dito sa area niya, dito sa Kambayog, no, kaning anya gitagaan na tog binhi sa mais. Kato pong binhi gikan po to diri sa Asturias. Katong una na tong

0: Club member nga itong gitagaan o Liso Binhi Pujmaes. Kanya, gitagaan po doon itong Lacto Plant, gitagaan to na itong Icon, gitagaan to na itong kaning Antika para nakadipinsa na daan itong iyang maisan. Mata, nakaharvest siya, mihatag na po, nanawag po na ito dire sa ito nga napod siya'y gamay nga idalit nga ito po, idonol dito sa uban nilang bisagi nila kaila, no? Layo na kinig. Ikan ko ni Asturias niya, iyang similya na abot dito sa Kambayog, Poblasyon Taboylan, Cebu. Muna nga, ato ang paminaon, no? Si Sir Wilson Armas o ni labi na yun, na silang Sir Nolan o ni Sir Archie nga mo'y nagtunol gikan sa I Love Project nga Binhi Ismaes, Lacto Plant, Antika o Icon.
1: Okay mga kailab, di ate karon diri sa asa ganito sir?
2: Kambayog, Purok, Malaomon, Poblasyon, Taboylan.
1: Okay, gira si Sir
2: Wilson Armas.
1: So si Sir Wilson Armas, may atong beneficiaries diri. So ani ate karon na rumanghatag sa ato ang support sa ilaha. So kini nga itong palibot, muna ilahang maisan. So dahil sa time dalang ang mga mais, Binhi sa mais, gikan sa I Love Project. So kiniday mga kaigsunan, mga kailab, gikan pagdaday ni sa ato sang beneficiaries no dito sa Taboylan pod, Asturias.
2: Kaning Binhi ha?
1: Oo. Si Ma'am Epipanya Dakal-Dakal. So money pag harvest niya, ni share sa siya sa iyang kaning iyang Binhi para ipaambit sa ngadto sa uban nato ng mga membro sa mga kailab farmers. So karon natong ihatag ni sir ang kining ato ang Binhi. So sir, mayong kani ang Binhi nato.
2: Salamat kayo.
1: Di pa. Nya ato sa ihatag po ni sir no ang kining ato ang Lacto Plant foliar fertilizer. So gamit ni siya para pagpatambok sa iya pong mga mais. So kini siya duha katulon na rin ato siya i-spray gikan sa pito kadlaw nga pagtanom, gikan sa pagtanom nya dayon adto sa ika-15 o ika-21. So kini siya foliar fertilizer
2: 2021. Ayos yan.
1: Okay, nya. Ato sa papilan po ni siya o kining Icon. Kay kung panalitan na yung mga atake sa army worms kanang mga
2: prevention daan.
1: Prevention siya daan. So atake sa mga army worms o kanang cutter nga muputol sa ato ang
2: banay.
1: Banay oh. So kini siya sir. Icon organic nga insecticide.
2: Awa gyud ay kontra kay organic.
1: Og dapos sa tay laing ihatag ni sir no kining organic nga Antika, organic nga fungicide and bactericide kung panlitan at akihon ng fungus labi nating uwan na igitawag na ito steam rot.
2: Steam rot.
1: Madunot ang iyang steam. Sumagsig uwan. So, malata. Protection na ito. Datay Antika organic nga fungicide and bactericide. Okay. So, sir.
2: Ang pagamit ani
1: niya, sir.
2: Sa gagmay pa ang mais.
1: Same rin. Pwede rin sa imix.
2: Ay, oo.
1: Nga, may mong spray. So tulo lang katabon sa usa ka backpack sprayer. May atong paggamit ay. Okay?
2: Sige.
1: So unsa imong kasulti mo sir sa atong I Love Project labi na ni Ma'am Gigi ato ang CEO si Engineer Gigi Sanchez bahin ani atong mga support sa inyo karon.
2: Kami nga karang membro sa Tabuspas Farmers sa Taboylan Poblasyon dako na magpasalamat ngadto ni Ma'am Gigi Sanchez sa iyang mga tabang kanamo sa I Love Project. Daghang kaing salamat dili matuki bang amo ang kalipay sa pagdawat aning mga gihatag gikan ka Ma'am Gigi.
1: Okay sir, salamat po kayo. Okay. Ngayon ta may tagani no.
2: Mag-agar kita ani sa Ginoo og sa ihatag.
1: Okay, thank you.
0: Okay no, mao to si Sir Wilson Armas diha sa Barangay Kambayog, Poblasyon Taboylan, Cebu. Kanya nadawat niya ang Binhi Ismaes, Lacto Plant no, ang Lacto Plant na to, Antika, Icon. Kanya pwede ra to niya gamiton sud sa usa ka backpack sprayer. Kanya katulo mo spray hantod sa pagharvest mais no, atong 7 days, 14 to 15 days, 21 to 22 days. Insakto to siya sa usa ka ektarya ang katong 1 liter nga Lacto Plant, 1 liter nga Antika o 1 liter nga Icon. Good for 1 hectare to siya. Moto nga dako kay kalipay, no? Ato ang pakpakan, ang ato ang founding chairman sa I Love Project, no? Atong papakpakan sa ato ang kauban dire, no? Si Boss Pinong Sinisa. Kanya, siyempre, ang ato ang mga technician diha, si Sir Nolan Tulod, mga equalizers, farmers diha sa Tuburan. Kanya, thank you kayo ninyo sa inyong waipuas nga suporta sa ato ang I Love Project nga programa. Kanya, ato ang naghatag sa ato ang binhi, no? Diha si Ma'am Dakal-Dakal, no? Ipipanya Dakal-Dakal diha sa Asturias, no? Bago Asturias, Cebu. Kaya salamat, Ma'am Ipipanya. Kay tuwa, naabot na ni Sir Wilson Armas ang imuhang mais, ang imuhang binhi mais, nga imong gipod, gidalit dito nila para si Sir maayo ang tubo, maampo ta nga, maayo ang tubo, maayo ang ane, maayo ang harvest ni Sir Wilson po dito sa maunga mais. Hinaot sa sunod na food cropping, makapahatag na punta dito sa lain na to nga mga membro sa to ang I Love Project. Mga po na ang gibuhat na to aning vermicompost, no? Kanang wati, no? Kanang wati, kanang muna itong gihatag dito po sa itong mga association nga gusto na makahimo o mga kaugalingon nilang fertilizer, no? Kanang ito ang vermicompost, kanang ito ang vermicast. Muna nga itudluan, no? Kaya ang I Love Project mutudlo man unsaon pagbuhat sa vermicast, no? Kanang vermicompost na to niya. Ang ilang giyango-ngo kay mahal kayong kilo sa kanang African night crawler nga to nga wati mga nang mukaon bitaw sa to mga basura para mahimong vermicompost. Mahal man pud na ang per kilo ni ana. Anya ang I Love Project ato silang gitagaan, gisuportahan gikan sa I Love Project gikan ni Ma'am Gigi Sanchez ang wati nga ato sang pong gitan-aw, no? Ato sang gi monitor kung insakto ba kay kaning wate, kung di po ni matiman pag-ayo, insakto pag-atiman, manglayas ni diha sa ilahang gibutangan, mangambak ni diha sa imuhang pasungan, o sa imuhang asa to ang imuhang mga ang mga lata, kung di ni sila mainsakto pag ang proseso ba, no? Nga, sakto ka basa, o basa rapog kaayo, o init rapog kaayo, manglayas yun ni sila, mangambak ni. No, mangita yun ni sa ilahang ugasa sila komportable pero ensakto maminaw ta, no, maminaw ta sa ato ang nang atong programa kung saan na to pagbuhat sa ato ang vermicompost mainsakto na argyud to diha kanunay ang wate karon ang uban na to nga mga association nakakuha na, no, nakakuha na og mga alam na nakapalit na manganita, nakapalit na manganita dito nilang tagpila ka number of bugs nga ilang na harvest sa ilahang bermihan, no? Kay kanigod ang I Love kung maglisod mo ang tumong ni I Love anigod para naagyo tay kaugalingon nga pangabuno, dili na ta sigig pamalit anang abuno nga mga granulars nga mga abuno nga makadaot sa yuta nga mga acidic kayo nga mga isog na kayo nga mga abuno mo nagitun-an ang ato mga mag-uma kung saan pagbuhat sa atong kaugalingon nga abuno karon. Midaghan man maayo, o niya, insakto naman nilang paggamit sa ilang umahan, sobra man ang na-produce nga mga...

naisobra sa inyong mga vermicompost o sa inyong mga abono, ing nami, kaya mo na paliton per bag. No, niya, kuhaon na diha, libre bag, amo ang sako. Kuhaon diha mismo yun sa imong tugkaran kung asa, di na ka mo transport. Di na ka, kaya ang ILAB na mo'y mukuha ni ana, paingon, dito po, dalhon po na namo kung asa ang nagkinanglan ng mga mag-uuma. Karon, bahin sa wate, nakaproduce naman ka, mumultiply man to, mudaghan man tong army worm, mudaghan man tong African night laurel nga worm na wate nga naa diha sa atong gihatag sa angin ng association, no, kaning namuhi og wate or naghimo og berme. Amo sa tong kwaon, no, ang santag 1 kilo. Magkuha sa mig 1 kilo ato kay kadtong gidaghonono na naabot na putog 3 kilos 4 kilos nga naa diha sa imong watihan. Ato pa naa na pug kay ika, naara ka diha, wa ka mahutdan, nakasimilya ka ba? Para katong 1 kilo po nga ito ang gihatag, diha nimo, gipaho, gigamit diha nimo, mahatag na po ito na

0: ato sa lain nga mga association nga gusto pod mamuhi or maghimo og vermicompost. Munay tumong ni I Love ha. Munay tuyok ni I Love sa atong mga mag-uuma. Unya, kanto na pod, training na pod na to, unsa ang pagbuhat. Ato na tay training centers tuburan, no? Pamaagi gyud na ni Ma'am Gigi Sanchez nga dili na ta magsalig nga sige tagpalit og pangabuno. Sige tagpalit og abono para atong i-bonus paliya, abono sa unsa pa atong mga tanom. Nanatay ka og galingon. Pero og sobra na ang I Love na imo palit nila. Ayaw mo kabalaka. Tawag mo na mo para maanha na sa mo ang sakyanan or maanha na sa mong chariot, no? Katong atong I Love chariot. Kuhaon na ang timbangon. Palito na to na per kilo, per bag, na libre nga bag, gikan sa I Love. Okay? Kanya, murag nahurot naman po ang atong usa ka oras. No? Napupos na po ang atong usa ka oras kay Misinyas naman po dire ang ato ang master control niya. Nahurot na sad, no? Alanganin ta sa ato ang sakto raman siguro na may nakatunan, no? Na ba may nakatunan? Paglabay na yun sa atong mga produkto, panay mga nasakit nga mga tanom, or nay minus ang pagtubo o hinay ang tambok sa tanom natay mga produkto gikan sa Asil Laboratories Incorporated. Ay mo kalimot asa mo purchase adto mo Lazada or Shopee. Oh, ang link nasa comment section nato ani atong programa karon. Okay? Napupos na pod ang atong usa ka oras nga paraguban programang gabay sa kalambuan. Sa sunod higayon matag adlong Biyernes ug Sabado. Alas 12 hangtod alauna sa hapon. No, salamatan atong pasalamatan ang atoang station manager Bantay Radio Cebu og CEO sa Asil Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Worldwide Corporation Engineer Gigi Sanchez, atoang programming director si Sir Adon, atoang news and current affairs director Sir Fred og si Sir John Carillo, atoang master control Boss Kinon Sinisa. Daghang kaayong salamat sa atoang naka-hook up nga mga radio station, ang atoang 98.1 DYFSBT Radio Tuburan, 107.1 Rail Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, o ang atoang 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, 94.9 Radio Natin Balamban. Dagang kayong salamat sa waypuas niyong suporta o pagsunod ni atong programang Gabay sa Kalambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet. Dagang salamat. Maing utto. God bless.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Alam niya itong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibong magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ugang alang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: DJ Pagulugin mo.
9: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya. Mura mag wa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka og wa kayon sa imuhang uniforme sa security guard.
10: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
9: Sus, kanara na imong problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
10: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, ya antay una kadiha. Adto na ko.
9: Oh, asa man ka pre Junmar?
10: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
9: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa La City sa buntag hangtod sa La City sa gabii sa tanang adlaw. Pagita lang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugratan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
11: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
11: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sa

0: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali o Galiampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
4: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas,
4: akong katul-katul,
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinatabulong ng butike sa inyong lugar.
7: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
8: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
1: Anduraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

Oh, para ni adong mga katong ato mga kaigsuunan di ba nga kwan kanini ang naay sana naay problema na tong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardiocare. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. Bueno, mga pinalanggang tigpaminaw.

na masabta. Kalibutan biduyog sa akong kagulanan, nangandoy na lamang sa lubnganan o pinangga. Pakita na intaon ka na ako. Bisa na lamang sa tungang gabi sa akong mga damgo, ikaw mo patimaw mo pauraray sa akong mga bukton. Samtang may pinitik pakining kasing-kasing kong kabus o masulukon. Nagduhiraw karon ang dagang kong kakaisipan. Nagbakho ining kandila sa kinabuhing nagbangutan. Naubsa na kining mata sa mga luha daw sa nawad anog bili. Tungod ikaw ang banagbanag sa tungang gabi. Ah, banagbanag sa tungang gabi, Denny. Pero asin, asin na itong pakantahon. Managbanag sa itong gabi, pero asin na ito'y pakanta.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggan ding paminaw. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di yun ta magkamali pagpalit ani kay grabe yun. Kanagang kasunson. Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas. Grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo. Try yun kay. Epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Istingi, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, niya iginhawa. Ana, apakalamia. Tilami, agad mo lang kagibayaw eh. Kagibayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan, ma'am?
2: Luwina Castro, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro.
1: Wonder Herbal Oil ang imong nagamit, ma'am. Kay nagulgol ang imong patiis.
2: Ako, tiil. May nagkoy, ngulgol.
1: Ay, munti lang nagngulngol. Onya, imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil. Onya, kumusta man?
2: Okay kayo, sir. Ang Wonder Herbal Oil.
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Herbal Oil.
2: Katulo na ka-busy, sir.
1: Kumusta man ang epekto? Kumusta ang resulta?
2: Maayo, masya, sir. Mental balamig. Paminaw mo sa... Hindi kuman mo gap lang.
1: Okay. Onya, ang ngulngol sa imong batiis, nawala?
2: Nawala na, kaloy. Sige na.
1: Nindot yun kayo.
2: Salamat ka, Ricardo Villaronte. Maya, ito yung sibo gina

0: Kwan, produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa pa ka try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Ay lamog kumpiyansa kay sa market ron. Ay nani mo gina basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato ana. Ingon ana ang Wonder Herbal Oil karon murag namunga siya daghan kay grabing gidaghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito kay may gilaging gamiton ang Wonder Herbal Oil. Mao na nga daghan po kay kasuon-suon. Pastilan gid po ning mga tawhana. Igid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil kung naay marka di manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, green ang shrinkable film unya white nga plastic, green ang taklob. Ah, paniguro mo. Okay, maluoy pugo nga di mao inyong mapalit. Magreklamo pa dai mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mao na diha mga pinalanggan dig paminaw. Kanang atong Wonder Animal Vital, buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan, tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vital.
2: Kanang imong pangalan o address ko para ka sigurado.
3: Ah, ako si Gabriel Robinson. Kapamatuhod ko ko eh, nakining Animal Vita, ginuhod yun ni.
2: Ah.
3: Kahit ang akong baboy karoon, 65 days pa lang. Nagbimbang na ako 62 kilos. Bilibi ko anay ko eh. Wapo ginang Animal Vita.
2: Ah, sige. Auhaga itong mga, kwan, mga namuhig baboy nga. Magamit itong Animal Vita.
3: Oo. Oh, panawagan ko na sa mga kato nag-aatiman o mga baboy, magamit din kamo og Animal Vita. Kaya ako nga pamatuod ko. Kandua na ni kabisi, kaya ang atong baboy katong una, 96 days, nagtimbang na og 90 kilos.
2: Sige, salamat kayo kay.
3: Sige koy, salamat.
1: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalilin o pangihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa

0: nakadungog bang ko sa inyo kuan bagi kuya wan na kuba kay basig na ako sisba sa matres nakadungog bang ko sa inyo ang kuba na bapla kay nai kuan og mga sis kuan sa bukol sa totoy ana sunay na ako mga buntag og gabi akong inom kay nawala man na nang kuan na nakahurot og duha ka stab
1: nawala ang
0: akong dugo unta nabitay ko de unta magud magsakit akong tiyan ba na nakuna wala pudron na nakainom kuan ng banabapla.
2: Ingunana kanindot ang Wonder Banaba Plus. So shout out lang ko sa Pipito family, Lauron family, especially sa akong mahal Apple Navarro. Shout out Junjun Pipito from Maramag, Bukidnon. Kung itimbaya si Dioliza og Janine from James ng Takupis is in a iski. Kalina ko akong anak nga si Chaira Midayag. Si Rana Clear Dayag, akong asawa nga si Ivy Niaga from Chariboy Dayag sa Kinilatan, Kawayan, Lantapan, Bukidnon. Ni Ongski Alporque og ni Daniel Mera og si Junis og Runil Gongski og Porman Julito. Salamat! Vitron Drops! Mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na pa imunog Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
1: Hello, maayo nga hapon. Kinsagyan niya itong pangalan?
3: Kuan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drops kay kuan, epektibo gid siya nga... kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya nakatulog dahil siya niya, kusog na siya matutoy
1: kisay nakatulog ang

0: ang bata.
1: Hmm, dayon.
0: Then, tas na yan tulog.
1: Saun na day?
0: Mugmata siya.
1: Oo.
0: Mugmata-mata.
1: Nya, karon, okay na yan tulog.
0: Okay na yan tulog. Then, dingas kayo pag makamata na siya.
1: Sugad, nakainom o Vitron?
0: Vitron drops.
1: Vitron drops. Ah, pila edad sa imong bata, sir?
0: 4 months. Basta, mga ito siya. Kusog siya mo toto. Then, lingas kayo. Basta makamata na siya. Magsigil sa gisiha.
2: Ngunana, ganindot ang Vitron drops. Ba? Vitron syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman doon si Anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon. Dali magsakit. Dugay matulog. Ha? Ito ba, gana? Vitron syrup kay katapat, anak. Nga mga bata, bitang tagdugay kay matulog. Vitron syrup. Mga bata, di ka mao sa klase. Vitron syrup. Mga bata, pili ang pagkaon. Vitron syrup.
1: Kinsa itong pangalan, sir?
3: Jonathan Balaloyos.
1: Taga-asa ganini, sir?
3: Alubihid, sir.
1: Alubihid, Misamis Oriental?
3: Oo.
1: Sir, ang samay itong maika-istorya kalabot sa kuan? Kining Vitron syrup?
3: O baka, maya na mukha, maya na mo, maya na matulog. Bright na po siya.
1: O niya, kapilan na nimo ipagamit ang imong bata, sir?
3: Na isa pagali, na maya na mukha.
1: Hmm, sa una di ay, dili kayo sa mukhaon?
3: Na, tiwi-tiwi, di ma, pambili yung sudan, karun, wala ipili, sige na panunggaw yung kaliro.
1: Pili edad sa imong bata, sir?
3: 12.
1: Anya, karun, Vitron syrup na iyang gigamit.
3: Oh, Vitron.
1: Kapila naman nimo siya ipainom, karagyan na?
3: Oh, karagyan na yun.
1: Sa usa ka adlaw, ikausara nimo siya ipainom?
3: Kay sir, kung magpanyapon. Dua mga kabata ang painom, isa nga, iskere, si Dudula, si panunggaw yung kaliro.
1: Ah.
3: Balag mo sudan.
1: Sige sir, salamat kayo.
3: Oh,
2: sige.
3: Salamat.
2: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet. Nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kininyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik kana ba kana nga mga problema una agyo kay problema sa pagkatulog pati pa ita bigina una kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
1: Kinsa ganini, palihog?
4: Kuan ako si Sini Vergilio sa Buntis, Bakong.
1: Okay, sige ma'am. Sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diha sa imong paggamit.
4: Kuan, epektibo yun siya, sir. Kay sa una, di ba yung kayo kay makatulong ba? Marang mag-kuan ko niya. Nakainong kuan eh, ganahan akong mukhaon, ganahan akong kumatulog.
1: Mm-hmm.
4: Yeah. So, una, malinsanon kayo ko. Basa na ako tunabutan, karon makakuan ako ba? Okay naman.
1: Karon okay na. O, di na kalimtanon.
4: Mm-hmm. Di na.
1: Sige, salamat kayo ma'am ha?
4: Oo.
2: Ngunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamil. Aray ko kang iliratilya sa Purok do Sulipat, Kalamba, Misamis, Occidental. Pag-aray mong higala, Urbina. Pagkain ako, Kuya Carl, ang akong mga ayaan o akong lula nga si Selvina o naminaw sa inyong program. Salamat, Kuya Carl. Aray ko kang patot o gang tiya nga always gipaminaw sa inyong programa. Pag-aray ko lang ang Mustafa family, Kagi family, Baragil family, si Isko Mustafa din sa may barangay Kibayaw, Kapawan, SGA. Gimingaw na gyud ko sa imong tingog, pag-aray lang ko kang George o kang Gilay, nagpag-aray si Mama Inday from Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Pag-aray na ko silang Bray, Annalie Bian, especially sa akong guwapa nga wife, Juby Chavez Lumangyaw. Always ming naminaw sa imong programa, Ray Baudo ng Mati City. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon, ano na mga... Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar, kani ato 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di po ka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal coffee nga akong tilawan nga dili po lang to. Unya, dili po manimaw herbal gyan ba? Lami gyan. Sa lakton ka pag-story, lami o mag-enjoy ka. Sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan. Hangat, kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lamiya. Tabi gining Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minang. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Dayon katong atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa almoranas. Kanang almoranas daghan po nang mga ga problema ana oi. No? Kanang almoranas unya muhubag unsa pa nang klasing simptomas ana sorry ha kay wa man puta ana sakita god no kaloy sa Ginoo wala ta ana og wa ta nang andoy ana no pero kun naa ka nang almoranas mugamit ka og Wonder Hemo Aid mao nang imong gamiton ha kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid mao nay gamiton ni mga produkto. Ay, nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga himuin. Nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin. Pangitag doktor nga, mo'y mo hatag mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga, di pa kay grabe nga almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himuin. Ha? Muna'y makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Wonder Cardio Care. Pag-inom, mag-Wonder Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano magunagun? Una'y pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Niya ka na po nga itong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kanabitaw, wala nabitaw tay kwan? Wala bitaw tay kanabitaw vitamin C sa mga pagkaon nga itong ikaon adlaw-adlaw. Ano ba? Nang wa nakakakaon o pangapagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+. Sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog.

0: Thank you.
1: Mama Edita Ubasa, greetings from Larry Ubasa. Garay ko sa Isidro Bautista family. Garay si Wins, thank you. Garay na ko akong silingan. Tobalado family, Lastimusa family. Lamira family, nagpagaray Larry Lastimusa, dagang salamat. Sa akong asawa nga buntis, si Laika, akong dalaga, si Crystal Jane, diri sa Bato-Bato, sa Isidro Davao Oriental. Mino, minimo. Pagaray ko akong asawa nga gwapa si Anali Gurio, kasamtangan na ni Muyo sa Balingasag, Misamis Oriental. Pwede ko pagaray kay Luceria Gayunan, kay Bindoy Gayuna, Chiri Gayuna, kay Loklok Gayuna. Greetings from Merna Ihandra. Ang siguro kanang ako tingalibong dasigon nga magpadamog balak. Maibiya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po tagbabasa diri ba? No? Unya, nagkalapad na biyaning ato ang coverage, no? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay. Kay kinibi atong programa, di biyani ko an lang. Oh, di biyani, basta-basta lang kanabitong ino na to. I-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, i-play po ni sa dili mga Juan de Radio. Naghantag mga naka-hook up, naka-play ani atong tudling sa mga garay. So kanay mo mga balak, sikat yung ka, uy. Sikat yung ka din sa tudling sa mga garay. Pagpunag balak, uy. Oh, bilang mo pagsuwat, anagod. O niya, nah, kaya hair po nang. Kisa may mudawat, kisa may muhatag ni mong 3,000 karon o imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot ang ambulan na, be. Be, kisa man, be. Oh, kasi may matag ni mong 2,000 be. Kung ni mong balak, may mapilian nga pinakanindot. Oh, ikaduha nga pinakanindot. Kung ikatulo po nga pinakanindot, 1,000. O ni mga premium nga naghulat. Oh, para sa mga

mag-appeal sa balak writing contest. So ako, nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatay balak. Kamu kamutagik ba? Nai-topic, nai-rhyme. Ang importante mo nagyari yung balak nga muabot og 5 ka istansa ng imuhang balak. Kaya mo manay parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa. O niya, kada istansa, minimum of 4 sentences. Mamungin na ito ang kwan. Mamungin ang tinuod na ito nga dagway ba? Yun na anak, itya ba, no? 4 sentences. Muna akong gidasig ato mga kaigsunan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proklamo, magkita sipiat ani kada bulan, magkita mo daog 3,000 kada bulan, magkita mo daog 2,000 kada bulan, magkita mo daog 1,000. So amo kung amo-among gidasig, ako among gidasig tanan, apil mo! Balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Juan Derman, Richard Villaronte, ay padala niya. Lakan mag-access kung mo magkapadaan mo, pwede po ilbisi, GRS, GNT. Ato nga tagag pagtagad ng entry sa balak, pinadani Winifredo Gumahan, kang Claran Lazisigihor. Ang title siyang balak, Luha sa Dakong Kahingawa. Ako rin nga tagag kinabuhi, ha? Sa matagtak na panahon sa akong pag-inusara, manglugmaw ang mataglusok ng luha sa akong mga mata. Manaligdig og muda gayday sa aping kung nagmasulubon, mangambak sa dughan kung nagmagulano. Unsaon ko kaha sa paghikalimot ni ining tanang. Bisag ato ako sa trabaho, si kasakit nagahagwa ragihapon ning akong galahan. Bisag iunsa ko sa pagpaningkamot, anon sa kasakit ako mahikalimot. Aban ang kasakit ning dughan, kanunay naguliyap o kanunay nagangutwa. Dili ba ka intawon ako niini mahitumpawak sa bungaw sa kadaon? Ning nagbangutan kong kasing-kasing, dili ko naman kini ikasabot. Sa panahon sa akong pagkatulog, dili ako mahinano. Daotang damgog daman ning galamhan, kanunay nagasamo. Naghanang nangamatay sa akong kagupa o sa akong kabanay. Pero kadtong kasakit inanay ragatong nawa o inanay ranga nahupay. Pero sariyang ang ako na mismo ang asawa ang mitalikod o bibiya kanako. Ning luha away paghubas sa pagtulo inubanan sa hilom kong pagmako. Dili matukim ang gihambin akong kasakit. Sa pinangga kong asawa sa daklit mitalikod kanako sa way pagpananilip. Taliwala sa mga buhing talanaon ako kaniya makahinumdum. Sampag ko magasundong siyang larawan, kanako kanunay nga nagpahiyom. Bati ko ang kagilog kong kagilas sa pagpanaw sa pinangga kong kapika. Ning kasing-kasing daw ni Adlip kiniugipikas. Labi na ako makita ang iyang mga alahas. Sing-sing Arios Quintas, ingon man ang pursilas, daw mahugno ang akong paglaom na gunoom kiniug na tunas. Ilimahan na ang kaingawas, pinangga kong asawa. Binangga ginunta siya, daw prinsisa ang pag-amuma ko kaniya. Siya mo ay reyna sa harianu namong gamayng balay, dinuyugan sa mong panaglalis o panalagsa namong panag-away. Sayang, sayo siyang binalikod o bibiyakan ako. Sa pagkutlo ko ning mong balak, nang lugma akong luha, o kininanulutulo. Sa dako kong kaingawa, di kong takaya nga talikdan. Talikdan ako niya. Tungod sa anak na mong nag-eskwila pa, nangandoy paunta siya nga mubitbit sa diploma. Entry ni Winifredo Gumahan, kang Claran Lazisigihor, Luha sa Dakong Kahingawa. Balak writing contest sa tudling sa mga gar.

Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. At doon ako'y Kuya Cardo Villaronte Mengo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: V-Tron. Subok na.
1: Doon tayang doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O saka tuig?
1: Oh, kambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: Can I say, Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Ikaw magamit sa said celebrity kujik soap. Said celebrity beauty soap. Kung this gold, celebrity artista ka.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: Sa DTX

0: eksperto.
1: DTX500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
3: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naalta sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimang no, giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project.

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
1: Luwas nga lawas ug usab mga higala ka Panyawan, maayong nga pamati. Mao nay tuyog tumong sa SED Marketing mga higala ka Panyawan. Aron ikaw mga kaigsuonan, makaangkon ka mo sa mas lahutay nga panahon mga higala ka Panyawan. Labi na karong mga panahon na nga kumbati kayo ang matag-adlaw na to. Bueno mga higala ka Panyawan, maing adlaw ka rinyo. Welcome na po ding atong tulumanon sa maayong panglawas. Nga atod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa atong premyadong mga produktong herbal nga dunay katanyag nga kayuan sa itong mga kalawasan, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule o kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Aduna usab kita yung mga sabon nga makatabang ka na to. Ang ato ang Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Kining ang mga matang sa mga produkto mga igalang isuon, mas gipakusgan gumikan kay tuyog tumong namo nga makaangkon ka sa mas maayong panglawas. Ang ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, adunay duha ka mga variety nga makikumbati sa bisag unsang matang sa mga balatian nimo nga bisan pagali ang pagkaluya, pagkalaay o baka ka nang ginatawag na to walay gana nga mulihok o mukaon. Bisan pag ang pagbangon sa buntag mga igalang Panyawan, struggle kayo, katabangan ka na. Mga igalang isuon sa ato ang SED Panyawan Products. Karon mga igalang Panyawan, atong pag-iisgutan ang mga presyo sa ato ang mga produkto. Ang atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus, tanga ni ini ang mangustin o gusab kining atong luyang dilaw. Back to back kining magtabang mga igalang Panyawan, batok sa bisan unsang matang sa mga problema nato sa panglawas, nga bisan pagani ang pagpanghagot sa ato ang mga dugo. Kay abi ninyo mga igalang Panyawan, ang usa ka tawo nga adunay bisyo moinom og alkoholikong makahubog nga mga ilimnon, adunay bisyo sa pagpanigarilyo. Delikado mga igalang Panyawan nga makaangkon sa pagpanlapot sa dugo. Ang pagpangpilit sa dugo mga igalang Panyawan, makabilin kani og mga residue o usab mga plaques ngadto sa ato ang mga dugo. Hinungdan nga kita ka. Okay.

mga kaigsunan, kining atong green makatabang kining dako batok sa bisan unsang matang sa mga problema sa lawas, ilabi na kung kini adunay mga kalambigitan sa mga pagpanghubag kon inflammation. Makatabang usab kini gumikan kay ang banaba o ang kining garlic, makatabang og dako sa mga problema susama sa diabetes. Aduna ba ka kay problema sa imong kidney? Limpyuhan ka na niya mga higala kapanyawan. Aduna ba ka kay problema sa imong atay? I-detoxify na niya mga higala kapanyawan. Monay gahom sa banaba o garlic nga partner mga higala kapanyawan. Mauki ni sila back to back nga mutabang kanimo aron ikaw kaluwas sa imuhang mga balatian. Ang atuang said panyawan herbal capsule plus nga green mga higala kapanyawan, nag-angkon lamang kini sa 12 pesos matag kapsula. Barato nga presyo apan superb ang serbisyo. Mao kala mga higala kapanyawan ang tangan sa atuang kapsula. Karon mga higala kapanyawan, kung panalitan liniment oil ang hisgutan, adula ba ka kay mga pagpanakit sa mong kalawasan, panuhot o guban pang mga katul-katul sa panit, haplasi ka na mga higala kapanyawan ining atong mirakulong haplas, ang atuang said panyawan liniment oil. Ang atong said panyawan liniment oil mga higala kapanyawan, lukop na gikan pa sa Luzon, Visayas, Mindanao o minilyon na ka mga tao ang katabangan niini nga bisan pag pagpanakit sa atuang mga kalawasan, wagtang ka na minutos lamang. Ingon ana kanindot mga higala kapanyawan kining atong mirakulong haplas. Ug usab alang sa atong mga teenagers nga naminaw karon, kung ikaw panalitan higala isuon, active ang imuhang lifestyle. Sige lang kang gagawa, sige lang kang gapainit. Baka na kay mga kalingawan nga ginaapilan ug abog ang lugar nga imuhang kanunay nga ma-experience, posible nga ikaw makaangkon sa mga blackheads.

0: Ni Galay Suon katong adunay tatak nga SED Marketing. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang
1: SED Panyawan Herbal Capsule Plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: SED Panyawan Liliment Oil.
0: Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang SED Marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tara siya! Nagdagan niya nagkugusti ni Bizonia!
4: Sa buhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: Patay niya ang lalaki nga akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong kihigugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa ko mahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na ko muhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurla. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Paminawa. Paminawa! Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man itong isa ka anak nga karun no, di na ba siya sige hubak ay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsigitag inom o para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sa'yo kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. At matuloy ka hindi ka matatindi maaaring panggamot sa namang uling na sakit. No approved 30 claims.

o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil,

0: Celebrity Beauty Soap ug new Celebrity Coaching Soap. Ania kining sugilan.
1: Eh, tulsel ko eh. Wapakudo ka, pero mamatay. May tao din ni sa silong. Ako naman lang. Tugo. Karoon. Alisya sa lumisingit. Oh, unsa sa kinitabo kang Alisya. Ngimisingit mo sa siya. Alisya! Alisya, bigin na putahan! Alisya!

0: Sorry ha. Sorry. Wala ko tuyo armadlo ka, Alicia. Dali, asan yung nagasinggit? Uy, nanuktok ba sa dinoon si Sir Rinaldo? Oh, wala naman siya nanuktok. Wala siguro siya sa gawas ni Adam Carter. Diyak ka lang ha. Susihun ako kung naapapas siya sa gawas. Huwag na may tao. Umaguna mo siya, Aplihi. Kipulan o tinuktok ang tiguang.
1: Yan ang ikawas ka!
2: Naunsa man sa kag Rinaldo ay nagbinata man sad ka.
3: Di ko yaman siya kung maayo niya. Lola Hinovipa.
2: Ako ba? Wa ba yung kikuganahin ng sampiton ko ni maglulahin no, Biba?
3: Oh, kay unsa man di kong isampit ni mo? Ma'am?
2: Dile.
3: Oh, unsa man di ay insi?
2: pagkawali ayon mabayan na ka.

Matuwag na ta, Alicia. Natuwag naman din yung babay Hana. Matuwag na sa ko. Nalingaw ko sa babae yung tikuwang kanina. Suko kayo siya na ako. Iyak ko na kung papahawaon din eh. Pahawa niya. Asa ka pahawa? Piyokon ko na ang akong mga mata.

0: nakut timun you.
1: Long time no see, but now see now.
0: Jangan apa kita dah sekian nakut timun you.
1: Gimingau kunimu.
0: Mengilat dasar kah?
1: Dile.
0: Onse imu tu yuk.
1: Gusto lang ko tak kumakiglipay-lipay ni mo diya sa imong higigdaan.
0: Ayaw na ka nagbuhatan ako, demonyo!
1: Nga naman!
0: Dili na ko gusto magsabak na ikaw ang amahan.
1: Mau ba?

0: Nyantas, bes.
1: Ano naman? O saman, ang bagdatang doa?
0: O nga na lang.
1: Hadlok ka? At kadlok? Ngilad na tugtingo, kasukadlok ta? Ako'y kikadlokan! Kapoy ni si Jesus, ingani! Kapoy ako ginabuhi, wana lame!
0: O, sayon, sayon kayo, templahan aron mo lami.
1: Wala
0: na. Wala!
1: Nga na ka?
0: Tagkita ka sa kuna kita.
1: Wah! Masa may mga kita?
0: Le sa boss ni Ning Bridge, Lili,
1: May nakita na ko?
0: Sa'yo may nakita?
1: Dagat!
0: Dagat? Ay, natural na dagat. Hindi mo makita sa obos kay Niamtas New Bridge Magtan. Dagat may ilaw, Mini. Lain ako nakita.
1: Onsa man!
0: Demonyo.
1: Tapagay! Demonyo! Kita ang demonyo!
0: Kita ko demonyo. Na.
1: Kita ang demonyo!
0: Nagpangamay na itong duha. Nang imbitar na maambat na itong duha.
1: Kita ang demonyo! Hindi na! Ambak na ito!
0: Di lang sa kodi lang.
1: Adi may mo! Ikaw na ko na ako nagsulti ni nindot i-ambak sa bridge. Niya naman ta! Ambak ng duha!
0: Di ko man to. Nausap akong hukom!
2: Pag-ambak na mo!
3: Kini si Max Urban.

0: kahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusan sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Kabalo ba kay Galang Kapanyawan nga usahay adunay mga higayon nga kita kapanakitan kita sa atong mga kaunuran or kanang ginatawag natong muscle pain. Usahay naglambigit ni ini mga Galang Kapanyawan kaning atong sobra-sobrang lihok o baka strenuous nga mga activities mga Galang Kapanyawan nga makapastrain sa mga muscles nato sa atong mga kalawasan. Unsay maayong pamaagi kung kita kataptan sa sed sa ginatawag nga muscle pain? Pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus aron kawad-an kita og kapanakit o usab paghapla sa Sed Panyawan Liniment Oil. Kini nga itong Sed Panyawan Liniment Oil, mga higala kapanyawan, na pamatud-an naman kini nga makatabang gayod batok sa mga muscle pain. Tang-tanggali bisag stiff neck, muscle pain pakaha. No? Ingon ana, mga higala kapanyawan, ang kayuhan nga imong matagamtam kung ikaw mag-Sed Panyawan. Ang Sed Panyawan Liniment, mga higala kapanyawan, ang kunini, ang sangkap nga mas nga gipakusgan, gumikan kay gusto na mo, nga hinanaling minutos lamang, wagtang ka ng imong pag-antos. Ingon ana, mga higala kapanyawan, kining kaayuhan nga posible nimong makuha kung ikaw pananglitan adunay muscle pain o magahaplas ka sa Sed Panyawan Liniment Oil. Ang trabaho sa Sed Panyawan Herbal Capsule usab kanang pagtangtang sa pain o ang paghatag kanimo sa mas dugang kusog aron ikaw mas maka-participate actively sa imuhang mga ginlihokon o dili ka mo bati o ginatawag ng mga muscle pain.
1: Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Sed Marketing. Ang tig-apo na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

iwan ng kunyaga. Natulog na siya o balik. Ayaw!

0: Mantau, mantau. Kami kau mantau mantau ini. Jangan jangan aku biko.
1: Kanan ay, kanan kemanuan. Nitid lo maya na wa sa ilaw, stupid. Ha, bong-bong dako. Kay kumidyahan sa siguro niya. Bahala ka di ako, Manuan. Kaya konsensya man ko. Manuan! Ha, may mal. Sao mo na ko ang buwang dako. Di ko magkakong mamatay siya niya ako. Mabuhi ko. Up, up, up.

0: hain man si Alicia Rinaldo.
1: Ang ako may gipangutanan ni mo.
0: Kay makaibaw ka man gid kun asa siya.
1: Sa bagadain lobi boy. Alam sa ng style ni mo. Kung maingon ko nga, naibawag ko ka sa siya. Masuko dahin ka, dahin ka gingon nga. Saban, may relasyon mo Alicia? Ano dahin ka?
0: Nya, wagit ko nung kakaibaw
1: ka. Wako kaibaw!
0: Kanaka siya. Ginang sa kababay, nakaibaw ka na siya.
1: Nabot lang, punta na, punta na.
0: Ay di ko eh, ikaw ay panguta na kay musiga ang iyang mata.
1: Siga na mo ng mata daan.
2: Kaibaw ko. Ako'y inyong gilipak.
1: Yay, ay, ito, ara. Kao nang diay na, Biba.
0: Ay, baya ining kahimtanga. Murag kitang tagbaay. Mao naman.

0: lagi na, Chris. Altang ko yaw batasan ng bagong yaya ni mo. Uy! Kuya mo kayo, mapatay mag amo.
1: Pagtarong batay, muna ipuhat ni Bernadette kanu la bibang?
0: Oo, day Chris. Kung magkasulti mo lula ni mo bibang, pangutan ah. Huwag ko mamakak day, huwag yun.
2: Naiubos kong mayo ng Bernadette, Grace. Ako, ngayon mong apuhan ingnon niya ato.
3: Sagi lang, Lula. Pangisultihan ako si Bernadette. Diligit maayo ang iyong gibuhat.
2: Diligit.
3: Oh, diligit. Nagbasol noon ko dahil anong gidawat ako siya.
0: Uwahin na pagbasol na, Grace. Pero kung papawaonan niyo siya, Denise, ato, eh, mas labing maayo. Kuya, okay mo ba yan, ha? Like, taras.
3: Sige, tay. Ako sinsultihan bahin, Ana.
2: Mas labing maayo nga papahawaon mo ka ng babayan, ah, Grace.

0: ilam akong kilipak.
1: Unsa?
0: Klaro man kayo nga ako ilang gisgutan kay naghinungungay man sila duha. Unya mo tan-aw dayon sila nako. Ug nasuko ko ma'am diyang niingon si Mina Viva nga dapatan ko no kuniya.
1: Nisulti sa lula Viva mi mo ana?
0: Lagi ma'am, mautong nainit ang akong oo. Kinsa may dili malain nga dapatan man ko no kuniya. O magani ko pagkatilaw bisag kusi na lang sa akong pamilya. Pinangga kay ko sa akong inahan, Ma'am Grace.
1: Mauba di ay, Bernadette. Nalain di ka sa gisulting lula, bibang? Di ani mo?

0: kung nalain siya, kung gisakitan siya, ganong de man siya mubiyay ni baya.
1: Dili ko mamugos kung makay gusto na ako, Ma'am Hinaviva. Dili ko ganahan nga maghangto din hinga na akang makauyo na ako. Ma'am Grace, daghang salamat nimo sa imong kabuutan, sa imong kaayo na ako. Ikaw rin maayo ugawi din yung baya, Ma'am. Mubihan ako din yung Ma'am Grace.
2: We're in a death.
1: Ma'am, salamat kayo. Salamat kayo ni Ma'am Grace.
2: Lola Bibang, may mong hataga na to siya chance.
0: Masay mo ipasabot, Grace.
2: Hataga na to siya chance lang. Pasailuan sa natin siya. Makapasuko mong kitni ang inyong gibuhat ng Bernadette Good. Munang hataga na to siya chance.
0: Grace, naluoy ka ining babayana? Demonya siya!
3: Pre, nantawa ragod ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
4: Oh, okay ni siya mari. Mao ni siya ang bag-og mas gipakusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
3: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
4: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: mga higala, unsa maghay sunod gumahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbigtima, nagisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Pangutana ka bangin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inumog TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500 o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girt.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inyong dahil sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sir Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, o niya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis balay, kaon na po, paniha po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: To.
4: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mali sa mga butika.
3: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o magmaitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Nya
4: mulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas.
3: Kontrola
4: ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisa ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BTE.
2: Radio. 90s, 80s, and now.
7: The home of real music.
2: 98.1.
8: DT Radio.

0: si Ate Perez, kulagwang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
1: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiara, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga, anda mo sa ang Atan Insurance Services sa pag

0: serbisyo, needing mga musunod, transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug angatan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Angatan insurance services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
2: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
2: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na
2: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
4: DJ Patulugin mo.
5: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, ngalaman niya akong kumpari nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, ngalaman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
6: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
5: Sus, karara na yung problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
6: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
5: Oh, asa mga pre Junmar?
6: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
5: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabii sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipanag-iya og limala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
7: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhilod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Karun na yun.
11: Babalik sa pinakabulong ng butike sa inyong lugar.
9: Detex 500.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy.
15: Lactopuffy.
16: Lactopuffy. Sa
13: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas din, ma'am.
0: Okay na.
1: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Munching?
0: Munching.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Og Liampo. Naginibay mo tang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulin na, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, sige na kung kadayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Hey, I care for you, and I just want to remind you.

0: 500. 입어서 the sugar, sugar cane extract. An anti-diabetic property. 기간 섭발해야. TTX 500. 가라티사도. Highly recommended. 사망 엑스퍼트.
1: 빨리 삽비라가 돌게 보니까 사유가.
2: 이도 unprecedented broadcast service.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio. Publico.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
6: 90s, 80s, and now
7: the home of real music.
8: 98.1 DT Radio.

0: kay Melda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya ya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud ni siya motulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Bitron syrup dayon. Karon ya ni uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwa?

ug sulayi ang Dodgers Vinegar. Para sa imong order, contact line aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hinamay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpamihin. Hilod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity.

Kapsulo sa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha. Pinaka-baskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, sigag kaug kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imuhang good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang puni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Lagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Lagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipang intake na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom original Lagunoy capsule, kaya naan na siya itubo, nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Lagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita original Lagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Lagunoy capsule, mawala gina imong high

blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naay hinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mo inom ka original Hagonoy capsule mga langga, makatabang bit nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pagyod kay maka-improve ni siya nga mapadali kung kanunay kang gakaon og mga masustansya nga pagkaon, papaspason pagyod ang pag-absorb sa imong lawas og mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din ning luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sad sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae bitaw nga na moabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ha ang original Hagonoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kay mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: down sa Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto medyo sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puno siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay ngano man delikado ba ng babae nga magka magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay nako, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor, di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available pod diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
2: 98.1
6: DT Radio.

0: Strong. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang atan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang atan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usam sa nagita og mas barato nga mga groceries.

0: Ara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adani Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adani Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparigiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adani Insurance Services.
1: Ang Adani Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
2: Kuya,
3: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo balik ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: DJ patulugin mo.
6: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya. Mura magwa mahimutan siyang bagong uniforme. Akong doulon. Pari Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
7: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi. Nga hugot man kaayo. Napay karhunis. Nga purti pang luaga. Usao man ako ani pag-duty karun.
6: Sus, kanara dahil mong problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
7: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
6: Oh, asa mga pre Junmar?
7: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
6: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglikon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag, hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring giparag-iya og limala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
8: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack ni kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-tek kita sa Sed Panyawan Guardi Capsule. Sed Panyawan Guardi Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Bring health into your home.
14: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
15: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
16: Lactopuffy.
15: sa Lactopafe.
16: Lactopafe is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafe is bringing good health

다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까

0: 0946-194-224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma, og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichen metal lichen belly og gym. Tatailo isa lichen metal lichen belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa bisina o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: og
3: pagpamhilod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong butikin sa Yunga.
3: DTX 500.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapo na po sa said Marketing Incorporated.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now the home of real music.
5: 98.1 DT Radio.

0: inyong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Hey, sir, sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumano akong panghapla, sir. Tinghayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
5: Malunggay, paligon sa imong immune system.
6: Tubo, natural energy booster.
5: Ginger, panguntra sa inflammation.
6: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: This for life.
7: Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. So good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: TJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: 90s, 80s, and now the home of real music. 98.1
10: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako raman ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo. Oh.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kisay nga lang na to, gani?
2: Altea Ria.

0: City
1: Barangay Lok ni Sanay. Oh, Barangay Lok, City Lok.
0: Ah. Ah.
1: Barangay Lok.
0: Ah, Barangay Lok ba is. So, unsa man?
1: Ah, Barangay Lok, City Kanaway kay kuan man gud nang utana ra ko sa kadi mangupo taga diretso ka nang
0: ah, okay,
1: na
0: okay.
1: Na uya brother ba.
0: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tigi batyag nimo di ay, ma'am?
1: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon gasakit jud akong tiyan dayon sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nagingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then itry po kuan na sir munang nang sa tawag ani niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
0: kay ngano unsa man ito gibatyag nimo tong una
1: gas ano, kapoy ako kapoy jud ko akong lawas sir lalo na kung gikan ko sa trabaho kapoy kay akong lawas nga mura ko kanang mura ko gas gasukan ako ato nga naga kalibanga kun nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba
0: ah nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka ng kalibang kagdugo. Wala.
1: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nga man, sir, na ko operahan ko nung ko nga. Wala ba ako part-time taon po kay panang wala tayo financial po taon. Kulang sa financial ba
0: moto,
1: niya?
0: Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga matog, doktor. So, ang imong giinom?
1: Ang hagunay capsule, sir.
0: Oh, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
1: sa... Ipalit sa ako, sir, og duha ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, og maayo ba ko, manabang okay ba akong kaku, akong lawas. Then, pag CR na ako, mura mag-tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ninyo. Sige mo, palit na dyan ko, nagdagan mo na. Ipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
0: Unya karon, sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong ibatyag?
1: Oo. Oo, sir. Ganiya, guys, sir. Niya, ito kong merkado galing, ha. Naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya limang piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
0: Oh, oh, yeah, picture niya, picture ka, picture ka pag kuan. Picture ka.
1: Tawagan niya na anak ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
0: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
1: Na ako sir, dili jud ko magduwa-duwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ipikti do jud kayo ang agone capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana ko sayo wala koy kwarta mangulos ra gali kog kwarta sa kong akong igsoon sa kong akong mama para ra jud maka palit ko anak ba.
0: Ah, sige, ani na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumduman ka, no?
1: Ba, asa man ang opisina sa Baez?
0: Naasa may
1: na.
0: Kuan, babaw siya sa may G-Ante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, G-Ante na. So, namin sa second floor, babaw sa G-Ante.
1: Opo.
0: So, wanto ka dito kay... Para ugma na lang.

0: Ang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Oh, salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town kay ako ba yung uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapod marapod tayo panginabuhi ba.
0: Amo deng na apil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
1: Unsa oras sa ako maadto sir?
0: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay GNT. Sa atbang sa GNT, sa GNT sa second floor na diha among opisina.
1: Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa man akong kwadro to sir ka nang unsa man ka nang itestimonoin pag balik,
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ingaw lang ikaw itong...
1: Pero ang akong ID, sir, kuwan ba ya ba true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya yung na...
0: Okay na na. Okay problema. Junior, deka.
1: Oh, Junior ko, sir.
0: Okay problema na. Okay problema.
1: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
0: Sige, salamat,
1: guys. Sir, mga nyo, sir, baka wala man dyan ko'y pang kuwan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba?
0: sige lang pangayay lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
1: Sige sir, salamat yun kayo sir.
0: Sige.
1: Kaling yung kuhaan na testimonya sir, diri dyan siya yung nga kuhaan, wala ba? Inoo dyan ni siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, diri dyan siya yung baka, kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kay nang
0: okay, dili man ta kailag yun.
1: Mao dyan, ako dyan, nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga, yung akong uyag nga, na kay dali nga sa kadua man ni balik ko nya usay malimot man kun ko usay man kuana kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga dali ra man kay mag discuss ang radyo mo nang god apik ko ganiya jud dahil pag kadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta ko mutawag gud ani jud sir kay mo na akong nakaayong sa akong gibati good daghan na akong gipanginom jud tambal sir tinuo jud na sir.
0: Sige Ma'am Altia, adto lang ka dito mga launa. Salamat kayo ma'am ha.
1: Sige sir, salamat po tayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
0: Si Mama Rusty ni, Mama Rusty.
1: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
0: Sige ma'am, thank you.
1: Sige, dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mudyan na yung paminaon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir.
0: Kauban na na sila.
1: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
0: Sige salamat kayo.
1: Thank you dyan kayo sir.
0: Bye-bye.
1: Lamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m.
1: 5:15 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
2: Ha? Unsa di na anak kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.

0: Hapon naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, atun ako.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Pinoy Rock Rockan.
6: BT Radio.

Road Watch. Iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Pinoy Rock Rocker.
2: PTZ Radio.

0: May hapon, alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatigaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ug ubang mga ahensya sama sa lokal nga opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadool nga pasilidad. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giatud sa kaninyo.

0: CDYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Pinoy Rock Rock Rock Rock
2: BTU Radio.

Shout out Himarebel Lanorias Labrador. Hello, good evening DJ. So shout out lang ko sa kuwang pana nga si Rini Boy o sa akong anak as Preston. Setan na lang naminaw ninyo DJ. Also ni Simar Abunda Bunal Pre, shout out sa may Barangay Kugun. Ang ni DJ Master J. JR Cabanillas Karang, mayong hapon na Dol, shout out ko sa Karang family o sa Cabanillas family doon sa may Kalapnusan Barangay Lalong Kalatraba Negros Occidental. Anya ni Isimar Abunda Advance Happy Fiesta Barangay Kugun karong Mayo 28. Oga sa Tuburan Advance Happy Fiesta po. Eh Rosana Pabli mayong hapon sa tanan na Gipo Family DJ. Pabli Family sa kuwang bana o anak ang mga ako. DJ James live on the mix right now. Alas 6:15 na. That time check is brought to you by Amigos Kini Kerbala Coffee Mix.

TYP is 9.1 BD Radio. The Friday Dance Mix. Shout out to the mga subscribers, Mario Gabini, Jason Sirad. Shout out ni Vanessa og Zinon sa Kyrie. Aumento Sirad, mayo nga pagpaminaw. Marhilo Inubakan na Redouble. Shout out DJ. Sa Redouble family og sa kong asawa nga usa ka vlogger nga si Mary Grace Matugas. Sa kong anak idol sa diha lang sa may New Bago Pulang Bato Asturias. Ag ni lang lang Arinday, Dreaming DJ Buddy and DJ James pa shout out. Pili Monseller, Janri Anggad na Bidol, Minaw Ramidiri sa Mga Negros Occidental. Alright, may gabi sa Mga Negros Occidental at mga sinig paminaw diya. Ayan ni Simar Abunda, shout out Midiri sa Barangay Basak, Katmon Pring. Nagtanaw ko sa inyong live, Mexi. Aras alas 6:30 na.

0: Alright, DYPS 98.1 BT Radio, the Friday Dance Mix. Or what we call the Bulawanong Tinugdan 98.1 BT Radio. Alright, this is me, your DJ. Ang DJ nga never been touched. Never been kissed, but totally damaged. James Lim and DJ ba eh? Pinamahan mo ko DJ. Wala mo ko. Dream to siya last week. DJ Buddy, the pride of Tuburan Extreme DJs. From Sitio, Timbakul, Barangay Putat. Ang gatukar karon. Shout out DJ, happy fiesta Barangay Carmelo, gikan ni Lino. Oh, yeah, play those butay. Mayong gabi DJ, shout out sa family Panunsyal og family Isula og family Hirndan og request wag hawak mong beat manag play. Ricky Panunsyal. Shout out ni Vanessa Idol og Zinon Zakari Aumento Sirad. Gikan ni Jason Sirad gay mayong gabi. Pizza Kinse! Buwan sa Mayo! Mayog pangutok! Maayo, usahay, di... Unsa? Wala eh. Weather. Happy fiesta, des! Mga naga-fiesta karong adlawa! Oh, happy fiestas, Barangay Agtugob Asturias! Onya, diha sa mga Barangay Lunas sa diay! Mayong pagpalanog sa mga... Saman. Ilahang tukar disco ba disco. Nganom sa ninyo hang disco idol nga makasayaw man ta. Karos ang makanakakitag diskohan nga di ka kasayaw. Kanang ang tukar kay love song. Shalan ba. Onya asa pa lain fiesta ron idol? Asa pa lain fiesta ton gingon? Nakalim. Onya, next week 22 Advance Happy Fiesta Barangay Santa Rita Asturias Cebu. Ako ang yutang natauhan. Murag di ko kaari next week da kay mabisi kong paninda panginabuhi ba.
1: Ha?
0: Timing. Mura mag-timing. Mura niya hati kung karin rebisig ka ng kuan yun. Kapoy-kapoy gamay ba? Mura nung bira, biya kogikan ganihan niya. Berting inita. Pitoy, kumusta mo sa inyuhang Biyernes? O niya, fiesta mo sa deros tumugpa, DJ? Oh, tumugpa, kalayo. Abit atong mananap. Ato mga milabayng to, igdito ko kay... Pwede, sana ko kabhap o kaya inasal. No. Kalimot, mahinong ko diha ilang kuya o gani ati. Sa mga taga tumugpa diha, mayong gabiin yung tanan. Mayong pagpalanog sa The Friday Dance Mix. Mayong gabiin sa mga mayo family diha sa mga barangay Mag-alwa, Tuburan. Pina ni Konsehal at TBT Bayo ni Kuya Juning ni GR ni Robert ni Juan Gini Oga ni Jukji di ay mayong gabi yung nantanan mayong gabi idol shout out sa Negros Oriental sa Koang Mama Tarsila o sa Dohan akong kamagwang Manuel Yuning Dudong Joseph oga sa usan akong anak Inday Tintin. Salamat DJ from Anjuli Lakadman o sa pares na ko Ricky Ravanes from Naga Cebu gikan ni Angel Rian. Oras is 6:50 in the evening sa toang programa The Friday Dance Mix. Premiero hunat sa toang programa. We will be up until 9 tulog ka oras sa Sapark usaman. Saba-saba sa inyohang gabi Imbernes. Kamari bahala sa inyohang paboritong tukar. Pwede ka mong magka-request sa inyohang mga unsaman. mga kinaham nga kwan disco music. Alam mo, request ato mga love song, ha? Bawal ta ato. Alam mo, pag request anang kanang sana, How Do I Live? How Do I Live? Kutukutuhon ta mo diha. O sa akin, James Lim, DJ Buddy. It's in the house, yo.

DYPS 98.1 BD Radio. Ikan ang oras atong programang Friday Dance Mix Retro Special Retro Hits. Shout out sa itong mga Facebook Live viewers. Shout out din sa may Binguhan na

Nanugal di aron sa tuwang nga pirihan. Yeah, dari sa tuwang Facebook Live, shout out ni Precious Wendy Faruni. Good evening, DJ. Happy Friday, Dance Max. Ana Moral, sige sayo, DJ James. Evangeline Barilla, may gabi, DJ. Nagpaminaw ko, Permi, dari sa Barangay Dos. Kusog kayo among radyo. Sa kong tindahan nga gamay, naglanog-lanog kayo, dari mo, dari. Ni Jimar Tilibrico, good evening, doll. Shoutout ko sa kong magulang si Odnil Tilibrico nga nag-birthday karon. Uy, happy birthday! From Sitio Batbataw, Barangay Bagunbun, San Carlos City. Ni Labs Kita Billyester, Grepi, my doll. Lihog ko pag-greet na family Billyester, Kabalero, og sa tanang naminaw. Good evening, lihog po ko pag-greet diha sa may ako mga uyuan sa may nalikban dulis Kalatraba. Sila sila ni Billyester among uyuan nga lailog sa kong magulang Giovanni Billyester. Nagpa-disco gyud, request mag helicopter og USB nga budots. Di man gini mawa aning USB. Unsa man gina aning para? May mga pamilya dito sa may barangay bagong silang Don Salvador Benedicto Negros. Angel Dista Camindo Rosiana, mayong gabi idol, shout out sa tanan na lang Abra Albarasin, family Aranduki family. Sa kong Bana Marjun, og sa kong tamong duha ka anak, Kathleen Jell, og ni Jell Odmar. Retsky Makiasa, hi, doll, good evening, shout out, with this my Mandaluyong City. Oras, alas City, 15 na. Kailahan magpakwana, magpa-time check sa inyong mga negosyo. Da, pwede kayo mo PM ha, dali sa tuwang video radio. Or mo busita na lang yun mo dali. Kaya narotay brato nga affordable ra kayo ato ang presyo. Parehaan ng Amigos Coffee ba? Time check is brought to you by Amigos Coffee. Yan na ba? Sigandahan mo sa inyong mga negosyo na. Bisita lang o pwede rasad mo PM ni Roland Butoy. Di pa ka ni Ranil Santiago o di pa ni Genesis Buffler. Sila mga Facebook page, Facebook account. Oras, alas city, this is size na. Standby. Mabring sa taga, kadali ra kayo.

DYPS 98.1 VT Radio. DJ James live on the mix right now. La Isla Bonita. Shout out sa mga Facebook Live viewers. Mayang gabi ni Ricky Malaay. Good evening ninyong duhadol. Shout out din sa may barangay Agbanga, Asturias, Cebu, Purok, Tris. Anya ni Melonie Rebusquillo Umandaka. Good evening DJ. Shout out din nga naglantas inyong live. Asam ni napita inyo Melonie. Ni Quinco Clark. Good evening DJ. Shout out ni Dris May Patalom Leti sa Guno family. Sa kawang amahan nga si Emmanuel Guno. Alright, may gabi sa may Patalom Leti. Anya ni Precious Wendy Paruni. Good evening DJ. Happy Friday Dance Mix. Anya sa mga nagpiesta ron, labi na dyan sa may Bohol. Tagadlaw gini ha ang fiesta sa Bohol sa mutong-tong na smayo. Ilang specialty diha ang kabaw ra ba? Ayan sa mga naka-tune in ron na ato mga tindahan diri sa lungsod sa Duburan o gaasa man na mga tune in ron na tindahan na labi na sa mga gasolinahan nga naka-tune in ron mayong gabi sa mga tigtubil ato diha. Christian Agavon ni Daniel. Good evening, DJ Buddy and DJ James. Shout out all Daniel family, Agavon family, ang tanan akong classmates sa BSHM 2A, BSHM 3 General, og BSHM Pod and Beverage 3 sa Cebu, Roosevelt Memorial College and Bogo City, Cebu. Okay, shout out ko sa ko ang mga classmates, sila si Rodin Puentes, Cyrus Villarba, Mark Nula, Franz Seiman, Cobrilla Jerwin, Win-Win Dimol, sa Consell sa City of Pine Tree, Purok, Manggihatagon, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Yang request nga budots nga USB. Dapat yung lain nga nag-request ganiya, log budots nga USB. Masa mag-inaanan ni Tukara ba? Oras, Alas City!

0: Froggy Gans Mix.
1: Retro Hits.
2: 98.1
3: Radio. Lolo Machong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Namiaoy.

0: Alright, you are tuning in to the DYPS 99.1 BT Radio, the Friday Dance Mix. Once again, we have DJ Buddy live with the mix right now. Retro special, retro hits. This is me, your DJ, nga tagsara ninyong madungog, tagsara sa ninyong makitaan. Okay, tagsara mo sa kong pagkita. Mabagin ako, Dre. James Lim, ang DJ nga unsa man. Unsa oy! Never been touched.
1: Really?
0: Yes. Never been kissed, but totally ignorant. Ignorante kay kusta ng mga butang, ha? Oo. Ngayon lang, supa. Unsa to, DJ? Dawa, oy. Nakadungog mo, inyo, ha, na to. Happy Fiesta, DJ! Lungsod sa San Remigio, ugma ang adlawa, May 15. Kasi, ugma ang adlawa nga 15 man ron. May 16 siguro. May 15 and 16. Ugma na dyan, ipasundayag ang Lapyahan Festival.

Lapihan Festival. Okay, shout out to DJs RR Tising mayong gabi. And yeah, ako po di pahabol DJ ang nanayaw karon diha dere sa may amuang silingan nga gigamitan kuno og unsa man. 12 kabokas

0: Baguio, Cebu, in honor of San Juan Nepomuceno. Salamat sa kubasa idol gikan ni Christian Agabon Idanio diay. Salamat sad kayo sa pag palanog sa tawang programa ni Freddy Dance Mix. Onya Mary Doris Hirson, mayong gabi DJ request kog Dubido.
1: Dara?
0: Mati koy. Kumana may play Dubido?
1: Ha? Dubido manon.
0: Oh, di. Mo lagi mana lagi play karon? Gani ha ba? Gani ha pa man ni play. Swerte lang siya kay karon. Request ko DJ Tatay, salamat. Quinco Clark di ay. Tatay Watang, Tatay Budots Portion. On yang alas 8 gabi.

And yeah, shout out a blessing day sa mga mabuang families punta inganyo from Lapu-Lapu City, Cebu. Greetings all the way from Lapu-Lapu. Gikan ni Inday Diana. Diana Sayana. Kamusta magkaroon, Day? Once again, shout out listening sa mga mabuang family from Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, Cebu. Sayang ko ng mga amiga ko, no? Shout out happy listening ninyo rin tanan. Kumusta man kinabuhi sa unsa man, single sa minyo or complicated? My heart beats like a drum, like a drum. Drum, drum, drum. Ang pasabutan na, binisaya ko ng my heart beats like a drum kay ang ihang kasing-kasing nagbutok-butok ko, no? Nagbutok-butok sa kakulba. Huwag na ababay ng uyab. Uyawan. Otaka na maka DJ! Ano lang gusik sabah-sabah.

0: Oras, it is now 7:45 sa Retro Special. Retro Head. Yeah, wag stay painless. Mura magnesikaran sa kuan. Kusog mamatid na. Mura ko ganahan bitaw, kanag bitaw makatubil ta.
1: Ha? Barog ra ka magtukar ba?
0: Mura maglain. Aw lain. Nagadong gana. Lain. Mo break ko sa ta onya ay mo pamahawa ar kay mo balik ra retro special. Mo balik ra dayon. Standby sa programa ng The Friday Dance Mix dire lang sa naginosarang FM station sa Tuboran. Unay lain ang 98.1 BT Radio.
2: 98.1 BT Radio Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: Thank God it's Friday. 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.
7: The Friday Dance Mix.

0: Bodoh cer. Claro, bodoh cer. Ora salah sotso. This is Yete Nas Gabi. Bodots, bodots portion by DJ Buddy Live Remix right now. Shout out DJ, happy fiestas Bangko Bangko Barangay Sandayung. Shout out ni Rigi Oga Boss Jovin, Rico Silango ga A Girl Like You by Edwin Collins. More power de sa BT Radio watching from Kambanay Danao, gikan ni GR Kapuyan di ay. Mayo gabi. Airports pa rila, Cap James Lim, request kong song Mahal ang Gasolina o Hot Mama. O dayang dayang, salamat Cap James. Salamat kayo board sa pag-request. Ayun niya, wow, 12 na sa taan eh. Nga nung ni Madam Anamora? 12
1: na.
0: Ha?
1: Last
0: 12 siya. Oo, last 12 siya. Ang Banggi Itang Maminawais BT Radio Madam Ana Mural DJ Advance Happy Fiesta Day Maravilla May 17 and 18 gikan ni Evangeline Q Parilla Sayawe na Nadia DJ Buddy request on the board Parilla Grahan kita stepping Tidak pagi stage di gym. Mana left, right, left, right. Yang pagbaminas the Friday dance mix. Oi, akong idol Rulan Bakaron kebatingan maayong gabi dia idol. Onya. Evangeline Kio Parilla de Mayo gabi idol nagpaminaw ko nimo Pyramiders sa Barangay 2. Kusog kayo ang amuang radio sa akong tindahan na gamay. Naglanog-lanog ang inyohang programong The Friday Dance Mix dire. And nya, sa mga request na tatay, inyohan na ron ha. Ang musagol piti. Larga bula. Salamat TJ, mayong gabi di ay ninyong duha sa kawang diver na John Kinit. Cole Arellano Mercido Paglinawan Junior. Mercido Paglinawan Junior og tanang naminaw. Sara Mendoza day mayong gabi idol man basta niyo ka.
2: Wala wala wala. Wala
0: DJ.
2: Hello madam.
0: Happy Friday na itong tanan. Shout out kong sa kong uyuan. Iyaan din nila ni Ate Ashley. Kuya Richard og sa mga igagaw ko diha sa tuburan. O niya ni Emerson Rigoli mayang gabi idol. Shout out from Kampo Tuburan na Cebu. Salamat sa pagbasa DJ. Request ko disco ang hawak mo ang kabit. Kuya wa mag-request mo. Nari request mo hawak mo ang kabit. Wagan lang tas mga kuanron na ay mga kabit. The Friday Dance Mix only here on 98.1 of BT Radio. I mean, I think this song so far, episode.

DYP is 98.1 BD Radio, the party dance, right? Last but of greetings, so shout out any Ricky Palabrita Panunsyal. Good evening, Idol. Kamusta? Request ko gabuksan mo. Di na takaplay mga, mga paspas. Ay nag-slow BPM naman ta, padong naman ta human. Boards, Baril, DJ Baril, request ko song. Hawak mo ang beat, aplihan ni ganiha boards. Sa tuwang first hour. Evangeline Parilla, DJ Advance, Happy Fiesta, Mara Bilia. Karong Mi 17 and 18. Salamat, DJ. Madam Ana Mural. Salamat sa kunay po may naos video radio. Alright, thank you sa itong mga ka-video radio. Sa mga nag-share sa itong Facebook Live, salamat kayo. O sa mga nagpaminaw ron sa ilang mga tersetag sang mga radio din sa ilang panimalay. Salamat sa pagpaminaw sa video radio. Sa sunod, Fairness Madbohon sa programa ng Party Dance Mix. Abas, DJ Buddy and DJ James. Madungong tango sabi ka, Domingo na Madbohon sa programa ng Disco Backtrack. 3 to 5 p.m. And yeah, I said nagbaga niyo mga radyo kay napatay mo sunod ng programa ato ang bedtime drive ato mga pang chill nga mga music. Ito alas 12 si kabuntagon. Alright, salamat kayo guys. Kala lang sa itong station manager General Fernando Magubo Jr. sa ito ang program producer, General Ma'am, nami si Jan Ibahaw, DJ Buddy and DJ James, bye for now.

0: Sports, Music, and Entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: comes sa mga programa mga pamoka, relax sa lagi no Sarao, Gabina, Kakusong na Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburon ng DYPS 98.1 na BTR Radio. Kumusta, kumusta? 54 ding barangay ng atong lungsod sa Tuburon o kutob sa maabot ni atong gipakusog na signal. Aga sa Regidat Garden karon mayong buntag yung tanan huro at love you all mua mua chup chup. Digital na nyo kaban, hanto tala sa siguro nga buntaga, magsaba-saba ta sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio say. Ipta na! Lansang numero size yung anaga, higot sa inyong mga mosquitero. I like no na. Bango na, huwag papangapin na mo niya. At ang atong kuyugan na mo. Kuyugan na mo pag kuhan inyong sis kumuntagon. Aron malingaw mo. Alas hindi ko nyugan mga request nyo niya. O wala mo ka-ada ko, lay-ada ko, DJ. O DJ naman na, Roland Hoy Babot, oy! Tanawa lang yung profile nga na headset niya nga muraga wala ka ng army ang isulog. Headset. Oy, ikaw lang i-add lang kaya automatic na mong i-add friend na automatic na mong i-add. Automatic na. Niya, wala nga tayo yung mensahe pero makadungo din na yung greetings niya. Isa yung pa-shoutout niya. Lakong bate!
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiao.

Celebration na mag-start alas 3 sa oy. Happy fiesta niya ha, sa Lungsod San Remigio. Og nakoy palayog play sa tong tango og usahay. Salamat. Shout out niya sa mga Idanyo family og Agabon family ha. Og siya mga classmate. Mr. Christian.

Arlie de Lurigas. Good morning, DJ. Shout out ko sa tanan taga Purok Tulay og sa akong Ixon Lihore to Mercy diha sa Quezon City Province og Morekwi Sugsong. You're my heart og ating sa pagbasa, DJ. Adara imong request sa Sir Christian ha, tango. Pwede mo masabay tanan, malingaw sa tanin tango eh. Siya aro di tanga, paling ko ano ron?

DBP 98.1 na Beats here, where you da, kapoy rin ko na. Mati pa Sir Crystal dan. Luyam, di kantahan. DJ. Sir Crystal na, kumbati niya. Mamili siya kapoyan, mati na good morning DJ. Mamuka ko nila ni Banji Sumalinog, and Sumalinog Kuring Aragon, Bilya Pipito. Chris Librado, Lia Largo Toro, Largo Kanya Castro. Gikan ni Lisa Balab ka po yan. Request ko ka My Sharuma DJ. Salamat. Siya tatin mo ma'am. Tarong kumbati, tarong niya siyong My Sharuma, mama. Gumas commercial. Ma'am, araw mo na rin. Matap niya, good morning DJ Roland. Mamuka ko sa tanan taga naka-disco. Kagabi, naka-exercise ko. Grabe o ga-disco. Gabi-disco.

DYPS 90.1 BC Radio Maya Sharon. Ano kasi mamili siya balaot ka po yan. Aparte ng kumbati ni ma'am. Ala niya ma'am, kumbati ma'am. Birhe. Bili ang kape yan. Basiga ma... Pasong simbol naman ba? Okay, siya tuloy ko sa Wangan Dos. Ni Boss Jimmy Lumakang. Aparte ng sayaw sa doon. Di ba Marlinda Lumakang? Good morning yung doon ha? Oh, while nagatiman silang mga kayupan ng oras ha? Nag-cha-cha-cha-cha pa. Nagsayo-sayo kumbati. Cha-cha-cha-cha. Hala, birahe. Boss Jimmy, huwag mo Marlinda. Sila si Jeremy J.J. Lumakang, Jin Lumakang, Mado tayo, Victor Muliro. Dai Porsig Muliro, Reboy Pipito, Merly Pipito, Junior Kulyamar, Lisa Kulyamar, Imran Kulyamar, Shari Kulyamar, dia sa Wangan Dos. Good morning! Shout out! Agbos John May Bangabanga, di ba Marcel Bangabanga? Pati na saya sa niya! Ag ni Tio Jory Bote di Azaksa Koti Rato Manda Kiskab Kaban ala Kumbati Hiya Ag Ate Hili Nariosa Kuya Jiri Nariosa O kailangan na si Christine o si Christian Wala ka timon silang babuyan sityo matong barangay Putat Good morning yung duha dia ang nilang upat dia ay Arnel Sukaire o Bara dia sa barangay Mangga O tatakotwa dia sa barangay Dos Good morning Oy Obladi Oblada request si Ma'am Aramunares Kumbati Ma'am Siaro De Palington

0: ETO Radio. Ako'y naipasabol si Sir Christian. No? Ako'y ipa-shoutout ako nga mama nga nakamata na sa tukar. Sa tango o sa akong selva karon nga nag-laba. Pamalihog ko niya request daw o bugi. Bonal Maestro. Mo agoy. Wala kong bate. Tantawa na to suwayan, ha? Bugi, ha? Bugi. Ido Pagado o Boss Junel Botasla. Good morning. Ang igong Dairy South FMFM. Good morning. By GC. Good morning, by GC, ha?
1: 98.1 BT Radio.

0: Z Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Ma'am Arlinda Loriga, sala, dara yung mga dayang birahe. Ano kay kapalingtol? Ang katong nakapaminawla, sabay. Awesome sa ninyo, kinaham ni sa unang panahon, biya. Sa una, kabot ko, ano eh. Kusok yung sayon sa una. Ay, bata pa ko ba? Kumbati ko, ano eh. Itong lampara pa'y gamit. Kitlumak. Ay, kumbati ko sa una eh.

DYPS 98.1 BTR Radio. Dayang dayang. Okay ni, kumbate ni. Sa unang panahon nga katong pit kayo padong sa disatong paa nga katong murag ambil sa na sa ubos nga murag manilhig igsayaw ah. Kasuway ko anay, dayang dayang to karat. Abog nga gi. Pati si Minto sa unang. Wala, basta kay biga. Atras sa bantay, basta kay ba. Manapong ka perbe kay. Abog kayo. Kung nausan, sagbaling rin pa din dagko na sa gyro na.

Parang dagko abang ang ikan sa paa bang sa hips pa doon sa ubos ah dagko eh di matabang nanubra sa nanubra po sa oso mo ng panahon ay Tere Libria o ka bili na butas lakbay punta ka Alma Libria Kuya Edwin Libria diya sa mga barangay marmol o ka diya sa langoyon si Pimi Limpag Danilo Dinis Elian o Drake o Dinsian Drake o Dinsian sabit-sapit eh. Good morning doa dia aku makinogos nak. Samuel Arcaga dia sebagai senuan. Oi Bogi, requisit si mama ni ya Sir Christian Agabon. Oh dara Sir Christian. Siapa dia di Kapanington kedua ada requisit ah. Oh pasti yang mama ni. Oh Osara DJ sa aku mama masa nak oh kita. Alah kembali Sir Christian ha si mama dia.

0: DYPS, Dede Pintuan, BTL Radio. Ay, karoon din gabi, no? Naaya blackout niya sa, kuhan, nasa GB Akian, Aki, Aperyahan, no? Location, atubangan, sa Pantalan. Naaya blackout bingo nga ang premyo kay, Osaka aslo nun, Osaka sako nga buga sumay, 50 kilos, o one pack of grocery. O, usapan tayo, nasa 15K cash, diya sa GB and Aki, Aperyahan. Location na ito bang rin sa Pantalan, ha? Tag-iya ni akong amigo, classmate sa una. Katong hilig o bingo ni ha. Hala karong gabi na i-blackout niya sa atubangan sa Pantalan. Sa GPN Akiya Piryahan na bingohan. Tag 150 ang black. Sibra kayo. Kitong nagpadong siyang birthday niya o sa padong siyang piyesta. Hala, dara. Swerte kayong makadaog, nanamoy handa, daan. Ay, kadindot. Kumbate mo, Dolor. Karong gabi sa GB Anaki, Piryahan at tubangan sa Pantalan na ay blackout bingo. Nga, usaka aslo nun, usaka sakong 50 kilos, usaka pack ng grocery. O, syempre, 50 key cash para sa inyong lingaw-lingaw. Wala. Karon. Tanaw, talino, kinsay malinga, kinsay maswerte yung makabunot. Ala. Wala. Kadindot, ala ay. Sa GB Anaki Piryahan, ha? Ayaw mo kalimot. Karong gabi na, blackout.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

DWPS 98.1 BTC Radio. Ay, shout out kay Ma'am Lia Horito Marcy dia sa Quezon City Province. Ang sabi niya, gandang umaga DJ. Roland na

0: Si Ma'am lang lang rin dahil may punta ni Ma'am.
1: Or may patimaw na siya. Sige, lagpaminaw. Ay, lagkablakan din. Maminaw rin ko.
2: Bibili ko na talaga itong bahay.
1: Ako si Ma'am Amelita, po tayo Willis. Ako si Sir Bobby. Good morning. May punta nyo tanda, ha? Tio Johnny Botoy Gracia Oga Jennifer Gracia Jerry Gracia Og Johnny Gracia Og Jonggoy Gracia Oga Ibaligya niya kung mamaligya na yung mga anay o, tawagi lang si Tio Johnny Botoy Gracia ha. Siyang number 09-3532-18871. Akong Osbon 09-3532-18871.

may buntag sa tanang na taga Cebu, no? Cebu province, sakit sa tanong, no? Boss Iking Lumakang, may buntag nyo, Boss Iking. Ang Ma'am Sally Lumakang, Jerry Mercado, Ma'am Perla Mercado. Diyan sa wangan doon, may buntag sa kapiyan ng kusog ay monitor diha. Si Boss Iko Lagnas, Ma'am Nina Lagnas, sa Cap Nelson na Kuligado. O Consihala Sandro Lumakang, igago ni Boss Jimmy Lumakang, may buntag diha sa kapiyan, no? O si Dodi Paroni, Ma'am Hinya Paroni, may buntag. Na didikidan nyo, good morning. Aga Gerard Casas siya kasama si Ma'am Lysel Casas sa Pipi Parami, Ma'am Annalisa Casas Parami og ni Second Lieutenant Romeo Boy Gallardi. Diya siya nga perpical landing. Good morning si Lieutenant og yung kaoban nga si Cute ang tagiya. Og siyang mga minda diya sa mga size. Sa talang Gallardi family, may buntag gikan ni Second Lieutenant Romeo Boy Gallardi.

0: Boss Babe, ba may muntang ha? Boss Babe, hablan niya.
1: 98.1 BT Radio. Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron, take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, legend at legend, Belly Aga Aliampo. Lagi na ba

0: Ang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Katailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made ImmuniPlus

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine. DJ
1: Patulungin mo. Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
2: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
1: Sus, kanara na yung problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
2: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
1: Oh, asa mga pre Junmar?
2: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
1: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Og ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabii sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og Ma'am Grace Bacalso.
3: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pinapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasing ala na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Monching yung mga. Imamansin ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon dahi ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mong lawas na, ma'am.
11: Okay na.
10: Ah, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
11: Monching.
12: Start your day on a fantastic...

0: Radio,
1: your station.
2: Oh, all day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: At ang oras, mga kabiti, no? Alas 5 by din sa Kabon Tagon. Resta sa kwan, lapsong sa tahong. Kakapoy na.

DYP is 98.1 Beats here radio. Pasagdan mo malamang. Hi. Ayaw pasagdi. Boss Joel Flores dia sa magantay may buntag og Ma'am Chona Flores yang asawa may buntag mo diha. Agri Coligado og Ariali Umandak dia sa Barangay Marmol og Eric Umandak og Lucille Umandak dia sa Barangay Marmol may buntag. Agaw Wendell may buntaga, agaw Warren, agaw Nido, agaw Arnold, Early Boy, mga Butoy Family, good morning. Aga ni Sir Ken Sungahin, may buntag Sir Ken, diya sa Santo Niño, kasi mong kaubanan ng polis niya, sa inyong police station, may buntag ha. Ag ni Ria Romero, aga Dimi, sabay-sabay, desbarangay Kogon, good morning. Junior Diamante, may buntag.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Tas bang ibublood sugar? Ato na ko yung diabetes? DTX500 kang DTX500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine gagapamupo sa coco visine controls blood sugar o polypeptide gaparehong epekto sa insulin. DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing.
4: Ang testimonya sa Wonder.

sumbang kumbati saya sayang sad sayaw. Sharon di Paddington, relax ka diyo ta, kumbati na sad. Ay, siya talagin nila ni Cap Dexter, Clarity dia sa Barangay Kogon, o ni Cap Ivy Lotero, may buntag sa Barangay Otso, diri sa Barangay Otso. Tio Gagag, Tio Tia Marita, o ni John Paul, o ni Tony, may buntag. Ricky Nylon sa Barangay Dos, may buntag. Dilin, o Toto Caraballo, dia sa Barangay Bangko Bangko, good morning. Alan

siya na tigod lang ni Mamo. Diya sa Carmelo. Ay, happy piyesta Carmelo diya, no? Sa mga Sapra family, may buntag diya. Og nila ni JJ, og ni Diane, og ni Kisha, og sa mga kingsoonan nila Sapra diya, may buntag. Payo kayo na, di kay Sike sa ilang mga andam. Yandam para sa ilang mga bisita. Kay piyesta man, siyempre na na, ginaipalitso diya rin, ha? Kumbate niyo diya, ha? Sa'yo kasi RG diya, RG Herrero, may buntag diya, boss, RG.

DMPS 98.1 BTO Radio. Ay, shout out ikon la ni Boss Anonyas Kapuyan o Kaprolan Kapuyan Bin Jamante na naibili Jamante may buntaga Tio Serio Baha o Tio Jubilito Uyu Abot Oy may buntag Windel o Gasita Abot Oy sa Bundo Ono. Good morning. Ay, shout out ako sa nagjogging dri ha sa sitio nga sa iyo ay napasingot sila Ma'am Patindol o yung kaoban wako kaila may buntag yung tulo di ha. Aga, shout out ikon lang sa mga Cuevas family. Nila ni Ate Ikang, Kuya Opli, Ate Kalay, Ate Insika, Michael Kokoy, Mijin, o Bibi Simon Andre, Bibi Mikay, good morning. Aga, Nanay Ibiang, Kumahig, o Kuya Linlin, Kumahig, Joshua Jim Jim, o Bibi Jojo, aga, sa mga Hayag family, Nati Hayag, Miat Kasi, o Sophia, may buntag. Ate BTD, may buntag.

0: change name, change the color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, huwag nga tan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibong magkuntang pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650, huwag alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na!
3: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-Tron drop sa kung anak. Nakagipa-pistin ako kung anak. Tinood jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa nakapisting aning V-Tron drop, palihog, pamalit na mood kay Tibo dito siya kayo sa bata.
2: V-Tron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: Una og ni Sayaka. Good morning. Bye bye, love you. Mwa chup chup. Og basta pong magdungog ha. Mao yapong stasyon, mao yapong oras sa DYPS 98.1 BTR Radio. DJ Roland, ang yung kaoban. Bye bye, love you. Mwa chup chup. Bye. Pasensya kayo sa mga maapil ha. Kaya nagkadaghan naman itong pamilya. Good. Atoli Andre alternate buhon ha para lang ma-shout out sa usa ka semana na agid. Kay nagkadaghan ang mga greetings dere. Bilis tag live gani kay di niyo to maatlog yo. Love you niya tanan sa suporta. Love you mama chup chup sub. Bye.
1: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw, welcome sa atoang pagpanag-uban na nanapod kining atong 5-minute nga program. Hatod ka na ito sa mga kagubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon nagyoy resulta sa atong lawas. Gumikan kay kining atong produkto isuon na pamatudaan nga maayong gidkaayo ang ikatanyag nga kayuan. Bueno mga igalag isuon ang atong mga produkto dili na ito pagkalimtan. Ang ato ang SED Liniment Oil, ang ato ang milagrosong klase sa haplas nga napamatudaan gayud nga dunay mga pagtabang sa ato ang kalawasan, ilabi na sa mga pagpanakit sa kalawasan, no? Ang atong kape, dili po na ito kalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix, ang nindot kaayo nga klase nga kape isuon nga naagyoy mga resulta nga ikatanyag nga maayo. Ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang tissues and cells, paghatag na ito o galibyo sa mga bisanunsang matang sa mga balatian. Kaya nga itong SED Panyawan Coffee Mix, mga higalag isuon, doon na

Ay mangosteen, doon na po kini siya ay kanyang itatawag na itong purple corn or kanyang kaning maistapol. Napod kini siya ay cinnamon. And dili po na ito kalimtan, mga igsuo na ang panyawan nga tanong nga diin mo ay nakapapait na makatabang gid sa itong kalawasan. Ang kalahini ni itong kape igsuo na sa mga kaigsuo na ito mahiligon sa mga kape nga mapalit lang na ito sa mga tindahan. Dili kini siya tamis. Ang atong kape, pait siya, gumikan kay purong herbal manggod ang tuyo nini. Pero adunay taste sa cinnamon, kanyang ginatawag na ito ng lamian nga klaseng makahatag o pagtabang ka na ito, tungod kay lamian ang iyahang katamison. No? Normal o usab mas makatabang. Unang bisan pag mga diabetic patients pwede nga mo tumar sa, o mo inom sa ato ang kape nga said panyawan coffee mix. Alang po sa mga kaigsunan nato diha nga napay mga problema sa lawas, aduna kita yung mga kapsula nga napamatud-an sa siyensya, no, nga proven safe and effective. Aga to ang said panyawan plus, mangosteen and luyang dilaw. Aga to ang said panyawan garlic capsule. Kadunay ka home sa ahos, banaba o panyawan. O kaning atong said kogon herbal capsule. Ang naginusarang klase sa kapsula sa mga butika karon nga dunay ka home sa kogon plant. Mao kini ang mga makatabang sa atong kalawasan. Bueno mga igalang, igsoon karong adlaw ha, pag-aisgutan na to ang cough, colds, fevers and flu. Ilabi na ning colds and fever. Kaning colds and fever mga igalang, igsoon kung nasipon o hilan at lagmit magkauban kini sila. No, mga klase manggod ni kanang ginatawag na itong mga virus nga manulod sa atong lawas nga muhatag og reaksyon kining atong kalawasan pinaagi sa pagpainit sa atoang kalawasan o baka kaning pagproduce og mucus or kaning murag phlegm, no, murag plema nga mapagawas nato ang atoang mga viruses sa atong lawas. Kining atong lawas manggod igsuon miraculously ginama kini sa Ginoo nga makatabang sa atoang lawas. Ang atoang colds and fever nga pag masulod gani nga mga virus sa atong lawas, kini atong lawas mo react dai ni siya, muhatag dai ni siya reaction. Ang unang yung pagamuhaton ani niya, magproduce ni siya og defense mechanism. Kung ang virus na sa ato ang respiratory system sa atong mga ilong pananglitan, magproduce siya og mucus, no, kanang sipon. Iyang dakpon katong mga klase nga mga viruses og ipagawas. Ang fever pod, no, pag musulod ang ato ang virus nga hilanat sa ato ang lawas, ang atong lawas pod mo react. Muinit ni siya, muinit pag-ayo kay lutuon niya katong mga viruses para mamatay. Unsa may regularly ginabuhat nimo? Palit dayon ka og pinakadul nga mga tambal. No, wa ka kay balong delikado ang mga pagtumar og tambal kanunay. No, importante nga mas maayo nga ang atuag yun is purong natural, no, kanang yung gikan mismo sa kinaiyahan. The natural way kung baga mga igalang igsoon. Ang said you know, ang said panyawan nga mga products makatabang sa atong kalawasan. Bisan pag paghaplas lang sa ato ang said liniment oil, dako kay nag alibyo nga ihatag sa atong lawas kung kita adunay hilanat o baka sipon. Timan ilang ang ato ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatud-an gayud. Gabisan pag cough and fever, matabangan. Basta adunay problema sa kalawasan pag said panyawan.

0: Chika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakukunahan ng pagtatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 sa Baguio City.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos bumisita sa Tuguegarao, Cagayan para inspeksyonin ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center at mamahagi ng tulong sa mga barangay at vulnerable sector.
0: Headlines.
3: Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas.
0: Headlines.
3: Pagtama ng El Nino sa Pilipinas, pagpasok ng Hunyo, Hulyo at Agosto, tumataas ang posibilidad ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
3: At pag-convene ng Senado bilang impeachment court, aarangkada na sa Lunes, Mayo 18.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 11 araw ng Mayo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026, pangungunahan ngayong araw ni Pangulo at Armed Forces Commander-in-Chief Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagdadatang pangungunahan ngayong araw sa Fort Del Pilar dito sa lungsod ng Baguio ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatapos ng 207 kadete ng PMA Talang Dangal Class 2026. Aabot sa 207 kadete ng PMA tagapagtanggol ng Laing Dakila at Marangal o Talang Dangal Class of 2026 ang inaasang magtatapos ngayong araw na kinabilangan ng 65 mga babae at 142 lalaki. Batay sa regional na pinagmulan, 125 ay mula sa Luzon, 34 sa Visayas at 48 mula sa Mindanao, kung saan pinakamarami sa mga magtatapos ay mula sa rehiyon Cordillera na umabot sa 23. Sa aspeto ng educational attainment, 1 kadete ang college graduate, 142 ang college undergraduates at 64 ang senior high school graduates. Sa kanilang nalalapit na commissioning, hahatiin ang mga kadete sa 3 pangunahing serbisyo, 76 sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 69 sa Philippine Navy. Samantala, umabot naman sa 37,651 ang kabong aplikante sa PMA, ngunit 1,211 lamang ang nakapasa sa pagsusulit na nagpapagitan ng mahigpit na proseso ng seleksyon ng akademiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na target ng pamahalaan na magtayo ng higit sa 300 specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos inspeksyonin ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kailangang magtayo ng mas maraming specialty center sa bansa dahil halos lahat ng mga ito ay nasa Metro Manila. Dagdag pa ng punong ehekutibo, iniutos na niya sa Department of Health na magtayo ng mga specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y para hindi na kailangang pumunta ang mga taga-probinsya na may sakit sa Metro Manila para magamot.
5: Ang isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga? Yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon, hindi na umabot sa ospital. At sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka na buhay pa.
3: Ang bagong Brain and Spine Center ay idinisenyo upang magbigay ng komprehensibong neurological at spinal healthcare services para sa pasyente sa Cagayan Valley at kalapit na lalawigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumalo rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City sa Cagayan. Nagkaloob ang Pangulo ng tulong pinansyal sa iba't ibang mga barangay na mahagi rin siya ng bigas sa vulnerable sector. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang tulong pinansyal ay para sa mga local government units.
5: Kumuha po kami ng pondo sa tinatawag na Local Government Support Fund, LGSF po. At yung pondo na yan ay talaga para sa local government, ngunit madalas hindi nagagamit ng local government kung saan saan napupunta. Kaya sabi namin, eto mula ngayon, local government talaga ang gagamit niyan. Kaya yung LGSF, binaba na namin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan.
3: Samantala, dagdag ng Puno Ekotibo, patuloy na namimigay ang pamahalaan ng libreng bigas sa mga taong nakangailangan.
5: Ito po mga 10 kilo na sako ay huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo, ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot rin ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang indigenous community sa Pampanga para sa pamahagi ng pamahalaan ng 10 kilo ng dekalidad na bigas. Ang nilang malaki ang maitutulong ng bigas sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53 taong gulang na Aitan na si Merly Canduli, ang kanyang panggastos ay nagmumula sa paggawa ng uling. Hindi anya sa palito upang suporta ng kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos Administration. Si Cheche Narciso naman na paglalabada ang kabuhayan, pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayan may kinabang program. Ayon kay Pangulong Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, nasa 1,500 aitas ang nakatanggap ng libreng bigas ng gobyerno.
5: Meron pa po tayo mga Pilipino na minsan lang kakain sa isang araw, kuminsan 2 araw na hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama 'yon. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy naming gagawin 6 beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas. May report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagpakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbestigahan ang malawakang power disruption Matapos mag-trip ang dalawang pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang may 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala ng koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na rin ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita hinggil sa nararanasang aberya o pagkawala sa serbisyo ng ilang planta ng kuryente sa Luzon at Visayas, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga power generation companies kung ano na ang kanilang ginagawang pagsasaayos at kung kailan maaaring mag-produce ng kuryente ang mga planta. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na ang nararanasang aberya ay nagresulta sa magkakasunod na pagsasailalim sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na prioridad ng pamahalaan na malaman kung ano ang kinakailangang pagkukumpuni na dapat ipatupad sa ng mga ito at timeline ng kanilang aksyon. Dagdag ni Marasigan, inaasahan ng DOE ang tugon ng NGCP at generation facility sa loob ng 24 oras.
7: Kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan at atin pong kung may makita.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawala ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, sabatay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid. Aniya, pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Huat sa NGCP kahapon para malaman o para alamin ang problema sa transmission lines. Dagdag ni Hines, maaari namang maghain ang kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente.
2: Ay bunso, doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
1: Si Attorney Maria Corazon Hines, ang Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na susunod ito sa kautusan at magsusumite na mga kailangang ulat habang iniimbestigahan ang naging problema sa grid system. Ayon sa NGCP, sa ngayon ay nakatuon ang kanilang operasyon sa pagpapanatili ng katatagan ng Luzon at Visayas grid habang hinihintay na maging normal ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga hinihinging detalye ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission mula sa NGCP ang mga sumusunod: ang eksaktong oras at lawak ng alert declaration, ang ugat ng problema sa grid, ang listahan ng mga planta at transmission facility na may force outages o derating, ang reserve at demand levels.

0: noong panahon ng insidente at mga hakbang na ginawa upang maibalik ang normal na supply ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, patuloy na tumataas ang posibilidad ng pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Pagpasok yan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Katunayan, ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, posible na pagdating ng Hunyo, magtaas na ng El Nino Advisory ang tanggapan mula kasi sa dating 79% probability na pagtama ng El Nino sa kasalukuyan, umakyat na ito na higit 90%. Gayunpaman, nilinaw na opisyal na ang nararanasang init sa bansa, hindi pa direktang epekto ng paparating na El Nino. Ang posible anyang epekto ng paparating na El Nino, mararamdaman sa panahon ng habagat, pagpasok ng June, July at August. Ito ay kung saan posibleng makapagtala ng heavy rainfall ang bansa bago ang posibleng reduction ng tubig ulan.
2: Talagang buong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon tayo ng El Nino. So, kung baka buong pagdating ng June ay makapagtaas na tayo ng El Nino advisory. Dahil previously po, around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talagang buong July, August, and around 82% medium July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
0: Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit 680 million pesos ang halaga ng tulong na nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Sa DSWD Forum, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na sa kabuang halaga, higit 321 million pesos ang naipagkaloob sa mahigit 31,000 beneficiaryo sa Cagayan. Anya, mahigit 358 million pesos naman ang napunta sa higit 35,000 na beneficiaryo sa Isabela. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ang Emergency Cash Transfer o ECT, Cash for Training at Cash for Work sa ilalim ng programa ng DSWD na Lawa at Binhi. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, mahigit 60,000 na pamilya sa Cagayan at Isabela sa Region 2 ang apektado ng tagtuyot, habang nasa halos 8,000 pamilya naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Dagdag nila nada, tutok na rin ang DSWD sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init.
3: Facilitated na po 321.7 million for Cagayan para po sa 31,782 beneficiaries at 358.8 million naman for Isabela for the 35,444 beneficiaries served. So, yun po. So, 31,782 ang Cagayan, 35,444 ang Isabela, na yan po yung nag-increase.
0: Si Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, arangkada na sa Lunes, May 18, ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na magko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang ku-question dito. Oras na matipo ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue na sila ng summons hinggil ng mga dokumento at sa kaganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block ay walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinuturing naman ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na malinaw na harassment o panggigipit ang paghahain ng civil lawsuit ni Attorney Manasseh Carpio laban sa mga nagsusulong ng impeachment complaint. Si Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte na nangaharap ngayon sa impeachment trial. Nagsampa si Carpio ng 7.3 million pesos na civil lawsuit for damages laban kina Father Joel Zabalia, Ramil Madriaga at iba pang nasa likod ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ayon kay De Lima, nagpapakita umano ang ng desperasyon ang hakbang ng kampo ni Duterte upang ilihis ang usapin ng pananagutan. Iginit din ng mababatas na mabibigat ang mga aligasyon laban kay VP Sara at nararapat lamang itong sagutin sa tamang proseso.
7: These are all harassment. Alam naman nila yun, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming linabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw ho namin yung Bank Secrecy Deposits Law at yung Anti-Money Laundering Act. Eh wala po, wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
0: Yan ang payag ni House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iwala si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi magiging dahilan ng pag-aaklas sa mga sundalo ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Muling nilinaw ni Browner na dati nang nakatalaga sa Senado ang Philippine Marines na namataan sa lugar nang mangyari ang insidente. Nilinaw din niya na support unit lang ang papel nito sa Senado at hindi rin sila ang nagpaputok ng

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hinihiling ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na iwasan ang mga haka-haka at hintayin muna ang resulta ng gumugulong ng investigasyon ng pulisya patungkol sa insidente sa Senado kamakailan. Sumasa ilalim na sa pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga kopya ng CCTV footage sa loob at labas ng Senado nang mangyari ang putukan Miyerkules ng gabi. Hiningi na din ng PNP ang bodycam footages ng NBI at mga kuha ng media na nag-cover sa naganap na tensyon. Bukod dito ay inanunsyo ng PNP nitong Biyernes na pinag-aaralan na din ni PNP Chief Nertates ang inisyal na 3D reconstruction ng nangyaring putukan na isinagawa ng forensic group batay sa mga trajectories ng mga bala at iba pa. Narito ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Makarama pa na ito yung GPMP, hindi tayo na mag-clear sa kanya. Kung maaaring mag-care po natin yung investigation siya sa publiko, yung pong initial result po na kanyang pag-analyze po ng resulta ng press.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung stage o planado ang putukan bilang paggulo o panggulo para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ni Nertates na walang special treatment kay De La Rosa na dating PNP chief.
4: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever. We are always preparing ourselves para ma-improve ang ating

0: Corporation.
1: Yan ang payag ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr.
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Nagpaalala naman ang Philippine National Police o PNP na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuputok ng warning shot ng mga miyembro ng kapulisan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaari lamang silang gumamit ng warning shot kung sila ay outnumbered, overpowered o kung nasa delikadong sitwasyon ang kanilang buhay.
3: Malinaw yung sinasaad ng Police Operational Procedure ng Philippine National Police. Sa general rule, sinasabi rito na bawal ang warning shots sa lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police. May tatlo lamang exemption na sinasaad sa din POP. Kung ang miyembro ng PNP ay outnumbered, overpowered, o naging delikado ang kanyang buhay. Ngayon, sa mga non-members ng Philippine National Police, may batas naman na nagugobern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal.
1: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kognay naman nangyari sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ipinadala na sa Senado ang kautusan at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Paliwanag ito layo ng preventive suspension na bigyang daan ang mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Git ni Ombudsman Remulla, nakakabahala at hindi dapat palagpasit ang naturang pangyayari lalo't naganap ito sa loob mismo ng Senado. Tinawag din itong unforgivable ang ginawang warning shot ni Aplasca sa mga law enforcer. Kaugnay nito, maglalabas din ang Ombudsman ng subpoena para maisumite ang mga CCTV footage na posibleng makatulong sa investigasyon at umaasa itong walang nawawalang recordings. Kasama rin sa investigahan ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Plano rin kausapin ang mga senador na nasa loob ng gusali nang mangyari ang insidente.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, umapela sa Office of the Ombudsman si Senate President Alan Peter Cayetano na suspendihin din ang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Velvin Matibag. Ito nga ay matapos i-inunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Cayetano, malinaw na mas may tuturing pa umanong suspect si Director Matibag sa nangyari sa Senado noong Miyerkules kumpara kay Aplasca. Pinoprotektahan lang din ni Aplasca ang Senado dahil umano sa banta ng nakapaligid na NBI na armado at hindi umatras kahit may verbal warning na. Git pa nga ni Cayetano, ayaw niya maging political at investigasyon at magsimula ng bad example sa independent investigation, kaya nais niyang manatiling kalmado.
4: So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves.
1: Yan ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. Bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una na rin sinabi ni Matibag na magkakaroon ng inter-agency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang.
5: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
1: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniyak ng National Bureau of Investigation na NBI na sumunod ito sa batas at nasa tamang proseso ang lahat ng pagkilos nito. Pahayag ito ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang ilang NBI officials kasunod ng shooting incident sa Senado. Ayon kay Matibag, karapatan ng senadora na magrekomenda, subalit patuloyan niya silang tutupad at tungkulin sang-ayon sa kanilang mandato.
5: That is the prerogative of the good senator, pero tayo naman to, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita niyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso.
1: Si National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na 100% hindi diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado kagabi o nitong Miyerkules ng gabi para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador nitong Miyerkules ang nakakaalam sa nangyari. Nanawagan rin si SP Cayetano sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Aniya, kung gaano sila kabilis maginaw ng fake news, ay ganun din sana sila kabilis mag-debunk ng fake news tungkol sa Senado at sa Senate President. Partikular na tinukoy ng Senate President ng fake news lang ang impormasyon na kumalat sa social media na ang security niya ang nagpaputok nitong Miyerkules ng gabi.
4: 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was gonna happen. And shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Dick, sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access sa UTAA sa kabilang side ng building sa GSIS.
1: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling naghain ang panibagong motion sa Korte Suprema, ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ang nangyaring putukan at tensyon sa Senado. Sa online post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, naghain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng kaniyang petisyon. Ipinabatid din ni de la Rosa sa Korte Suprema na ang nangyari sa Senado ay nagpapakita ng mas agad

0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest o POI na sangkot sa panghikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, na-refer na nila sa mga otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda, wala nang naganap na anumang cyber attack, kundi nagugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nanghikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado.
2: Meron aking 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo sa social media. Ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko, buti na tanong mo ako. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news.
0: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:40 ng umaga. Nasa maayos at stable ng kondisyon ang lahat ng mga sugatang Pinoy seafarer na naapektuhan ng drone attack sa sinasakyan nilang container ship na CMA CGM San Antonio. Ayon ito sa pinakuling update ng Department o ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Maratanda ang inatake ng drones ang kanilang barko habang naglalayag ito noong May 5 kung saan nagtamo ng pinsala ang 7 Pilipinong tripulante. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga ito sa isang ospital sa Oma. naman. Dalawa sa kanilang inaasama kauwi na sa Pilipinas sa mga darating na araw. Pagtitiyak din ni Secretary Kakdak, patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan ng karampatang suporta sa mga ito. At sa katunayan, ay tutulungan din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga pamilya ng mga tripulante na makapunta sa Oman upang personal silang mabisita habang nagpapagaling.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagpapalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa kanilang kampanya kontra fake news at disinformation. Kaugnay ito na pagiging biktima mismo ni DICT Secretary Henry Aguda sa fake news kung saan sinabi na nagbitim na ito sa kanyang pwesto dahil sa umano'y cabinet revamp. Gayet ni Aguda, dito napapasok ang pagiging mas mapanuri ng publiko, bagay na patuloy na ipinapaalala ng DICT. Sa ngayon, sinabi ng kalihim na tuloy pa rin ang DICT sa pagtupad ng mandato nito na pagkaisahin ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng digital modernization.
5: Puriin po natin yung information kung po tayo padawas and I appreciate po yung mga tao na nag-reach out sa akin to confirm the news before talking about it. So, we sent out our statement already and yun, trabaho lang po. Ang obligasyon po namin at ang mandato namin is keep connecting people. DICT continues to be a digital bridge to bring people together.
0: Yan ang payag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Easy access sa hustisya sa bansa, isinusulo ng kataas-taasang hukuman. Detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Naglabas ang Korte Suprema ng desisyon sa wikang Filipino sa kasong Mel Velarde at Angeline Macasayet laban sa Court of Tax Appeals sa 3rd Division, Bureau of Internal Revenue at Department of Justice bilang bahagi ng pagisulong ng mas madaling pag-access ng publiko sa hustisya. Ang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh para sa 3rd Division ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, layo din ang paggamit ng wikang Filipino na gawing mas malinaw at mas madaling maunawaan ng publiko ang mga desisyon ng hukuman. Binigyan din ng SC na hindi hadlang ang paggamit ng Filipino upang mapanatili ang legal precision at wastong paggamit ng mga legal na konsepto sa mga desisyon ng hukuman. Kaugnay nito, ibinasura rin ng SC ang petisyon ni Mel Velarde at Angeline Macasayet kaugnay ng kasong tax evasion matapos maging moot and academic ang usapin dahil nauna nang ibinasura ng Court of Tax Appeals ang naturang kaso at naging pinal na ang desisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice ang masamang epekto.

0: kadagdag pa ng eksperto, tinatayang 20% ang maaaring mabawas sa produksyon ng palay dahil sa El Nino. Payo ni Danila, magtanim ng mga variety ng palay na matibay sa matinding init at tigang na lupa. Sundin ang mga magsasaka ng cropping calendar at crop diversification o pagtanim ng iba't ibang produkto. Nagpaalala ang eksperto na maging maingat sa pagpapatubig ng palay, lalo na kung nasa panicle initiation at flowering stage dahil nakasalalay sa tubig ang mayabong na bigas. Dagdag ni Danila, posibleng tatama ang El Nino sa bansa sa susunod na buwan at magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sumampa naman sa higit 5.712 billion pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Cagayan Valley. Ayon kay Department of Agriculture Region 2 Technical Director for Research and Regulations at Disaster Risk Reduction Management Unit Action Officer Kay Olivas, pinaka-napuruhan ang mga pananim na mais na umabot sa higit 4.316 billion pesos. Ang halaga naman ay nasirang taniman dulot ng matinding init na sinundan ng bigas 1.381 billion pesos at high value crops na 15.62 million pesos. Dagdag pa na opisyal, pumalo sa 99,879 ang bilang ng mga magsasaka na apektado ng El Nino. Pinakamaraming magsasaka na naapektuhan ng kalamidad ay nagmula sa Cagayan na sinundan ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Binigyan din pa ni Olivas na namamahagi na sila ng libreng seedlings para sa mga apektadong magsasaka. Namahagi rin ang tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga magsasaka na umabot ng 10,125 pesos habang

0: mag-adapt ng public-private partnerships.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, suportado ng Private Sector Advisory Council o PSAC healthcare sector ang patuloy na progreso ng YAKAP program ng pamahalaan maging ang iba pang mga reforma sa healthcare system ng Pilipinas. Layo na mga nasabing reforma na pag-aanin ang alalahanin ng mga Pilipino sa gastos tuwing pinag-uusapan ang medical bills o pagkuha ng anumang serbisyong pangkalusugan. Sa ginanap na pulong sa Kamara, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakay ang mas pinalakas na PhilHealth support, mas mabilis na reimbursement ng mga ospital, mas malawak na patient coverage, at mas pinalawak na access sa gamot sa ilalim ng yakap at gamot program ng pamahalaan. Pagbigay din ng peace ni PSAC lead convener Sabine Aboitis, mahalaga na maramdaman ng Pilipino ang bawat reformang ginagawa ng gobyerno para sa pagpapabuti ng buhay ng mga ito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2026 hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC. Detalye sa ulat ni DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Wala nang extension sa pagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang isasagawa sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hanggang May 18 na lamang, araw ng Lunes, ang huling araw para sa voters registration. Naka-work from home arrangement ang COMELEC sa nasabing araw. Pero mananatiling bukas ang COMELEC satellite o mall registration site para sa asikasuhin ng mga habol. Makikita sa kanilang official Facebook page ang lista ng mga lugar kung saan pwede magparehistro hanggang sa Monday. Bukas kahit araw ng Sabado, tuloy pa rin ang pagpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan hinihikayat na magdala ng mga valid government ID at hindi pwede ang mga sedula, barangay, issued certificate at barangay ID. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinagdiriwa ngayong Mayo ang Road Safety Month. Ang Road Safety Month ay isang paalala na ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lang trabaho ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kundi responsibilidad nating lahat. Binigyang diin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi lang sapat na maganda ang istruktura ng ating mga kalsada kung walang disiplina. Hindi rin anya sapat ang batas kung hindi ito sinusunod ng maayos ng ating mga motorista. Giit ng MMDA General Manager, bawat buhay ay mahalaga kaya ang bawat biyahe ligtas dapat.
3: Ang mensahe namin simple lang, bawat buhay mahalaga, bawat biyahe ay ligtas dapat. Sa mga motorista, kaya sinasabi namin, mag-ingat sa huwag abusado, maging considerate sa mga kapwa road users. Sa mga commuters naman, maging mapagmatsyag at most especially sa pedestrian, unang-una sumunod sa tamang tawiran at sa ibang mga regulasyones na nandyan sa ating mga lansangan. So, road safety is not avoiding tickets. It is avoiding accidents and ina-avoid natin ang mga masaktan dyan sa kalsada.
0: Yan ang payag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Simula kahapon, Mayo 15, ang pagpapalabas ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno, kabilang ang military at uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, maabot sa 73.456 na bilyong piso ang inilaan para sa mid-year bonus na may 1.9 na milyong civilian, military at uniform personnel sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Budget Secretary Rolando Toledo na bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sakripisyo at serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, katumbas ng isang buwang basic pay hanggang Mayo 15 ang matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Kabilang sa mga kwalipikado ang mga nakapagserbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon na nanatili serbisyo at may satisfactory performance rating. Saklaw din ng bonus ang mga empleyado ng Local Government Units o LGU, ngunit kailangan pa rin ng pag-aproba ng kanilang sanggunian bago maiproseso ang pagpapalabas ng benepisyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, all set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayam ng program

0: Ramang Boses, sinabi ni Department of Budget and Management, Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita, na hindi lang sa bansa ginaganap ang Open Government Week. Anya, maging mga gobyerno ng ibang mga bansa ay ginugunita ito. Dahil na nasabing aktibidad na paigtingin pa ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita, sa ilalim ng Open Government Partnership, katuwang din ang pamahalaan ang mga civil society organizations.
1: May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. Mm-hmm. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok.
0: Samantala, hinihikayat din ng opisyal ang lahat ng ahensya ng pamahalaan maging mga partner nito na civil society organizations na magtalaga ng isang open house day sa kanilang tanggapan. Anya, ito'y upang makita mismo ng publiko kung paano gumagana at nagsasagawa ng operasyon ang mga ahensya at institusyon ng pamahalaan. Dagdag ni Lita, sa tulong kasi nito, hindi lang serbisyo ang maibibigay sa sambayanan kundi sapat na kalaman upang maisulong ang open, participatory at inclusive governance.
1: Ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period.
2: Yun.
1: So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor.

0: Yan ang pahayag ni DBM, Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kakulangan sa komunikasyon ng magulang at anak tungkol sa sexualidad at reproductive health, isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy, ayon yan sa Commission on Population and Development. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyan din ang Commission on Population and Development na ang kakulangan sa bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay isa sa pangunahing sanhi ng teenage pregnancy. Ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey, 4.9% ng mga kababaihang edad 15 to 19 ang nakaranas na ng pagbubuntis. Isang historic low, ngunit dapat pa rin tutukan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Mylene Mirasol Kiray, ang Information Management and Communication Division Chief ng CPD, tinatayang 10% lamang na mga magulang ang nakikipag-usap sa kanilang anak tungkol sa sexualidad at reproductive health.
3: May family factor yung parents nga po, no, maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children.
2: Patuloy naman ang pagpapatupad ng CPD ng reproductive health education at adolescent-friendly services upang lalo pang mapababa ang kaso, lalo na sa edad 10 to 14. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue o BIR tinapos na extended tax filing deadline. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Natapos na ang pinalawig na deadline para sa filing at payment ng 2025 annual income tax return ng mga taxpayer. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, naging maayos ang huling araw ng paghahain ng AITR at ang pagsasara ng online filing at payment system na umabot hanggang alas 11:59 ng gabi. Nagpasalamat si Mendoza sa mga taxpayer at sa buong hanay ng Bureau of Internal Revenue sa kanilang pakikiisa, maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na serbisyo hanggang sa huling oras ng deadline. Una na pinalawig ng BIR ang deadline ng pagsusumitin ng income tax returns mula Abril 15 patungong Mayo 15 ngayong taon. Layunin na hakbang na mabigyan ang mga taxpayer na mas mahabang panahon upang makapag-comply sa kanilang obligasyon, gayon din upang maiwasan ang rush filing at penalties. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Wala nang sisingiling terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs na gagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula May 18. Ayon sa Department of Transportation, sakop ng tatlong buwan na waived fees ang city at provincial buses, modern at traditional passenger jeepneys, UV Express vehicles at taxis. Bagi pa rin ito na pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang PUV operator na apektado ng energy crisis bunsod ng Middle East conflict. Tinatayang 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operators sa susunod na buwan dahil sa terminal fee exemption. Posible namang palawigin ng waiver kasunod ng assessment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isasagawa ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang Hibla Weavers Fair simula ngayong araw o simula kahapon May 15 hanggang May 17. Matutunghayan ang mga sa mga unang exhibition ng Philippine Handloom Weaving Festival sa Gateway Mall 2 Araneta City sa Cubao, Quezon City. Ayon kay DOST-PTRI Director Julius Liano Jr., nagipagtulungan sila sa pribadong sektor, particular na ang J. Amado Araneta Foundation. Anya magtitipon-tipon sa fair na ito ang mga maghahabing Pilipino mula sa iba't ibang bayan ng Pilipinas.
3: Ito po ay pagtitipon-tipon ng ating mga habi sa iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito po ay pagtatanghal sa unang kalahati ng taon sapagkat usually po sa mga fair natin usually natutunghayan yung ating mga telang hinabi.
2: PTRI Director Julius Liano Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at China nagkasundo na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkasundo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na hindi dapat magkaroon ng armas nuklear ang bansang Iran. Ito ang sinabi ni Trump matapos ang kanilang mataas na antas na pag-uusap sa Beijing nitong Biyernes. Ayon kay President Trump, pareho nilang kinikilala ang panganib na maaaring idulot ng nuclear weapons sa gitnang silangan at sa seguridad. Tinalakay rin ng dalawang leader ang kahalagahan ng pananatiling bukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Dagdag pa ng US leader na uubos na umano ang kanyang pasensya sa Iran habang nagpapatuloy ang tensyon sa nuclear program nito. Bagamat malapit na kaalyado ng Iran ang China sa usaping kalakalan, nagpahayag umano ang Beijing ng suporta sa pagpigil sa Iran na magkaroon ng armas nuklear. Samantala, patuloy namang itinatanggi ng Tehran na bumubuo ito ng sandatang nuklear at hindi rin umano nito isusuko ang nakatagong stockpile ng enriched uranium. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: Formula One on Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
10: Mga pananong, gamit sa Icon Organic Insect Control, paminawa ang testimonya ni Teodoro Pilosopo na nagamit og Icon Organic Insect Control sa iyang tanom.
11: Ako si Teodoro Pilosopo, usa ka mag-uuma sa Cebu. Nagsigi jud og labad ng akong ulo kay mahurot jud ang akong mga tanom sa mga dangan. Kay duol akong farm og manukan, usahay malugi in taon ko kay ang akong mga tanom mahurot jud. Ipailaila ko aning Icon sa akong usa ka amigo og nagbag-o jud ang akong ginabuhi. Sa paggamit nako aning Icon, ang mga mananap or dangan, labi na ni mga armyworms o stemborer, kay nangawagtang yun. Iguon manggod sa Icon ang abilidad nila sa pagkaon o sa labi na ni pagpangitlog. In less than one week, nakitaan yun ako ang pagkawala sa mga dangan or mananap. Ning dako in taon ang akong halin, niya mas minaghan yun ang akong ani.
10: Nadunggan yun din yung mga higala ang positibong epekto sa Icon Organic Insect Control. Busa! Suwayi na ang Icon Organic Insect Control.
9: Bring health into your home.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy.
7: Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.

0: supplement, dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Maglactopavi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your
1: home. Marami na ang believe sa Lactopavi.
2: Sa Lactopavi. Lactopavi.
3: Lactopavi.
4: Lactopavi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopavi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopavi, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopavi araw-araw. Natural ang galing.
5: Bring health into your home.
1: Marami na ang believe sa Lactopavi.
2: Sa Lactopavi. Lactopavi.
3: Lactopavi.
4: Lactopavi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopavi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopavi, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopavi araw-araw. Natural ang galing. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopavi, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopavi araw-araw.

0: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan
1: nga nakapaligunos health and bring health into your home. Papalit kaning Lactopapi, available kini sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicos Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, o Gapas Pharmacy. Inom na sa Lactopapi and bring health into your home.
2: Sa sumkini ang DYKC 96 ang inyong

0: Subo, may buntag Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na pod rong Sabado, ha? Mga buotang ba na mga laba na pod mo, ha? Kaya ibo kalimot sa mga labunon. Ayan, nawa, makul. Kung nawa na rin. Ayan naman to. Ay kalimot sa mga labunon rong adlaw, ha? Kaya batay. Ganun ako, daghang kayong nakuha ni gabi. Na? Daghang kayong nag overhang. Murag tricycle ba ni overhang? Onya. Onya ang inyo mga labanan basin onya di na hinion matiman paning kamuti in town ha nga baka panglaba mo ron kay kami dire exempted mi perme na adire ang akong big boss mula noon hanggang ngayon ang civic executive officer sa Batay Radio Cebu og ang among provincial consultant on food and food security and agriculture siya pod ang chief executive officer sa Lacto Papi onya murag na askil magani akong busing oy murag wa man ka puyar si mana ma'am good morning nimo ma'am Gigi
1: good morning ka good morning sa nanatong suking tigpaminaw Sabado na sad uban ni nasad mininyo sa atong programa ang gabay sa kalambuan alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag ka no okay so,
0: karambot ma'am, kadiyot din ato kalimtan ang naka-hook up na yes. To unahon na to.
1: Mo bito ako din gitan-aw sa listahan dinhi ka kay ubay-ubay mang gyud nino. Naka-hook up ta og maayong buntag sa tanang naa sa Real Radio 107.1 Toledo City na adinha naka-hook up ta og giasistihan ta ni Kabantay Alan Puluyapoy. Lanog-lanog pud ta sa DYAJ 95.3 One Heart Radio. Hooked up by Alan, Kabantay Alan Rosete, duha ni kabuok Alan ka no.
0: Sa Buwan of Toledo.
1: Yes, DYPSBT Radio Tuburan 98.1 may buntag sa akong mga paryente din na Astuburan kita-kita na sad ta karon taod-taod. Gikan dinhi musirit na sad ko dinas Asturias padung sa Tuburan. So 94.9 radio natin Balamban.
0: So kadaghan
1: ninyo diyan.
0: Oy, ang Negros Oriental.
1: Wala, sa lain sa na silang oras karon ka.
0: Atoan dito na lang po, William.
1: Ato ning gibuwag-buwag unya, naka-hook up na sad ta karon or naka-tune in sad ang Bantay El Nuevo Bantay Radio live stream na ata YouTube account pud. Mientras na asad ta YouTube account dinis DYKC, so duha na kabuok ang atong naglawig ning ato ang programang Gabay sa Kalambuan.
0: Pero ang nag-sponsor nini ay huwag kalimot ang Lacto Puffy yun. Doon na tayo testimony yes. Karong totoon. Kabahin aning pag kapanayo niya ang pag-inom o Lacto Puffy. Sukan pa kani ato. O niya, gawas nga magkapaayo ni sa kantong paminawan niyo ng testimony. Kay makapanindo po ni siyong kutis na nawa na
1: so, mamag-uumata mga naata sa atong pagpangisda ng mga panginabuhi or naata tricycle driver or nanindata or mas ginaata sa opisina always hinumdumig yun nga health is wealth maurag yun niya itong puhunan mga higala no?
0: Ang importante nga mag-umaga ni ta unahon ginato pag atiman ang atong kaugalingon mag-inom ta kanon na yan eh, oh wala po yung sud saan naman yung sige naman yung hatag bernes sa baros buntag wa na matay pwede dali ara pero doon na tayo mga kuwanon ha ka ng mga paningkamot nga ma kabot na to itong nagsige o gamit ni ini sukat sa una o niya
1: ang padayon gihapon atong papromo mga higala na kung mga naminaw karon labi na itong naa sa Tuburan no kay kaduha or katulo na to na ay tay mga suki din ha nga nahatagan gyud nato og promo diin gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag kung kinsa tong makahatag og ingon man questions ba or ang ilang kasinatian sa Lacto Puffy atong kuhaon dayon ang ilang telephone number kay atong tawagon og at the same time tagaan pud nato og hatdan pud nato didto og sample or dili sample 1 liter man iso Lacto Puffy 1 liter atong ipaabot sa
0: o niya naara pa tayo pagkapins na katuburan si Kuan si
1: okay na nga iba na itong Lacto Plant ma'am pagkapinila
0: ano sa mo ito na pagkapinan ito ba ito nakuha mo ito yung kamaisan
1: gani nagkita mino daghan kaing salamat ni Kuan Jeep

0: The VT Light Rock. VT Light Rock.
1: 98.1 VT Radio.
2: Tanong mong maespera, pila katamnanan, o niya, natistingan mong kundi ang mga produkto sa asil, ka, like kaning sa lactoplant, ningon siya nga, pwede bang nindot ang resulta ang iyang mga utanon, sumaoning, doon ka ektarya ron, walo ka ganta.
3: So, naasad siya'y utanon ka, na siya'y, kanabitong gitawag na itong mga pinakbit,
2: yes.
3: Naman siya'y mga
2: talong, kalbasa, talong, kanana, batong.
3: Unya, dako po kayo, iyang, gibisita man yun sa atong technician dito pagkahuman.
2: Asa mo napita?
3: Sa Tuburan.
2: Layo ra sa kapihan ni Mayor Aljon? Katong kita na lang kapi.
3: Layo dadabi mas dool-dool ni iya sa dalan. So makita gyud siya og maagian ninyo dito. So Jimmy pikit-pikit I think na minaw gihapon siya nato karon maayong pagpaminaw ni Mudiha og basig naa ka sa imong uma kay ingon man gyud to siya nga magbit-bit gyud siya sa iyang transistor radio.
2: Fasting ngiga. So katong mga naminaw ron nga gustong makadaog. Onya, gusto makadaog og lactopapi o sa kalitro with pakapin? Paminaw ha?
3: Sambuan, no? Balamban, Tuburan, naglanog sa tas Asturias. Gikan man atong signal sa Tuburan, mudagan man na diri sa Asturias o ingon man sa Toledo City.
2: So, naghan kayo tayo nagkuhan ha? Pero ma'am, ako sang i-acknowledge, kaniyot lang. Kini Sir Winsie Lumapas, matag sa bando, gini. Tuan ni Sydney, Australia. Mayong ni-greet na itong duha, o mayong buntag ko, no. O niya, advance man silang 2 hours dito. So, karon aras 9:17 na, I presume ka, aras 9:17 aron dito sa buntag sa Sydney, Australia. Sir Winsie, good morning ni mo.
3: Good morning, Wins.
2: O niya, si, of course, si Alan, ha? Alan Rosete, may buntag. Di apo, kani grabe gini kay until now why paghupas ning iyang giingon ha si Boss Glenn ang gri may buntag Ma'am Gigi nakamalites ko nga congresswoman di ang dagana ni Ma'am Gigi ha sorry sa pamulitika boss Ma'am Gigi palihok ko nung tubag ganito
3: di karon na busy ta sa pagka-consultant ka I'm doing this regularly kaan yun niya kuan gyud ni advokasya gyud ni nato consultant ko karon ni Governor Pam sa agriculture fisheries livelihood and food security so daghan kay sige lang una nimo tapos atong programa tagaan ta mug update kung unsay mga kalihukan gumikan sa mga activities nato dito para sa mag-uuma og sa mananagat kay daghan kay may activities karong semanaha no gikan sa Lunes hangtod atong Friday so kana ang pagtubag ana naata konsultanta ni Governor Pam layo pa kay nang istorya

0: ang 2028. So focus sa ta sa atong sa taas sa hatag ni Gopa.
1: Na isa ni taga DYAG sa Sambuan. Di na magkukunog kapungan. Di lang kumabasa ni, eh. Di baka mutuwag. Di ka mutuwag. Di ka na taga DYAG na ang kapungan para 2028 si Mom JJ. So, sige lang. Ipatuwag talaga unya ni niya. Unya na karoon. Ayaw na sarong kay. Ang iyang hangyo na rin nga. Focus na siya sa mga mag-uuma, mananagat, o ka lang panginabuhian. Apil mong ganing maghabal-habal ninyo, Ma'am Jay, no?
0: Oo, oh, apil yun. Apil yun. Nilapan sa niya tayo, umaabot na niya, ako'y mga suggestions sa unya, no? Puhon-puhon. Sa, ibisig sa lain nga sektor, nga dukang Governor Pam. So, para mapalapdan yun na to ang serbisyo kay, kuan man, kanang focus mang yung kaayo tanan karon.
1: So, karon tataw doon na tayo testimony. Among ipakita sa video ang testimony. Kabahin na yung gamit o lactopuffy sa tataw na ng panahon. Ang yung kidney stone, murag nahilis man. O niya, gawas nga ko, ana. Kana bugason o nagway, tutukir ako. Wami tayo video ang tinuod lang, ha? Gamit ka yun yung lactopuffy. Pero, pa-uptick lang nini mo. Ang tumong lang yun na mo, ha? Labi na karoon sa bando mo uli, magulito sa mong lungsod. Ang tinuod lang, kanis mo si Glenn, imbawa mo ni, tatangod mo po ni naggamit. Ang tinuod lang, murag lahi kayo. Huwag mo inom kang energy drink, kato makadao to si mong kidney. Pero ang rin ka lactopuffy, makaayaw na si mong kidney sa tinuod lang.
0: Okay. Tinuod. Hey, tagaan akong background ka, kanin mong lactopuffy contains good microorganism. Lactobacillus ni siya, mga higala. So, ang kana sa atong lawas, manggo, doon na siya imbalance. Kung nagay kay sakit, doon na siya imbalance of good and bad bacteria. So, musaka gay na imuhang bad bacteria, muna na nakainfeksyon. Kanang giingon ni Oka, miski pa, kanang atong bugas-bugas, di ba makita ninyo ang mga bugas, labi na itong dagko, kayo doon na nana. So, kung doon na nana, diha dapita, specifically anang area sa imong bugas, mas didaghan na kanagmaayo ang mga bad bacteria or disease-causing microorganism na adya sama sa E. coli, Salmonella, Pseudomonas, kanang mga yun ang mga klasiha sa bacteria. So, kinahanglan gitag microbial food supplementation, meaning mudugang ka ug mga good bacteria sa imuhang lawas kay sa kaning gikan sa pagkabata o hangtod sa pagkaedad manguta duna ta originally good bacteria, pero as we grow older sa mga effects sa environment or sa pag-inom natog antibiotic mo minus umugamay ang good bacteria sa atong lawas mo na from time to time or even regularly magkinahanglan gyud ta og good bacteria microbial food supplementation.
1: So kining lactopuffy dili ni ordinaryo nga kuan, ha, pagpa-abdig lang daghang kaayo nag benepisyo sa imong panglawas, pero ang kadtong mga taga Davao, kung wa ko masayop ha Davao tong post ni Boss William, akong partner sa una karon Ma'am JJ naman kay dungan man merong orasa dito sa iyang sa
0: Batangayo. Live si William karon kay na mistas bol.
1: Ay.
0: Status albor karon maayong happy fiesta ninyo din ha
1: Stilan.
0: Mga pamilyang muyet. So naadiha si William karon tulo magtulo na ron kaadlaw ang iyahang leave.
1: Gabi ha. Mga nenek ang taga Bohol, ang inching aplikante niya. Alaga di mo ka. Ang taga Bohol, ako di ko lawat, di mo ha. Taga uli ka, pista.
2: O ba?
1: Mga tulog ka daw. Ako lang klarohon. Ma'am, kadi. Sabi pista din niya, Mus William. Pero, ma'am, kaling nagamit ba sa atong lactoplant dito sa Davao ni ha? As taglabi ha, o kung ano. Ang sama ni, wa na 100% na kita ko. I don't know kung nakay idea ani kasi Boss William ang nag-post ani kagahapon.
0: Hain man ato.
1: Katong daghang kay kamatis.
0: Ay, okay. So,
1: taga economic idea ato. Balhinta kay.
0: Balhinta kay. Giandam pa sa ato ang technician ng katong picture sa katong naay kidney nga gusto natong i-share sa mga katuhan
1: yes.
0: Na minaw karon.
1: So, atong ipakita po nun yan ang picture dito sa ASEL Laboratories nga tiggamitan dito.
0: Ang kidney stones man to ang nasa picture pero karon mo balhin sa tamo iswag sa tagbalik sa tagkanang kamatis. Ready na ba ang video?
1: Ready na video niya ko sa kamatis. Wa papod. Sige lang. Bag-om ko ni among partner kay ang hippie niya sa engineering department. Hippie niya sa mga transmitter na mo. Si General Asong karon kay only si Ramel. Paul, si Ramel.
0: Kasi namista po ito.
1: Yeah.
0: Namista po ito. Okay.
1: Urag lunes po itong balik. Urag tulog po ka ano itong iyang leave. Si Ramel. Wala nga. Wa kayo ma pakay masinati sa mga video nga gi-send sa among page or asa mo ang account mo na hinungdan nga wa pa na to magpakita pero patitikalan.
0: Okay, sige lang. Istoryahan na lang tatog balik ang kidney stones nga nigawas
1: ka. Okay. Pero ato ipakita ang video niya kan tataon ma'am di.
0: Ato yung ipakita natural no. Okay. Ang istorya ani ka. Okay, akong balikon sa no. Tawag lang mo sa telephone number 0917-713-2490 kung doon na mo ipaambit ng mga istorya kasi natian ninyo sa Lactopuffy katong mga original users, katong mga regular users na ito karun, o buot ninyong ipaambit para punta makatabang sa mga nagkalain-laing mga sakit nga gibati sa atong mga tigpaminaw, tawag lang sa 0917-713-2490 para po maka-avail mo sa atong promo karon nga 1 liter Lactopuffy sa colors gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag niining atong programang gabay sa Kalambuan.
1: Sibo lang sa ni Ma'am Jay, sibo lang sa. Pero ang atong klarohon lang nga kaning usa ka litro inyong madaog na ni pagkapin. Labi na ang mutunol kare akong boss amo ra ka naghanahin kay mas daghan pagpakapin.
0: Bitaw sa hisgutan na to si Jimmy, no? Nindot kayo iyahang istorya kay dubli-dubli yun ang iyang abot ka sa gamit niya sa mga produkto sa ASI Laboratories o Lactobiotics Worldwide. Unya, iyag yung ipakita sa atong technicians, gani doon ako post, mga higala ka itong nagkupot sa ilang cellphone karon. Please like or follow Gigi Sanchez, kanang naka-yellow nga blouse, duha man nakabook akong account, pili lang anang duha. Kaya ako rapod ng ikon niya. Check our post, kay ma-update sad mo diha sa atong mga kalihukan sa Kapitolyo. Alang...

0: kanang wala din ako makita, pero sige lang kung naay in some other time makita ni amo lang ni aron makakita gid pud mo unyang hapon or unto amon i-post dire sa among page aron makakita ta sa mga pictures o video kung dunay video katong sa mga pagpananom kung daon okay. Na lang tingali ko og dili gyud makaya kay di makita na mo dire. Oh, tengawa ko ko kasi di lang mutuyok.
1: Kita na ra. Dira o.
0: Ah, di ara di eskilid gamay kaayo. Mapadak ani kol.
1: Anyway. Kaya ang atong nakita katong nagkupot sa ilang cellphone, makita nimo dinha nga nagawas gyud ang bato nga murag og bato gyud siya, makita nimo diha no? Ni gawas ni sa iyahang kinataw. Gumikan sa nag ang istorya mangudaan ni kay nagsige na siya mo sa sakit sa iyahang inigpangihi bitaw ka. So ang nahitabuan ni konsulta na siya sa doktor at the same time giingnan sad siya sa iyahang lola nga ipag-inom ra gud og lactopuffy. So ang iyang gibuhat goal naman ang iyang gibuhat ka iyang giinom yung tasa tunga sa tasa nga lactopuffy 3 times a day. So, ang mahitabo manggod ani mga higala kay kani manggong nanatay kidney stones ang kasagaran mahitabo magka-infection. So magka-infection ka ang daghan na kaayong bad bacteria dinha. So pag inom niya og lactopuffy natabangan yun nga ma-expel to ang stones no kay ni kuana ni react na iyahang lawas labi na ang atong immune system pud ani sa lactopuffy matabangan pud. So at the same time na relieve siya sa iyang pain ug ang importante gyud na gawas ang bato nga mo hinungdan sa iyang
0: gibarilim gyud in town Richo no pero sakita tingali paggawas no anyway kanini amagod kanini istorya ni sa tigamit dili ni gigana mo katuning tigamit og lactopuffy pero murag yang gipalo ang sinultian ni Boss William na katulong sa kanlaw unsa kagiya pangidugangan kay
1: wala man ni overdose mga higala
0: wala man ni overdose
1: so the more kung daghan manggod ang infection, the more ka makinanglan og mas daghan. Pero katong regular lang natong maintenance nga wala kay gibati, maayra imuhang panglawas sa anang adlaw, mas maayo gyud nga duna pud ta miski twice a day lang, no? Twice nya kung mas daghan na kay gipamati, mas maayo nga imuhang

0: dugangan ang dosage.
1: Pa, pagbalig-on ni sa itong immune system. O niya, ang kung pagkita ni, kung kapoy na kay ka, sa nakasuway lang ha, kato nakasuway sama na mo, ang katong kapoy na kay ka, paningkamote kung magkainom ka, mga tingali, 20 to 30 seconds, murag ma, inanay yun, mubalik ang imo ka skill. So, ayaw sa nirelax sa kadiyot, kaya inig ka hapon, balik ka sa imong uma, or unsa imong trabaho, abting na sa kay ka, usbad pa man imo inig kagabi, kanakon, ang imong, pag regular nga paggamit sa lactopapi, kani, dako kayong ikatabang kaysa mo palit ka itong mga energy drink patay cool ba kayo naghanda ba yung nangadaot aning yung mga energy drink so mas gani dili na ni energy pakusgan pag yun ni mo dili ni ordinary yung energy ha
0: okay so aning dapita ka maminaw tag mga mahinungdanon kayong pahinumdum dalit ka nato sa lactopuffy so una ta inigbalik nato hisgutan na po nato ang mga sa agriculture sa katong gi-mention ni Oka kaganina nga mga kamatis nga abunda kaayos tanan ug sa second part sad nato hisgutan sa natong mga kalihukan nato sa Kapitolyo.
1: Sige. Onya ako sa inyong acknowledge before sa commercial break si Ma'am Matit Jamante Mondero Diaz Bourbon. Good morning, Ma'am. Og laing akong second cousin si Isabel Montemayor nagtan-aw sad ang mga nagtan-aw nato karon gatos gawas nasod pwede ra gid mo maka review ani ha ang amo ang gipangsulti diri ni Ma'am Gigi pinagi sa among live streaming tanawa lang ang amo ang page o ang akong personal account aron ma-review ninyo. Alas 7, media na, mabalik niyo man ani.
2: Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
3: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
2: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
4: Lactopuffy, ang ilindon niya mo.

Coffee Health Alert. Ayaw patapdi og sipo na gubo ang imong pamilya. Dali kaayong makuha ang sipo na gubo, maulan man o muinit. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Coffee Health Drink na puno sa good bacteria na makapaligon sa immune system sa lawas. Heal your family from diseases. Pain na sila og Lacto.

0: 7:36 na balik mi diri ha with my boss si Ma'am Gigi Sanchez gyapon ha ang ani anak ni aning Vice Governor Greg Sanchez nga mao ni ilang 40 bisag mga engineer na sila puros mag-uuma ang itutukan sukad pa sa una panahon ni Vice Governor Greg. Ma'am, dito to importante itong transaxial highway kay parte di tata maglisos tubig ron pero wa man to ipadayon ni wakwak sa una. Kay kontra sa politika di man siya gustong i-honor ngatong si Vice Governor. Ahantor karon ang lisod ng tubig mo ni nga atong nga gipaningkamutan pod nga although ang provincial government na ay gi-approve na sa Provincial Development Council ang unom ka mga dam ha sa mga dagkong sapa pero sa una tani gihimo tani pero gamit kay nis mga uma karong mga panahon na si board member Gigi na ay si Ma'am Gigi na ay gipang although what, di may sorry ha di may kapakita sa video kay nakalak na itong kang Ramil nga page mo hinungdan nga wa nila kita idayon ang mga video but in some other time sige lang amo lang na ipopost na kung mag-open na ang video ha ni Ramil kigagmay kayo anyway Manji unsay labing awahi sa kalihukan ninyo.
1: Okay, ka-excited kayo ta ka. Kay adtong Wednesday mga higala, nag-meeting o gipatawag sa provincial government pinaagi sa office ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarahena ang posible, di kumuingon nga mauna gyud ni ka ha, ang possible beneficiary sa first 30 HDPE fish cages.
0: Kadaghan?
1: Oo. 30 kabuok. 30 kabuok. So, mga higala, sa out of 100 or 100 plus, no, di lang kumukuan og pila gyud kay basta ang available karon nga ready na 30 ka fish cages. Ang package ni ani worth 700,000 includes feeds. Includes
0: sa,
1: feeds.
0: Ma'am, kanito kayo putlo sa tika. Nakita lang yun sa engineer ang kamatis.
1: Na, unsa na ni
0: pagkadaghana man ano.
1: Makita na ni sa ato ang...
0: Yeah, makita na ni. Di ba, engineer, makita na ni.

0: Sa viewers,
1: kagandahin
0: mo. Okay. Kana siya sa Davao na.
1: Amo na ang ligamit gapos Lactoplan, no?
0: Maunay
1: na mga produkto sa asin.
0: Kana sa atong technician nga si Raymark. So iya ang gi-interview dito kay dagko man kalapad man kaini mga naas kapatagan bitaw mga higala. So kani sila mga taud-taud na gini siyang users nato sa Lactoplan, Antika, Icon ug 3SE. So, ang Lactoplant nato is a biofertilizer, ang Icon is an insect control, ang Antika is a fungicide. So kani manggong kamatis kung dili nimo maayo pagka tan-aw gyud no kay kinahanglan magyud kag mata ani nga mo akso na nagkulo-kulo ng imuhang dahon diha magamay na gyud na ang bunga ni ana. So tirahan dai nimo og fungicide. So kani mga higala ang kaning mga farmers nato dili ka mauna gyud ni sila. Then ang ingani kagidaghanon ang ilahang abot.
1: So biya ka tagana ni ay. Asa man ni dadon ni taon?
0: Sa ka farm.
1: So usa lang ni ka harbisan tingali ni abo ka naghana man ani.
0: Napay pictures ana para makita nato ang nananom gyud.
1: Anaray na ay si. Kadaggo ni ang kamatis mo mag bayabas. Murag bayabas dagko oy.
0: Muna pero nakita ni muka no nahingawa ko mga higala kay ang atong mga farmers mangod karon medyo idad-idara na.
1: Lagi, yes. Tinuod na, idara na, gitinuod sa atin.
0: Idara na siya. So, muna, akong giauhag nga, ugdo na tay mga tie-ups, na tay tie-up puhon with CTU, kaning mga agriculture engineering, agriculturist, na makita gid nila ang field. Muna, ang buhato nato is that the Cebu Provincial Government and the CTU students with, of course, with their campus directors, na dunay tie-up sa provincial government nga ato yun silang pakit-on o ato yun silang i-expose dito sa actual nga pagpananom, gikan sa pag-land preparation, hangtod yun sa harvesting.
1: Gabiha, so, pati mang mahalas kamatis nga po ni Recibo, niya pag niya sila, sus, gabiha, mahurot. Mahurot, magaling asan ng Merkaduhap, tan, gabiha, kadagan. Huwag yun ang
0: binipisyo nga sa asin. Muna akong i-look forward ka. Nga kung nakatabangan ta nato dito, matabangan sa natong mga mag-uuma diri sa Cebu Province.
1: Daghang umahan po dito sa barangay ni Cap Jimbo Losa. Nagtanaw na to ron, ma'am, ingon Cebu sa Alan, Puloyapo, Toledo. Nagtanaw na to. Kugihan sa ning mag-uuma, kaning kapitan ng ambungan dito sa Toledo. So, Cap Jimbo, tanawa ning amuang ko, no? Kaya nagtanaw ko, no? Tanawa ning amuang video, paskang pagkabaga, saon, may paghuro, nilang kamatisa. Inig-abot din si Bo, barato na kayo. Barato na kayo ni Dito, pero inig-abot din si Bo, mahal naman kayo. Ay, teka, dos Toledo si Cap Jimbo, makapatanom sa iyang mga gitsakpan dito. Eh, pwede mo na naghanaw, nabihagyan mo, barato siguro, kamatis eh. Kaya barato naman po na yung abono. O niya, mudubli pa na imong kita. So, mo'y nakanindo to yun, ani.
0: Oo, nindo kayo tanawa ka, o.
1: Nabihag? Sus, nabihag ka naghan.
0: So,
1: Magkita ni, o niya, silang ato na yung pamalihog din ni Uncle Ting Joe. Nga aron mapakita ni sa kuan mga tigtan-aw nato nga kini yunani ni ka kuan ang yunani ka grabe ang maharvest nimo kun mo gamit okay. Ka sa atong asin laboratories nga
0: by the way ka di ka mahingawa anang nganong sobra na kaayo niya or unsay buhaton sobra na kay siya kadaghan kay dinhi sa Cebu mahitabo na nga makuan na gyud ni natong ingon ani kadaghan no nga kamatis magtudlo man sa tag post harvest kana bitaw magpreserve og mga kamatis
1: di ba ni mo ni mo kuan
0: atsara kana oh. Ina ana ba nga isud na to garapon para di mo mahingawa nga inkaso og sobra og wa na halin para di gyud malabay himuon na natong garapon
1: kita
0: ang agriculture agri link mutabang sad sa Kapitolyo og baligya aning naana sa garapon
1: sa,
0: preserves na ba tomato preserves
1: kanang tomato ketchup di ba kamatira
0: tomato ketchup magtudlo sa ani ana ka og unsaon paghimog tomato ketchup.
1: Silang mobalik kami amo na ipakita sa onya sa among page. Mamalihog ta onya. Amo na ipadayon ning fish cages kay 30 ka book available na kanon ready. Asa man ni onya kadaghan man day aning mga associations na nga gusto mo abin?
0: Yes.
1: Astilan kadaghan ma ato makanis province oh, na pamaysunod tuig. Wa pamangyo na mga gusto tuig ang gobernadora.
0: Okay. Ingani siya ka to give you a background. Kani adtong June 2025 sa bag-o pa gyud ni lingkod ang atong gobernador si Governor Pam ug kining inyong ubos nga higala bag-o pa sad ni dawat sa maong tahas para maging consultant sa agri-fisheries 52 pa lang to ka mga asosasyon ang nagpa-accredit sa Capitol as of today usa ka tuig awa pa usa ka tuig
1: ang layo pa sa ka tuig una pas June 30 sa
0: utu na gudiri ka ang process mong gud ani accreditation katong mga wa pa naka-accredit dia og naay interest nga magpa-accredit nga mga asosasyon muagi ta sa PPDO dayon ang evaluate sa inyong mga papeles ang opisina ni Honorable Board Member Kerry Shimura.
1: Ah, asawa
0: so,
1: ni Congressman.
0: Siya may committee, Chairman on Accreditation. So, aning tanan, ang inyong mga papeles, tanang mga, kuha mong requirements sa PPDO, fill upan to ninyo, inyo tong dalhon, paguman inyong isubmit dito sa opisina ni Board Kerry, pagkahuman ni Ana, ilang i-deliberate yun dito sa Provincial Board, so tanawon yun kung lehitimo ba yun ni inyo ang asosasyon, o pila nakatuig, pila'y membro, so tanawon yun nila kung eligible ba yun, o kanang kuan bagyud lehitimo bagyud ang iniuhang organisasyon plus himuang gyud ni siya board resolution nga accredited na mo nya makakuha gyud mo certification pag naana mo yung certification ni ana mas kuan na dayon kanang smooth na dayon ang atong pag hatag og information og unsa pay mga programa sa Kapitolyo sama sa kaning 700,000 worth of Fish Cage Livelihood Package. Package ni mga higala
1: kay
0: Appealman ang feeds.
1: Dakuha.
0: 300,000 worth of feeds plus the fish cage. Ang kantidad sa fish cage, 400,000. So, mao nang a total of 700,000 package per association. So, kaning first 30, mga higala, dili ni pasabot nga, usa ra gyud madawat sa asosasyon kani mura lang sa nigpakati ba so among all the associations nga eligible nga pwede gyud og i-inspect pag gyud ni inyo ang lugar kay we are really trying our best to make sure nga magiyahan gyud mugikan sa pagsugod hangtod gyud sa pagharvest og ingon man dili

0: ingon adto man sad. So pwede ka
1: mag-on design nila.
0: Tilapia or bangus.
1: Mm, unya, mulaway mo sud ani kato mga kitong. Kanang may pabitaw kayo nga.
0: So muna ang nasa picture mga gala, mauna siya atong panagtigom nga atong gitawag tong first 30 beneficiaries. Mayon kog first 30 kay money sa pagtanaw sa mga asosasyon, muni siya posible nga makadawat. Pero doon na pamanggod sila yung mga kakulang nga mga requirement, maunang mag-submit pa sila o unsa pa tong mga ilahang kulang. But kinanglan kita i-inspeksyon, kinahanglan kita naon ang salinity, kinanglan ang protection, kung di ba maigo sa bagyo, secure ba, o at the same time, wa ba tay balaod nga nilapas kung asa ninyong area ibutang.
1: So ako sang potong si Ma'am JJ Daray.
0: O, kana.
1: Nila, potong si Ma'am JJ Daray is the IRBS nila. Pagkandiduta, dakuling, sir, call mo lagi dahil na ilang kuhan. Ilang bagong design eh, kailangan mo yan eh, inatagpo sa BFAR during the time of Director Alan Pukita. Pero, ako lang klaro ho na, ang kantong giingon ni Ma'am JJ for accreditation, kung wadong mas kapitulo yung magdamo o mga papilis, dili yun kinanglag, magdi mo masaag, di magid mo masaag, kaya unig pangutana ninyo diyan sa opisina, sigurado ko nga mo assist ninyo ang taga-opisina. Labi na yun, umutana mo, asam ng Provincial Agriculture Office, asa opisina ni Board Member JJ.
0: Kaya yun na sila.
1: Okay. Daghan kayo mo assist ninyo, nga, ani, daghan kayo mo tulo niyang mo na inyong, at doon, mo na yung opisina, kuyugan mo. Sa pagpa-credit nining ko ang kay Maone ang gipaning kamutan nilang Board JJ og sa Provincial Agriculture. So
0: nalipay kay ko kay ang reception nila ba gusto na gyud sila magpa-credit kay sa una gud akong balikon 52 pa ni kabuok karon 146 na, so ni triple in less than a year ang mga interesado
1: sa panahon ni Governor Pama.
0: Yes, gikan sa June 2025 pag kapili ni Governor Pab o kani inyong ubos nga higala ni dawat pod sa pagka-consultant, 52 pa to ni atong panahon na last year.
1: So una day before day ni Governor Pab
0: 146 na.
1: So una day
0: nagi nang utana dito nga Fisher Folk ba na anak gyud siya, ma'am, nganong wala man ni sa una. Ang akong tubag mauni lahi mag-priority. So kani I assured them that we will make sure

0: Anong mabili sa una?
1: Itaw, iyagin ang ipangutan na, ma'am, ngayong serious ra ba kaayo siya, ma'am? Ngayong wala mani sa una? Kay, karun pa mangid sila nakapamim, naka, nakasugat og maong mga programa ba? Sama ani fish cage, wa man gyud gahatag sukad-sukad pa ang Kapitulo fish cage.
0: Wa gyud, wa man gyud so, kami ha. Ako nakapangayo ko na ami.
1: Bigan sa big farm. Payaw na ama na, no?
0: Ayo sayon mga ito, oh. Iwa gamay kay tugang tindad. Kawayan naman to og kanang lokay. Kanang nakapangayo ko gikan sa big farm. Turo Director Alan Pukita katong ni retire. Wa gyud ko kadungog kay asa man ka padung dito sa Kapitulo sa una. Wa man karon naman nga. Tungod bang gud ni sa kampanya po, akong i-rewind gamay ha, katong din ni si Governor Paham sa kampanya pa din ni, kanag yung food security o ang
1: health.
0: Health. Because, matod pa niya, kung may, saktos kaon ang mga tao, dili ka naman siya balik-balik atong hospital, hindi mo ka naman gayam na makasakit.
1: True.
0: Sinun, mo na iyang giingon dire. So, gito man niya, pero ang iyang pangabaga, dira sa kuntapad, murang na, sige, nag-inom og lakto, pero nihamis ang palit, pero murang na-itom ka, ma'am. Sige, to us field.
1: Okay, so akong palapdan ka, no? Ang size sa atong cage, by the way, is 5 meter by 5 meter by 4. Unya ang stocking
0: bed, 5 by 5
1: by 4. 5 meters
0: kay, no?
1: by 5 by 4.
0: Happy din itag 20 feet, no? Happy itag 20 feet.
1: Dako yun siya. Oh, 400,000 worth good ang usa.
0: Ang 3 meters is kuan, morag 10 feet.
1: Okay.
0: Takuha di ani.
1: Ang initial stocks ani mga higala is 4,000 pieces of bangus fingerlings. So atong gi-expect ang survival rate is 100%. So total feed requirement would be about 4 tons. At the same time, atong gi-target nga, dagko gyud siya, 2 to 3 pieces per kilo. Unya ang culture period is 4 months. So, ma-target tag mga kaduha sa isa katuig kay na may cleaning period. And at the same time, ang atong gitanaw nga ROI, so kada cycle ani, mudaga ni og mga 720,000 kada usa. So, imagine na lang kung ikaw usa ka asosasyon, makadawat ka ani ka, dili mahitabo nga dili nimo matuyok basta maayo lang paggagamit.
0: Dako gantidad ani.
1: 700,000 worth ang usa ka harvest. So amo silang giingnan nga karon ato nang usbon atong pamalaod mo utong nagmeeting ta adtong Wednesday nga duna na tay gitawag og terms of reference or terms of use nga kun tagaan gay mo ani kinahanglan nitsugot man sad sila nga sa duha ka tuig kinanglan mga naknig usa pa ka fish cage.
0: Tingigan, so ilahagikan sa ilang income.
1: Ilahagikan na sa ilang income. Kung ugaling mulapas na lang tulo ka tuig, di pa ni mo mapanganak o usapag yun ka fish cage, doon na nairason ang Kapitulyo nga kuhaon o balik because that is an indication of mismanagement.
0: Tinood yun.
1: So kuhaon, ihatag dito sa beneficiary o sa asosasyon nga nakapaanak.
0: Hayahaya ni sa pagkahayahaya sa mga mananagatan niyo matay. Ihatag ra gyud ni Ma'am G, why return ang Kapitulyo pa ngayon?
1: Ang return nato kinanglan mga anak siya kay ako mo silang giingnan katong mga asosasyon nga naa dito. Duna mi kaming Governor Pam ug kaning administrasyon karon sa Kapitulyo, duna mi gipangita ningon din sila. Unsa may inyong gipangita, Ma'am? Ingko among gipangita ang mga asosasyon nga mamilyonaryo na.
0: Ako balag.
1: Compute din sila, compute. Kaya na ma'am, kay 720,000 good sa isa ka-harvest lang.
0: Bahalag dili, maminunaryo, basta barato lang isda. Kani ba ka pa barato ang ginis isda niya? Affordable lang yung kayo.
1: Part man good din sa atong livelihood. So, mabarato nila. Plus, mga higala, ako sang i-discuss o balik ang atong among mga points nga importante kayo nga ako ipaambit ninyo para sa inyohang mahinuklugang din ha. Ang usa sa mga na-discuss man good na mo, ang investment ani nga dako pod mao ang feeds. Mahal ba ya kaayo ang feeds? So, na istorya dito na mga istorya na palakbit lang pod nako nga sa unang panahon kami akato akong father si Vice Governor Greg Sanchez mag-disperse to siyag mga baboy niya ako'y tigbuhat sa feeds.
0: Okay, i-consider na to si Ma'am Gigi is a chemical engineer.
1: So nami feed mill. So among nahuna-huna aning ko, uy, nindot tingali atong i-suggest ni Governor Pam nga ang provincial government as part of its service, no, maghimuta as part of the economic enterprise, maghimuta og feeds. Kita mo'y sa probinsya mo'y maghimog feeds, unya ang katong mga beneficiaries nato aning atong programa.

0: ngadto mamalit og feed sa Kapitolyo, barato, half the price, akong bana-bana, half the price of the available prices of commercial feeds ang pwedeng ikahatag niya. Makatuyok na gani na, once makatuyok na na, I would suggest nga ang mo-operate na ana, usa na ka Federation of Fish Cage Operators. No? So iyon sila, nalipay kay sa, sige ma'am, ato nang paningkamutan nga madayon, inko maghimo usa akong proposal nga dos provincial government, ay pa-pass na ako nga to ni Governor Pam to address the problem of feed cost. Atong himuon ng economic enterprise and then later atong i-endorsar or atong ipa-operate dito sa Federation of Fish Cage Operators.
1: Tanawa, nagkuhaan yung fish cage. Ayun ka ng 5x5x4 meters ako. Kaya naman mo, basket mulan. Nakugyo kayo.
0: 4,000 bangus fingerlings ang initial dose.
1: So,
0: initial load.
1: Dili ni, ako lang naroon kay naman may ani. Dili, yun ni ing...
2: Want you every night. There can only be you for me. You make it seem so right.
1: Ana, ang gagmay yung kayo nga mga

0: na ang gauge sa bango sa gagmay pa. O niya pag-harvest, anaga, nakuyog sila, pero ang duha ka buo ko sa kilo, so tibkuas bango. O niya ang kwang kono, siya pa na lagi mga tulo ka buo ko sa kilo po sa kitong. So lami ara ba ginaisugma. Isang tinuha. So, ang galing
1: bitch. Ato din silang giyahan ka, gikan sa sinugdanan, hangtod yun maka, himog yun sila o ilang kaugalingong ko alain na pud nga fish cage.
0: Okay.
1: Why sa pa yan dili kinanglan ing ato ang kantidad nga 400,000 kay naa may kawayan. Basta makahimo lang gid sila lain mo na criteria, otherwise naay katungod ang Kapitolyo ang mubira o bawion ug ihatag didto sa makamaumo manage.
0: So di, kun dili gani ka dili gani nimo tarungon og dumala, awasan mo kamay hasta pon may di may kapalit og isda nga pertemperatura.
1: Okay.
0: Now, ari ko speech kadayo Ma'am Jay. Dili lang ni sa mga isda. Kaning feeds, akong gi, kaniadto mga na hinumdum ko ni Vice Gov, naan ni siya feeds po na I don't know kung makaya ba ni sa provincial government ang budget, kay kaibaw kung kaya ni, ano akong partner, kaya ang among boss. Makamao magiging mo formulate o feeds, manok, baboy, including ka ng isda. Mamsi, doon na ba po'y kabaw ang ipanghatag?
1: Yes.
0: Awahay ko na itong kabaw, awahay itong kabaw. Kanisang feeds, naa kay ideya pa hantod karon sa formulation sa baboy, manok, makinarya.
1: Muna yung atong paningkamutan ka nga maghimo kog proposal addressed to the provincial government kay mura namang gud siyag holistic ka kay atong mga farmers pud sa pikas bahin nga gikan atong katubitang na abandon nga sugar area
0: sa
1: north part, manghatag man pud ang provincial government karon mga pipila ka buwan karong buwan na gyud no og corn seeds. So katong mga corn seeds pud dito, so abunda na to, mo daghan ng corn seeds. So mo na sadtoy atong pamaliton para himuon nga feeds part of the program.
0: So dito ra gyapon
1: og ato ra gyapon kaning ato ra gyapon mga organisasyon nga atong gi-create,
0: so,
1: atong giyahan.
0: Dili ni ordinaryong panginabuhi na din ni negosyo nga mabalik na po din tao sa mga tao.
1: Maplas mo minus good ang raw materials kay locally produced. Locally produced ang feeds.
0: Ang raw no? Materials.
1: Ang raw material, gikan sa corn, cassava, o mga fish meals na adin ha. Plus, ang production na adiri sa Cebu. Plus, ang beneficiaries na apod sa Cebu. Eliminating transportation cost. So why rason nga ang feeds cost nato dili mo barato?
0: Unsa may naas plano ni mo ani?
1: Siyempre in effect mo barato pud ang isda.
0: Unsa may plan as plano ni mo ani Ma'am Jay? Kon pananglitan ang baligya an approve, assuming nga mo approve ang Economic Enterprise Council. Unsa may imong plano ba ang baligyaan kadto lang pod gyud?

0: initially,
1: ang mga beneficiaries lang?
0: Kanilang sang part sa ani nga program, initially. So, inigtuyok na ani, okay na, ato na dahin akong suggestion para makaproceed sa miuglain na po nga programa. Kung naanay Federation of Fish Cage Growers, ato ni siyang i-transfer.
1: So ang
0: okay, ready naman og ready na sila na puy mo padayon ana sila na yung mo padayon sa commercialization.
1: So kaning ni
0: appealing siya sa scientific based technology nga atong gustong ipaabot sa mga fisher folks.
1: So gikan ni sa mga mag-uuma tingiga ni gapuha ni planuha. Kani dili ni ma-materialize tingali karon-karon dayon karon buwan na or we still have 7 months naman lang karon tuiga pero posible. Unsa yung expectation ninyo ani Ma'am Jake?
0: Kibaw ka nganong makaiyong kong dili lisod. Kay doon na naman tie up sa mga agricultural schools. So doon naman na sila yung mga laboratory equipment na naadya ang small scaling on ana. So ako silang giyahan gani karong 21 makig-meeting na ang provincial government sa mga campus director sa CTU regarding
1: utilize gud niyo tanan biliba na kon niyo.
0: So it's a holistic approach.
1: Una di akoy laen pod kantong mga mag-uuma nga manumano pa why traktora pero ang kapitulyo nag nunay mo purchase diga kanang mga traktora pero kanang traktora di man ibabaligya nimo ya gasolinaan man eh. Ano itas kabaw? Unsa man ang kabaw ngayon pangatang sa province? Kaya okay. Tagay ko nung kag-idea ni Ma'am
0: Jay. Makita ba din ha sa... okay, kaga...
1: Engineer, tanawa ko na itong video ni Ma'am Jay. Jay, huwag naa ba itong makitaan ba itong name mo ni Ami? Kipsa gagmay?
0: Atong Tuesday, mga higala.
1: Si Quinta rin mo kabaw?
0: Oh, atong Tuesday, diha gyud sa provincial government ni bisita ang taga Philippine Carabao Center gikan sa Bohol. So lima sila kabuok team, no? Ug makita ninyo nasa akong Facebook account. Lima sila kabuok ang nianha giabagan ug gikuyugan sa FCCT kaning First Consolidated Cooperative of Tanyon Strait. Dinha sila kay una man silang nakadawat og mga Carabao nga para dairy. Dili para
1: gatasan.
0: Oo, para gatasan. Kay doon naman tay milk feeding program sa DSWD or ug sa DepEd. So, ang mahitabo mga higala, doon na sila'y ipaambit nga 50 kabuok initial lang nga Carabao Dairy Milk Producing Carabaos. So, ang amo na lang taha sa provincial government mao ang pagpangita sa insakto ug ready nga beneficiary kay kada kabaw duna mangoy gikinahanglan nga 1 hectare nga foyer baka nang pagkaon ba. So kung kinahanglan kung modawat kag napo o nga 15 mao poy equivalent ang imuhang area nga makakaon ang kabaw. So kami sa provincial government ipinaagi sa office ni Dr. Roldan Sarahena, Provincial Agriculture Office. Or, nabagan sa ni Dr. Wingkoy kay dispersal naman di ay nino.
1: Dispersal naman eh.
0: Ang assess man pugod sa pagkaon, appeal pod ang agriculture. So, kinanglan doon na siya area nga mais ba or sorghum ba nga mapakaon dito sa baka nga i-disperse sa ilaha. So, karon in the process na mi of the very stringent selection process ug kinsa gyud among the association makapadaghan aning mga baka nga ihatag sa Philippine Carabao Center. Nami ra ba kay ka nag-open na sila dairy box na asa tali say meaning inignaan na kay baka ilat at sa tung i-process ay inanay milk wa di ka maproblema og baligya kay naaman sila dairy box nga naibut i-establishar sa nagkalain-laing lungsod na mauy mo baligya sa maong gatas. Plus at the same time niingon si Gopam nga ma-establishar na gayto ni ang murag sugbo o kuan ka ng outlets bitaw sa mga gulay ngadto pud i-appeal ang
1: So storage di tanan ang naadi uy
0: sa AgriLink nato
1: pero kadiyot lang natoy na mention dahil si Governor Pam during campaign pa may buntag dahil ni Attorney Risti Arnaiz. Salamat kay Attorney Risti.
0: Ay, Attorney may buntag
1: dahil nasa gitext na ako agitsat na ako salamat kayo gipirmahan na doon ni Governor Pam. Salamat kayo di good tinuod lang
0: ang corn seeds ang kay karon tanom na mangutaron yes. So atong corn mudaghan na gyud to siya ang atong corn no pila that will amo na mangyud nang gi-compute og pilay value kay we are asking the farmers to actually produce what we are targeting. 82 million